0: Dentist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Hininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye, kauban si katropan Prince Obra. Bullseye.
3: Good morning. Balik na ba ang siyang barang panuban sa programa Bullseye? Good morning. Samtang oras sa XFM Bukidnon, 4 minutos ang milabay sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Kini nga programa pinalayuhan kanunay sa nagkunag epektibo mga herbal sa Yes to Health na nagluma. Usan nini ang ato ang premium D3 capsule. Samtang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit mga katrupas, Mercury Drug, Zoster Drug, PGP, Generica Nationwide, Lazada, Shopee mga katrupa, Olga... Lazada, Shopee o mapalit sa butika, pharmacy, sinutang-sitang sa kalugar. Samtang padayon gyampon mga katrupa ang atong share to win alone ha. Sa ito mga kaigsyon na naminaw karon, doon na mo chance ang makadaog og 50 pesos ng alone. Ang inyo lang buhaton mga katrupa, i-follow ang 101.7 XFM Bukidnon. Dayon ang atong mechanics ng ato ang share to win alone, nakapublic imo account. Doon na kay Sharer Bads, unya nakashare ka sa programang Bullseye, unya make sure nga nakafollow yun ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Kay unya, sa ato ang digital katrupaleta, mabutang imong pangalan, makadaog kag 50 pesos nga load mga katrupa. Good morning, di ay ni Ma'am Rismalin Lubido. Good morning, katrupang Prince, watching live from San Fernando, Bukidnon. Shout out ko diri sa my shop sa San Fernando. Public Market, Busing Wing, Yamot. Oy, good morning. Sabi na Diaz, may San Fernando, Bukidnon. Diaz sa Public Market, labi na sa New Terminal. Terminal, mga katrupa, Diaz sa San Fernando, mga katrupa. Labi na ni Busing Wing, Yamot. Good morning ni Busing Wing, Yamot, ha? Diaz sa may shop sa San Fernando, mga katrupa, Public Market. Good morning. Labi na usap ni Ma'am Rismalin Lubido. Samtang padayon ta mga katrupa, dinhi na ta sa atong isgutanan. Kini laging may kalambigitan ining articles of impeachment. Kini ang batok kang Vice President na Sara Duterte. Resolusyon nakaset na mga katrupa sa House of Representatives. Morning atong isgutan kay gahapon. 53 man yata mga katrupa ang miboto mga katrupa unanimously. Desisyon mga katrupa sa ato pa huay ni Babag nga mapadayon ang articles of impeachment mga katrupa nga mapasa dito sa plenaryo o mabutuhan sa kinaghanan mga katrupa sa mga kaigsunan na itong mga congressmen or mga representatives na ito. Pero doon ay ipagawas mga katrupa ba si kinig igsoon ni President Bongbong Marcos nga si Amy Marcos mga katrupa nga doon na daw kunoy pagpanghadlok sa mga amot at saka tinuod lagi. Ang saka tinuod mga katrupa ng giingon nga doon na daw kunoy pagpanghadlok mga katrupa sa mga representante na kung dili mo boto mga katrupa sa impeachment, posible nga i-delay mga katrupa ang mga proyekto. Diha mga katrupa sa ilahang mga yung sakupan o maingon ta mga representante na to, mga party list, mga congressman sa mga distrito, doon na daw kunoy giingon mga katrupa kasi mismo man si Amy Marcos lagi nag-ingon nga doon na daw kunoy panghadlok sa uban na itong mga representative nga kung dili mo boto mga katrupa sa impeachment batok ang BP Sara kining articles of impeachment nga ipahimo ng resolusyon ipasa nga ito sa Senado o ma-approve ni siya plenaryo mga katrupa, 1/3 ang mabutuan eh. Ginon daw kuno nga, dili daw kuno, i-delay mga katrupa, i-delay matunpang ilahang mga proyekto. Why mga budget?
2: Bullseye!
3: Bot lagi kung siya ni katinoon mga katrupa, pero samtang ingon na ato siya ni Siron Bay. Ang nahitabo mga katrupa, labi na si Gerval Jinky Luestro mga katrupa. Kung siya ba ni iyang dagan ini mga katrupa sa iyang pag-ingon na aprobado na mga katrupa o panayon na ang articles of impeachment, labi na ang resolusyon nga iset mga katrupa nga ito sinado itong paminaon. Ato ni paminaon mga katrupa kay mismo mas bayo ni nga masabtan ni sa tumakiksunan. Okay, nara.
4: Again, I move for the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So move, Madam Chair.
5: Second, Madam Chair.
6: There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection?
5: Madam Chair, just a bit.
3: Pinasalga rin yung sikwa, no?
5: Pinawa! To the motion.
3: Pinasalga rin amendment to the motion.
6: With the pleasure of the Honorable Deliverance.
3: Loss.
5: Let me add, with the attached articles of impeachment.
6: We are following the wordings of the rules of impeachment.
5: Yes,
6: which says setting forth
5: the articles of impeachment. So no need to specify with the attached.
6: I don't think it is needed.
5: Thank you.
6: We're following verbatim
3: what is
6: provided in the rules of impeachment. Is there any objection?
3: Why mo object ana? Tama mo object nga mahadlok man. Wala na ikuan
6: ko no. It means that this is unanimously approved.
3: Unanimously
6: but again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report.
3: Kita TV ro ginhay mo.
6: Resolution setting forth the articles of impeachment. Please raise your right hand.
3: Be, makita ba? Apil po di Luis Strug taas mo kamot. Ah, be. Agoy, turao. Turao. Oh, nipikit pa yun. Ang ipapikit pa yun. Dapat eh, klaruha ba katrupa, be? Nabay, wa nagtaas. Wala, good. Unanimously, good mga katrupa. Tanawa ninyo. Ay, isaw katong babae dito na pita. Kinsa man to? Laila di Lima. Taas kay kamot, mga katrupa, nakataas. Marag isa raman siguro wa mo taas inig kamot, mga katrupa. Talawa sa ninyo. Kinsa na yung mga tao, mga katrupa, timanin yun ang mga naungan na. Nagpataas, mga katrupa, kamot. Klaro ka na, kita ka na TV-TV, mga katrupa. Klaro kayo. Kana mga nagpataas yung kamot, mga katrupa, dito sa Justice Committee, membro sa Justice Committee, mga katrupa. Sa ito pa, yun na ni Muslim, mga katrupa, nga... pinaana, pas, lima, oh, 5 billion niya, 5 billion. napa deh sing ngiwi oh ngapil deh ngiwi kinsa pa klaro kay to mga katrupa nga pagpataas yung kamot membro mga katrupa sa Justice Committee mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara. So approve na mga katrupa ha, klaro kay mga katrupa articles of impeachment kag Vice Presidente reang gihimo ng resolusyon mga katrupa onya di pa na final kay hulaton pa man ang
6: let it be placed on the record.
3: Na record na
6: 55
3: sakto
6: 55 justice members physically present manifested their support
3: 55
6: of the committee report.
3: Pakpak na yung mga tiil mga binayran.
6: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
3: Grabe pinaka. Pakpak na yun.
4: Again,
3: lagi na magpak.
4: For the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair.
7: Second, Madam
3: Chair. Balik na na. So mo to approve na mga katrupa, ha? Ha? Approve na. Approve na mga katrupa, articles of impeachment. Sa ito pa, 55 sa membro mga katrupa sa Committee on Justice sa lower house. Yun na ni Muslim, pasabot pa, wala yun ibabag mga katrupa. Wala yun ibabag, sa ito pa silang tanan. Kita-kita yun kay CCTV, ambo to kung sa lagi katinoon. Kanang giingon mga katrupa ni Amy Marcos, ngang uban diya mga katrupa, nangapugos lang. Ah, kinesato, dinesato sa ikaduang distrito, prangkahan na yung pag-istorya. Ato man po ni mag, ato man po ni maisigutan kay, ato man ni congressman rin sa ato ikaduang distrito. O niya, usa man po ni mga katrupa nga ni pataas po siya ang kamot kay membro man siya mga katrupa sa Justice Committee. Diya, mga katrupa sa lower house. Si Congressman Keith John Flores, Congressman, may buntag ni mo diya. Ah, ambot, di man po nato siya mabasol mga katrupa para sa kuha. O niya, ang katawahan na mismo magkukong. Ang katawahan na mismo magkukong kinasayod man si Congressman Keith John Flores. Nga Mindanao, ang bukid nun, solid yun ni mga katrupa, suporte ni Sara Duterte. O niya, kung tinuod magaling mga katrupa ng giingon mga katrupa ni Amy Marcos, nga doon ay pagpanghadlok mga katrupa Diaz Plenario, Diaz mga congressman, halabi na sa Committee on Justice, nga mga representative, nga congressman mga katrupa, nga kung dili daw kuno mga katrupa mubuto sa impeachment or kininggiingon na to nga articles of impeachment, labi na sa pag-approve mga katrupa sa resolution, doon na daw kuno'y pag-delay sa mga proyekto. Or giingon na to nga, dili daw kuno full support mga katrupa ang di daw kuno full support mga katrupa ang giingon na to pagsuporta nga to sa ilaha. Labi na sa mga proyekto silang tagsa-tagsa kalugar sa ato pa. Unsa man eh, doon na ba'y nangapugos ani mga katrupa? Mas maayon yun unta doon ay muyagyag no sa katinoon. Kung nangapugos ba yun sila ani kay they are doing their job. Eh kung sa akong nakita sa ani, kung di sila mupataas mga katrupa, posible initan sila ani ba'y? Ah, sa akong na ng opinion, posible initan sila nga kung doon ay mga plano nila sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar mga katrupa sa ilang mga distrito, posible nga dili na pansinon mga katrupa kung mohimo sila, mudagan sila mga programa. Okay, ni babag man ka. Sa ato pa, posible day ani mga katrupa, go with the flow lang ani para na po si katawan. I don't know, unsa bagyud kaha ni mga katrupa katinoon. And I believe, nga kini mga tawhan na mga katrupa, mga bright man sila, kinsar magunta. Igor ta magkuminto mga katrupa. Mga bright, Batikano mga katrupa, sa mambalabalaod. Pero sa ngalan mga katrupa sa ilang giingon nga unsabay basihanan mga katrupa sa ebidensya na angay bang ipadayon mga katrupa ang giingon nga impeachment trial, nakita man nila, ipadayon man nila. Oh, sa ito pa, hinaon, dili pa ni siya ingon mga katrupa nga may impeach na giyon si Vice President Sara Duterte. Oh, kay mao man yung trabaho mga katrupa sa Committee on Justice. Ego lang mag-tanaw kung doon na ba'y basihanan? O na ba'y ebidensya? Agingo na to, angay bang ipadayon? So sa ato pa, kining tulo mga katrupa, ebidensya, basihanan, nga angay pang ipadayon, nakita nila. So sa ato pa, ning buto ni sila, unanimously, yun ang Secretary 5 ka mga membro sa Justice Committee sa lower house. So, sakto, siguro lang mananaw, kaya kini sila mga abogado ko ni. Pero sa ngalan lagi mga katrupa, nga nung doon naman sa mga pipilak abogado, mo against mga katrupa sa ilahang gihimong investigasyon, sa dagan mga katrupa sa impeachment complaint, batok ang Vice President Sara Duterte. So sakto baka ang giingon mga katrupa ni Atty. Panilio nga, this is scripted ng daan?
2: Bullseye, kauban si katrupang Prince Obra.
3: Sakto ka ang gingon ni Atty. Panilio mga katrupa nga kinindagan mga katrupa sa gihimong impeachment complaint diya sa lower house. Labi na mga katrupa kung sa basihanan nila mga katrupa, scripted ang daan, luto ng daan. Oh. nga rumampod kayo na. Bisan unsaon nila mga katrupa, sila man mismo ang gapangita mga katrupa ang ebidensya. Nga, di naman na trabaho unta nila nga ilag yun. Sila na mismo ang mangita. Ang trabaho na nila, sila ramay tigpamatuod kung sakto ba. Ang trabaho sa kininakumplain, ilan ang trabaho paghatag mga katrupa ang ebidensya nga to. Dili ilang trabaho ang mukalap o banguang ebidensya. Ang ilang trabaho niya, pagtanaw sa ebidensya, kung doon na ba'y basihan o nung sakto bagyod mga katrupa o disubay bagyod sa Artikulo 57. Mula ilang trabaho? Unta. Di ba? Pero ambot, kung sa may nahitabuan ni Karuso, tinuod na fishing expedition mga katrupa,

0: Sa kabilang, ingon na ko sa itinoon. Ingon pa mga ni si President, former President Rodrigo Duterte, hindi ko kilala yan. Sakitan siyang maayo.
1: Wala ka, Kuya Pe.
0: Sakitan ka siya. Mura siyang kahilakon, murang karon, murang gin siya mo. Balos, mga katrupag, maayo, di ba? Mura na yung ingon, mga katrupag, bahala mo diya. Basta kay ang katauhan unta mo ay paminaon nila mga truba, dili ang dagas mamulitika. Sa ito mga kaigsunan diha mga katrupa, sa ito mga kaigsunan, labi na yung panahon karon mga katrupa, nga tugnaw kayong panahon. Maayo mga pi mga katrupa, o niya, kung mga pi mga kalingta, din ito Santon Plus Coffee Mix. Atong paminaon nakasuway sa pagpangapi o Santon Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una ako sugay kumain ng kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na nga akong asin, gasuka-suka na ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyondangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw ang asin ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-imito ka nga akong asin. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ano kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan.

0: Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Yes, to help!
3: Oy, RJ. RJ.

0: ko, di ba? Wapa kayo ang buhok.
1: Lagi, taman rako sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imbu.
0: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok nga barato ra?
0: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, ma-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
4: Kung inong na ako, tulog ka pa.
3: Kaya panapit man itong ako.
4: Juliet, oh, hindi ko pa. Ano?
3: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Isang itong plus goal, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
2: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig na kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, pero nagwagawa na, mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sengestoy na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Muntag yung tanan niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
9: Ya, yeah. Unsa may may kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya na kami salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
12: Pahin sa marbis? Dako kong marbis, tumon sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tumon sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.

0: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Bullseye, kauban si Katropang Prince Opera. Bullseye.
4: Good morning, good morning.
3: Balik tabay sa Dobrang Banuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon. 29 minutos ang milabay sa alas 8 antang na sa Kabuntagon. Kini nga programa kanunay pinalayuan sa nagunang may epektibo mga food supplements sa Yes to Health. Usa na niini atong vitamina mga katropa pang pakusog sa atong immune system ang Xanthon Vitamin C. Samtang ato mga produkto mapalit mga katropa sa Mercury Drugs, Soster Drug, TGP, Generica Nationwide. Ma-order ni sa online pinagi sa Lazada o Shopee. Og sa mga butika sa inyo tagsatag sa kalugar mga katropa, ha? Samtang panayon ta din sa ato ka panagmanuban mga katropa. Oy, panayon niya po na ato ang share to win alone mga katropa sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karon diya sa tagsatag sa ka Pinoyanan. Mga lugar ug Asya baka naminaw ug nakapaminaw ining Sibya sa kanginan. Naka-tune in mga katropa sa 11.7 XFM Bukidnon, abaka sa karinderya, sa mga multicap, bago pa nakasakay ug mga establishmento mga katropa ang lanug-lanug ang 11.7 XFM Bukidnon. I-share ang programa Bullseye mga katropa kay doon na kay chance makadaog og 50 pesos nga loan.
5: Tama.
3: Ang imo lang himoon. I-follow una, katong naka-follow o katong wa pa naka-follow. I-follow una ang 11.7 XFM Bukidnon mga katropa. Kuhaan yung cellphone diya, i-search ang 11.7 XFM Bukidnon. I-click ang follow mga katropa, dayon, mangitaa ang programa Bullseye. I-share na mga katropa, publicly ha, i-public mga katropa ang imong pag-share. O nga, kinahanglan, naka-public imong account, doon na kay share batch kay makadaog ka o 50 pesos nga loan. Kung ma-timingan, mga katropa, mabutang imong pangalan diyan sa ato ang digital katropalita, o nga, matudlo sa aro, doon na kay chance siya makadaog o 50 pesos nga loan. So, padayon, mga katropa, share to win ang loan sa Mechanics. Naka-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-share sa programa Bullseye, doon na yung share batch o naka-public ang account. 50 pesos, doon na kay chance makadako 50 pesos nga loan. Maing buntag din ni Ma'am Perlito Cabang. Perlito Cabang, good morning. Katropang Prince watching live from Bulwa, Cagayan de Oro City. Shout out lang ko, salamat. Uy, good morning. Sa ito mga kaigsunan, yes, Bulwa. Perlito Cabang, maing buntag din sa ito mga kaigsunan sa Cagayan de Oro City, mga katropa. Sa all over the Philippines, mga katropa, o nationwide. Nga nakakita mga katropa nakatanaw sa 11.7 XFM Bukidnon. Ma'am Perlito, Sir Perlito Cabang, i-share ang programa Bullseye, i-follow ang 11.7 XFM Bukidnon. Doon na kay chance nga makadaog katropa nga Perlito Cabang og 150 pesos nga loan. Sponsored by Kagawad Artemio Goye mga katropa di Asmay San Jose. Punta di Kagayan di Oro mga katropa. Isan niya sa mga tumakaigsunan, kutub abot labay itong signal. Good morning. Labi na tumakaigsunan nga nakatune in sa 11.7 XFM Bukidnon. Asya mo mong dapita mga katropa, pwede yun mo maka-appel mga katropa sa atong share to win alone. Samtang panayon ta mga katropa, nining atong isigutanan lagi. May tungod mga katropa sa Article of Impeachment batok kag Vice Presidente Sara Duterte. Nagana kasit na sa House of Representatives. So kaganina, ato nadunggan ang statement ni Jervil Ruestro na pinama mga katrupa sa House Senate Committee on Justice mga katrupa o pasabot mga katrupa ga unanimously approve mga katrupa dito sa committee nga miuyon 55 mga katrupa ha, 55 wagi ni supak sulod sa committee muna gitawag unanimously approve. Onya ang committee report human sa pagtan-aw mga katropa Labi na si ebidensya nga nakita nila nga na dunay igong basihan ipadayon ang impeachment. So ang hulaton ani mga katrupa karon kini ang giingon nga article sa impeachment. Mao naman na, kini ang formal nga listahan ng mga akusasyon batok ang BP Sara Duterte. Nasulat sa article of impeachment mga katrupa. Og klaro kung sa giingon sa kalapasan og ang unsa may sunod humuon ani mga katrupa sa komite unsa na mapuisunod. So, dali na dayon. Dadun kini mga katrupa sa Plenary House of Representatives of the Philippines. Katong tanan na. Tanang kongretista mga katrupa nga mubutar. Ah, sama sa itabo sa una ba? Katong sa una, paspas man kayo ito ba? Paspas man ito ilang tirada. Karon, sunod na daw sila mga katrupa sa giingon na nga giingon sa balaod mga katrupa sa konstitusyon. Labi na mga katrupa sa impeachment complaint. So dito sa tibuok kamara mga katrupa kon or giingon na to mga katrupa nga mubuto, kinahanglan nga matod pa ang buto mga katrupa. Doon naman yung pangunta na pila di ay kinahanglang buto ani labi na sa plenaryo. So ang kinahanglang buto in is plenary mga katrupa, kinahanglan labaw matod pa sa 1/3 sa tanang members kamara nga muuyon. So formal siya nga mapormal nga ma-impeach mga katrupa si Vice President Sara Duterte sa lower house kung labaw sa 1/3 ang mubuto sa plenary. O sa ato pa, dito na po na itong pirma-pirma. O pataas mga katrupa siyang kamot mga katrupa nga mo-impeach pero si mismo na mga katrupa si Amy Marcos nagingon kaduna lagi matupay pagpanghadlok sa mga congressman. Pero ato nang mabutang sa ato ang pangunahuna nga kung ma-impeach mga katrupa si Vice President Sara Duterte nga ito sa lower house, di nagpasabot niya impeach na siya as a president.
0: Bullseye!
3: In case lang mga katrupa ha, kung ito ni Agi, doon na rabay giingon nila mga katrupa nga nilang giingon na butuhan sa plenaryo mga katrupa nga ni uyon sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte nga mapasa nga ito sa Senado. Karon, base imposible po ni. Sa pagkain yung pananaw ni mga katrupa. So, dili pa ni si Sari nga kini si Vice President Sara Duterte impeached na as a Vice President. Sama sa akong balik-balik pag-ingon, nga kanang lower house o Justice Committee mga katrupa sa lower house, dili na sila mao mga katrupa ang muhukom. Ang muhukom mga katrupa nga ma-impeach na yun mga katrupa si Vice President Sara Duterte, naalito karon sa kamot sa Senado. Kung in kaso nga doon ay mubuto, labaw pas 1/3 mga katrupa sa plenary. Pero ang punta na to, no, nga dili na unta mga katrupa nga makaingunta nga babot sa 1/3, bisan 1/4 lang. In case lang mga katrupa, kung unsa ni katinod ng giingon ni Amy Marcos nga doon ay pagpanghadlok. Ay kung doon naging pagpanghadlok ani mga katrupa, wala gi choice ang ato makaigsuna mga mambabalaon. Buingon yun sila nga, mubuto na lang mi. Wa man mi choice, kung di mi mubuto ani, initan man mi nila, di man tagaan o pagtagad ang among mga proyekto gato sa among mga nasakupan sa among mga distrito. Wa mi mahimo, pero depende ra na sa inyo. Kung doon naging mo saktong baruganan, labi na ang inyong gitanaw, dili ang dagan sa kwarta, ang inyong gitanaw ang pulso sa mga yanong katawhan diha sa inyong distrito. Mga tanda sa inyong daan. Sa inyong distrito ba? Mga kaigsuunan natong mga mambabalaon. Sa inyo bang distrito, mga tanda sa inyong daan kung ang mga tao diha. Muuyon ba nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte diha sa lower house? Ang tanda sa ano niyo daan, ayaw mo decide. Kung ang mga katawhan ba, dili ninyo makontra. Kay kamo, gipili mo si katawhan aron sa pagpanerbisyo. Di ba mo kontra ang katawhan ninyo na kung mo uyon na mo diha, pinaagi sa hulga diya sa inyo, kung malipay ba ang inyong gisakupan na mabuto mo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte diya sa lower house.
0: Bullseye!
3: Pangutan na sa inyo daan. Pagi mo sa siguro mong survey. Karon, wapa man eh. Napay panahon! Mga katrupa diya sa inyong tagsa-tagsa ka distrito. Pauta na sa inyong daan, pagpakalap ang mga tao. Kung malipay ba ang mga tao, mga yanong katawhan, nga mubuto mo, ngadto sa pag-impeach si Vice President Sara, ngadto sa lower house. Pauta na sa inyong daan, basin o dili mo uyo ng mga tao ba? Basin ka muna hinoy, initan sa mga tao na. Lisod kayo, mga suko na yung tao sa inyo. O niya, muna inyong gisirban, muna inyong ang giingo na ito nga kay ang mga kaigsunan na ito mga congressman, muna sila tingog sa mga bagang doos katawhan, mga yanog yamutmut nga katawhan. Sa tanang mga giingo na ito nga mga hungihong sa mga problema sa katawhan sa inyong distrito, kamo ang duulan, kamo mismo ang duol nga ito mga katrupa sa nasyonal. So sa ato pa, kung nakita ninyo nga mga proyekto na ginahanglan og tabang ninyo, mga tulay nga hantod karon wa pa na human puryagaba. Mga proyekto sa dalan nga katunga pa, pila na lang katuig, wa gyapon mahuman. Dahil dalan mga katrupa nga humandri, abot ni sunahan, one point, wala, abot sunahan, nanapod. Abot sunahan, putol na siya. Ah, pati naghana na mga katrupa, putol-putol. Murang kanta sa Diyos kumpanyeros ba, barkong putol. Ogi, putol-putol. Ngagi, putol-putol. Ah, puros putol-putol. Pangutana sa inyo daan. Kaya kung dili ganin mo uyo ng katawan, sa inyuhang ingon nga mubuto mo, kaya yung giyagbang gyapo na, kaya basing mo ingon, ah, sikreto na lang ini, basing masikret rin ni, tabak secret. Makita mag yung gyapo na kinsay ni buto siya plenaryo mga katrupa nga ni uyon sa articles of impeachment, labi na sa resolution mga katrupa nga ipasa nga to Senado. Oh. Katawa na po siguro ang unahan, dili lang siguro mga katrupa ang inyuhang pangunahuna. Now, ato sa sayron mga katrupa, unsay side ni Attorney Puwa. O, paminahon tao, unsay side ang attorney ni Vice President Sara Duterte. May tungod sa unanimously vote mga katrupa, nga wagi ni supak mga katrupa nga to sa lower house, labi na sa Justice Committee mga katrupa nga ning buto tanan. Wagi isang ako supak ko kay pag moingon kag supa ko, ang mata tanan na si imo. Ikaw de supak na ikahan, himo de kang kuandri ha, insider na ikang buanga ka. Naomo ka, insider na ikadri ha, ikaw de magdalag tigaw de sa amo ha. Bantay lang ka, kay na kay mga proyekto diyan si imo mga, diyan si imo ang distrito, wagi kay madaw-daw. Kitsa po kayo, ganahan na mga trupang mata na si Muha Tanan. So mapugos ka, bebe, papataas mo ka ako.
0: Pinawa!
3: Ang uban, pinaana, yun, ay, hawak mo ang beat, God.
0: Pinawa!
3: Hawak mo ang beat, pinataas yun ang uban kay, pinaana ra, sekreto ra. So paminaon tani karon mga katrupa, ang statement ni, Attorney Puwa, no? Attorney Puwa mga katrupa, kung sa side sa mga Duterte, o kung siya po ilahang nakita mga katrupa, labi na sa iyang abogado. May tungod aning unanimously decision sa mga membro sa committee ba, sa Justice Committee. May tungod mga katrupa sa impeachment o article of impeachment o kinengiingon mga nato mga katrupa ang resolusyon. So, ato na yung paminaon ron. Kung sabay, pasabot ni Attorney Puwa ni mga katrupa, ang attorney ni Vice President Sara Duterte mga katrupa.
5: This morning is Attorney Michael Puwa, the spokesperson of Vice President Sara Duterte's defense team. Attorney Puwa, good morning to you.
6: Good morning, Ms. Carrion, and thank you for having us once again on Head Start.
5: All right, the House Justice Committee reconvenes today. They will be voting on the committee report that contains the consolidated impeachment case against the Vice President, what are you expecting?
6: Well, we're actually expecting it to be approved today, maybe subject to certain amendments. Of course, I don't want to speculate, but we're definitely expecting it to be approved today. And I think I've already heard statements that they're scheduling this to be transmitted to the plenary for voting sometime May 11, if I'm not mistaken.
3: May 11.
6: Subject to change,
3: okay.
6: And that's within the discretion of
3: the House. May 11.
5: All right. Now, you Lunes. Heard, I want to ask you certain okay. sectors saying that there's
3: so, Lunes,
5: enough votes. Some have said there's more than enough. There's more than 106 to impeach her. What are your thoughts on this?
6: Alam niyo, ma'am, napakahirap kasi mag-speculate because you're right. No? Just a few days ago, there were statements saying walang votes. Not enough votes at least. And I think yesterday or 2 days ago, now they're saying that there are enough votes. Sa atin naman, whatever happens, we're just ready for it. Of course, again, we maintain our objections dito sa mga proceedings na naganap sa House Committee on Justice, with all due respect, of course, to the members of the committee. But, we all know that it's all about numbers at this point. So whatever happens in plenary, we'll just be monitoring the developments and we'll react accordingly.
5: Okay, Attorney Poa, looking back, couldn't the team have cooperated more?
3: Mm.
5: The results could have been different, they said. If the Vice President actually attended, she had a seat at the House Justice Committee. Do you regret, does the team regret not participating completely with the proceedings?
6: Just to answer your question directly, no, we do not regret what we did. Precisely because our objections were fundamental and constitutional, no? Dito sa nanaganap na proceedings. Now, if I can just explain further, you know, there's always been this notion that if the Vice President showed up, she could have defended herself, etc. And in fact, we've seen at several instances, you know, the camera pans and zooms on an empty chair, hindi ba? But then, practically speaking, number one, kung wala naman ang, we filed a petition before the Supreme Court, we had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings, or at least the nature or the manner it was conducted. Secondly, ngayon, let's say we were to participate, even as just a defense team, hindi naman kami makapag-participate dun kung wala ang respondent, hindi rin naman kami makapag-test ng credibility through cross-examination dun sa mga witnesses na present. Thirdly, and I think this is another important point that we haven't really discussed fully. For example, if the Vice President actually attended those hearings, as you know, they presented certain witnesses like Mr. Ramil Madriaga, AMLAC, etc. We were never given advance copies, no, of those reports or presentations or even the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Now, in that instance, after the presentation of the witness, they would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents? Precisely because we were never furnished copies of these documents before the hearing itself.
3: So muna mga katrupa, side the attorney po ah. Labi na mga katrupa, sir, ingon niyang expected. Expected na yun nila mga katrupa, unanimously decision. Na idala ni nga to sa plenaryo mga katrupa, di po siya maka istorya og advance mga katrupag mo may tabo mga katrupa maimpid si Vice President Sara Duterte. Importante mga katrupa nga angalan diya karon nga dunay gipagawas mga katrupa nga pangutana mga katrupa sa usa ka Batikano nga tao ba na to sbuhat kung unsa pagid ka, di ba ka basihanan mga katrupa nga wala miyanto si Vice President Sara Duterte. Magsige na lang balik-balik mga katrupa na si Atty. Puwag Tubag anak. Lisod kay mga katrupa no, nga magsige balik-balik. So diyan na mga klap, mga katrupa, in case yun hang butalo na to, kon lang. Kon ma-impeach mga katrupa kini si Vice President Sara Duterte dito sa lower house. Madala kani kani sa Senado. Diyan na yapon magtigi mga katrupa. Okay, kinahanglan magyapon ang ilahang kuan nito. Kining ato makaigsuunan nga pila ni pulo o 12, kinahanglan 12 mga katrupa ka mga Batikan o pulo ay murag unom. Basta something ana. Kinahanglan sila mga katrupa nga naagyapon sila dito sa Senado. Kamu atubang mga katrupa, apila ni si Julver Sigulo Luestro ane? Apila mga katrupa ka mga sinado, mapili ang mga congressman, kamu atubang ato. Dito naging sokmanan ha, sa kurti na, sa Senate mga katrupa. Para nga manubag sila, o si Vice President Sara Duterte manubag po. Diya na, basin og matod pa sa usa ka mga babalaod, basin diya na sila mo-hire mga katrupag, mga batikan nga mga attorney mga katrupa ang mga membro sa House of Representatives. Basin lang, basin, mo na yung mga hugon-hugon. Sa ato mga kaigsunan diya, ganun na yung problema sa inyo mga, ganun inyo ha mga kalawasan, labi na mga panuhot mga katrupa, sakit-sakit sa mga kabukugan. Pagpangaplas na kong Xanthan Plus Herbal Oil at nung paminaw na kasuway sa pagpangaplas kong Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Bakit na pagregla? Dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis.
1: Mag-Synthon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil. Sakit ng katawan? Mag-Synthon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Synthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Synthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Synthon Plus Herbal Oil.
4: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
5: Wag naman!
4: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
5: Okay, sige!
4: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
5: Sige!
4: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Muna nga akong blood pressure na control po dyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga-Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko aning, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita ka na kung improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, even dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Adlaw, kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
11: Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ano man? Unsa na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo day ha. Mata na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato

0: ihala na unsa man ni ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement from it.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugbat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting yun kayo.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang ali kay away. Nagbulang dayon. Excited.
7: Exciting!
8: XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
9: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katauhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa atud kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bulsan, kauban si Katropan Prince Opera. Bulsan.
4: Good morning. Balik tabay sa atong panuban sa programa nga Bulsan. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 9.04 na sa muntag. Kini nga oras sa tulkanato kanunas ng kunay bitibo marabal sa Yes to Health, mga katropa, labi na ang Clear Skin Beauty Soap. Samtang mga katropa, sa ito naminaw karon di as kanginan, nakatunin sa 101.7 XFM Bukidnon, doon na kaya po'y chance mga katropa, makadaog tag 50 pesos nga loon ha?
5: Tama!
4: Ang tanan na ito mga kaigsunan, naka-follow sa 101.7 XFM Bukidnon, naka-share sa programang Bullseye, naka-public ang inyong account, doon na mo share badge, mga katropa, pwede mo ang mabutang yung pangalan diya sa itong digital katropa lita, o makadaog mo katropa o 50 pesos nga load. Ang 50 pesos nga load, ang mechanics mga katropa, kung usbon ha, ang share to win alone mga katropa, ang mechanics ana, naka-public yung account, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon, onya, mga katropa, doon na kay share ba? So naka-share mga katropa sa programang Bulsay. Nga na ra, dali rin kayo mga katropa. Kinahanglan mga katropa, nga number one, make sure yun nga naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Kayo niya, before ta mga katropa manamili, nene yung programa mga katropa, doon na tay digital katropa leta nga pagkahimuon. Onya, kung ikaw ang makadaog o matudlo sa araw, mga katropa, sa digital katropa leta, i-message gudayon ang 101.7 XFM Bukidnon. I-message yan ang 101.7 XFM Bukidnon o ibutang imong numero para maludan yun ato dresyong sponsored by Kagawad Artemio Goye diha sa may San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang speakers mahin, padayon ta, ato ning siren mga katropa, kineng usak aulitaw nga nagkutlo sa iyang kaugalingon sa suuyan niyo eh. Ang sabag kahay rason ini mga katropa, no nga nung, doon na naman po'y pagkutlo sa iyang kaugalingon mga katropa. Mula ginag-iingon na to nga, basta gani, naata sa stress mga katropang panahon. Naata sa depressed nga dagan sa kinabuhi. Diyo na to, walimtan mga katropa, ang pagsampit sa atong labaw mga gahong. Kay usahay kining ato mga kaigsoonan nga mga ulitaw bisan pag dili ulitaw bisan pag dagko mdananay buot usahay madalas problema madalas sa kasakit ba madalas sa hungong setanas Labi na sa kinibitaw dunay mentally distress, physically mentally distress, dughan man mga katrupa nga kanaon sa kinabuhi nga ma-stress ka mentally. Sa panadiha, love life ba ka na diha mga katrupa? Family problem? O unsa pa na diha mga katrupa? Stress ka sa imong health? Labi na mga katrupa ingon ana, di yun mawadag paglaom mo. Unsa may dagan mga katrupa kay usahay manggon, gitugot mga katrupa sa atuang kinabuhi ang mga problema para kita sa malig-on. Di lang ta, madala mga katrupa sa ingon ana nga dagan, pero mao lagi na ato ni Siron karon. Kaya naka-sunbuy na dito mga katrupa sa Malaybalay City Police Station ang atong news head. May kalambigitan aning ulitaw nga nakutlo lagi sa iyang kagalingon. Unsa na pudgahan ni ba? Paita ining baka daga makadungong ta mga katrupa sa ingon ani ba niya. Kana bitong pag-abot sa panahon mga katrupa nga baka relate jud ka sa dagan mga katrupa sa mentally stress of depressed sa itong makaigsunan ka mga kabatanunan karon. Lisod kayo mga katrupa kung imong ipadayon ang ingon ana nga panghuna-huna kay ikaw magyapoy mag-shopper. Time po paps. Nana sa itong pikas linya karon si katrupa Jonathan Lee Suriano may kalabigitan aning ulitaw na kutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Katrupa Jonathan? Live report.
5: Yes, sa katrupa nga friends, subo nga balita. Karon nakabuntagod, humad usak aga nagakutlo sa kaugalingong kinabuhi. Katrupang friends, particular diha sa may Purok Tubi, Barangay Nuybe, Malaybalay City. Katrupag friends, nakalabay nga adlaw. Alas City ni, alas City, imidyas buntag, katrupang friends, ni atong adlaw nga Sabado. Sabado ni katrupang friends, mayudus. Katrupag friends, ang biktima, usa ka 34 anyos katrupang friends, residente o sab siya nasisgutaga lugar o gausa kini ka liburer o ganibitang nasa usa ka construction kuan ka tropa maligi mga puthaw ba construction da tanan liburer sa diha ka tropa ga prince kagat na lamang ka tropa ang prince nakaplagan kini nagbitay sa salbayan dinala to isgutan kung unsa nga pamaagi ni ka tropa ang prince ang iyang gigamit kini kanu man naminaw karon
4: tama
5: gamit ni og usa ka tala to sa kabutang katrupang prince no na gamit niya kumanda nagbitay diya sa sagbayan katrupang prince sa initial ng investigasyon sa tungkap pulisan ang biktima nandiskubrihan siya ga igsuon katrupang prince nawa na kinabuhi nga nagbitay diya sa sagbayan kakahoy sulod sila haga balay katrupang prince pasado alas 7 sa buntag nitong Mayo 2. Nga kini katrupang prince ang biktima og iyang igsoon nga kauban niya itong Mayo 1 itambong pa niya og birthday party silang silingan katrupang prince og nag-inom.
4: Agoy.
5: Nag-inom pa niya. Pagkahuman katrupang prince ang biktima nahubog o niya may pauli mga nga nag-inusara mga alas 7 sa gabi sa maghapon nga adlaw. Ulay o muna katrupang prince o baka ni unsa kahay
4: wala po na butang sa skitsi katrupang Jonathan nga dunay na isgutan sa iyang silingan bagali unsa bay nakita kang problema ano sa pamilya ngano na ingon ani ni siya
5: wala pod katrupang prince kay diri sa dugang na report sa kapulisan wa may timailhan o nakitang timailhan sa foul play katrupang prince initial investigation
4: kining balay katrupang Jonathan nga naadre karon mo ni iyang balay sira usani
5: Oh, siya usa ka katrupang prince, makita nyo, pitimin na laparan, no?
4: Dako. Nga, napagani mga haluplak, murag, yan, itiwasunon, siguro, humanunon pa na ni balaya. Kaya lang may haluplak sa gawas.
5: Murag, payag ba, oh. So, diha katrupang prince, nakaplagan, kiniso. Kini, usaka yung motibo, ali, wala ba ni na-share siya ang mga, baka ni kasi sa yang mahigala katrupang prince mo na yung problema o baka depressed ni katrupang prince
4: di ka love life ni 34 anyos
5: posible ka wapon lagi takabalo katrupang prince kay kini man kong doon na tayo problema na depressed katrupang prince maglisod na
4: istorya kita
5: masikulubis ng tao ba
4: kasagaran may istorya na to ni Osay dili may istorya sa kining mga kaubans pamilya kasagaran dito sa inyong mga amigo higala labi nag makainom bitaw di na magawas mangi na mga sakit sa dughan
5: yes katrupag prince
4: unya Matod pa sa report, gikan pa unta ni siya o parte-parte nga to siyang silingan. Unya ningon ana na hinoon. Waka ni siya nasakitan dito? Sa baka?
5: Kana po, isa po. Kaya tropang friends, iniuban. Uban mapuna siya iksuod. Pero nga nung nagpinusaran lang ni pagpauli katropang ka preso. Kana, dakong kapurat. Eh nga nung nakaplagan lang ang pagkabuntag. Gawa na ikinabuhi katropang ka
4: preso. Kining iyang lugar katropang Jonathan, posible nga silingan na siyang iksuod dito?
5: Posible katropang ka preso. Kaya makita sa video dyan. Napagay mga haluglak no nga. Wa pa ma.
4: Oh.
5: Nga naka-file pa ba?
4: Unya
5: so, posible kaning haloblaka itiwas kuno siya nga trabaho dira siyang balay.
4: Oh. Unya imo pong makita katong iyang gigamit nga mo hinungdan siyang pakutlo siyang kinabuhi. Gamay ra bay, no?
5: Oh, gamay ra. Gamay ra di katropang press gani mo piece manok ro.
4: Mo gani. Oh, mo gyud akong pananaw. Gitay nang nya sa report nagbitay gini siya bay.
5: Oh, nagbitay di katropang press unya.
4: Grabe kaligon ba?
5: Oh, yang iyang lang igsuon na nagkuha ay dayon.
4: Oh, murag yung sa manok rajud bay. Kaya no, naamay, manok, bay. Naamay, bunamay murag ka na, butangan na sa ilo sa manok, murag sa manok na lagi. Grabe. Nga, kung kanang sa manok, kung imo lang yun ang tuyo, sakyan, maputol man na katrupang Jonathan, pero ambot lang yung gahaning.
5: Pero kinilig on katrupang prince, lig on gini siya, oh.
4: Pero ambot lang yung gahaning, magkutlos, ikaw galing kong kinabuhi, bay. Kaya naman ko yung uban, maglingkod lang gani, katrupang Jonathan, pwede rin gani magtindog unta, pero mga bandayunan man yun, bay. Ba? Bantay ka?
5: Ini aku siguro sa tawag gid katropang press decidido na gid siya na bitang murag blanco wala na gid siya nahuna katropang press kani uban maglisod bay patuli kana pa mga magputus kinabuhi. So far.

0: kabantay ba ba kanaw? Ato lang yung kuan ba? Di na to si Rizon, bisa pa kung sa kapahit na trupag prince, ato nga po ipapil na tamis nga po na itong ginadala niya na trupag prince. Kaya, kung mga kanay isagod nga mo, sunod yung mahuna ba nga, mura ito ka ginatugan sa kalibutan, pero ano na ni mo, dili lang ikaw ang naglisod.
1: Tama, muna ito.
0: Kaya isa po, ibo po nang hunaon ka trupag prince, lingi ka sa toong, wala ni mo ba?
1: Lingis, wala, lingis to.
0: Dili lang ikaw ang tao na naglisod. Imagine ni mo lang, na nagpanguha di o pagkaon sa basurahan.
1: Oh, tinod.
0: Tama. O, ano ba ito? Kana lang dahan, katropang press. Kana, grabe na ilang kalisod na, na sinatian katropang press. Pero,
1: na, wa, ma, so, may, tambag mo sa gugma ba eh. Tambag sa gugma. Labi na kung seryoso kay ikaw niya, binuangan ra ka. Ah, grabe. Ah,
0: kalimti na. Kalimti na lang katropang press na kaya nagbinuang ni mo niya paggamit ng turbo. Ano ba? Pag turbo na ikaw.
1: Ah, na, unsa may, oh. Unsa may turbuhan ni mo ani ba eh?
0: Ha? Ang muabot.
1: Pinawa! Una, di na tamo yung nga. Ikaw na bahala sa katauhan niya, bay. Di na, di na.
0: Di na. Oh,
1: muna yung ingon nga. Kung doon ay problema, o kanang may ingon bitaw tanga, wa na kita ilain sa pitanan, Ginoo, lagyod bay na umaro, ginagina ka na bis.
0: Kasi nga ba, imutin mo naon ang kanta ni Freddy Aguilar nga, tawanan mo ang iyong problema.
1: Ah, ang saan pagtawa? Ang saan pagtawa?
0: Wala na trupang friends no so far minga man atong mga kapulisan karon wala atong angay pasalamatan ka trupang friends katog shooting incident sa Barangay Violeta na kalabay nga gabi eh.
1: Oh kato
0: kadlawon sa Sabado
1: kadlawon ito na tabo
0: oh kadlawon to ka trupang friends Sabado to na hitabo pero gituso naman to dito sa shooting
1: nganong naabot man to nganong kadlawon man mao pa ipagulis yang bana atong kadlawon
0: ambot sa to istoryahan lagi kinahanglan mga comment dito ambot ato lagi katropal ga press dahil mga comment dito nya dun sa to pa kay tabuas o ang kaso to na file mapul gihapon katropal press
1: nya ang suspect nadakpan na ba wala pa ni surrender
0: murag nadakpan man yata katropal murag wala pa
1: okay hat for shot wala man padayon pa lagi no
0: wala pa katropal ga press so at least dailhan man pud automatic na basta ko dailhan
1: okay go ahead.
0: So, naginay ko ang katropa, Prince. Muna mga katropa, ang atog report nga nakuha din sa PNP Malibalay, kalabot sa pagkutlo sa kinabuhi katropa, Prince. Mga katropa niya, bisan unsa ka stress, bisan unsa ka kapoy, may anato, gamurutag datugan o kalibutan, dili ta naginusara, wa ta naginusara sa problema. Mga katropa, daghan paghihapon mga tao nga dunay labaw pa sa mga problema ang gibati. Karon. Ano na to, lipuron kanunay na itong panglawas? Immune system ang basihan makatulog sa palingko niya na muning mag-inom ta o Santon Vitamin C. Gikan sa PNP Malibalay at tropang Jotan Lee Suriano sa programa ng Bullseye. Live report. Live report.
1: Good morning. Dagang salamat ka tropang Jotan Lee Suriano sa imang balita. Nanukad, gikan sa Malibalay PNP. Then Osaka ulitaw, 34 anyos, siya nakutlo, siyang kaugalingong kinabuhi, ha? Dito, mao na sampit ng lugar, piting luuya ini mga katrupal. Mula ginaigingo na ito, kung sa may dagas, problema na ito. May matod pa sa report mga katrupa, nga kining maong batanon, di adto pa ni siya mga katrupa dito sa party-party siyang silingan. Baka, doon na ba kay birthday mga katrupa, inom-inom, lingaw-lingaw. Hudyaka, uban nang yaing suon na tingala lang mga katrupa nga ni uli irakalit nga siya rausa. Di na siguro niya makaya ang kasakit nga yang gibati mga katrupa. Unsa kay rason mga katrupa, nagkuha o katong iyang gigamit mga katrupang pakutlo siyang kaugalingon. Matod pa, saan to nakita mga katrupa? Pertirang ni Pisa, oy. Pertirang gamaya, o niya, mora to hinungdan mga katrupa nga, wana. Impas na ang kinabuhi mga katrupa Muna isang tungkingon to katrupan Jonathan. Kung unsa lagi nato kad problemado, tawanan mo ang iyong problema. Mahalang inon ka na buang naman siguro ni tawhana. Magbuote, magbukatawa ko sa kong problema. Bisang din na sila dia. Sa istorya nila dia. Ikaw, grabe na yung problema ni mo niya. Kita kasi mong silingan dia nagkinatawaha ra kaya inon kang buang ha? Sila may buang, kaya magsabot ni mo. Nagtina sila, bahala mag kinatawaan na yung kadiala po katawa nga ikaw ro isa kay barang nabuang na yun ikaw na kayo mga katrupa. Ayaw lang yun, isun na kayo na. Sa ato mga kaisunan niya mga katrupa ha, nga hinay ang ato immune system, kinahanglan mga katrupa nga atong turumaron ang Santon Vitamin C. Atong paminaw na nakasuway sa pagtumar og Santon Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Mike.

0: sana imong til dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.
2: Exciting!
3: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
0: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: nun.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Nganong man?
3: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka

0: Self-esteem, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
3: Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
2: Oo.
4: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa pagkakalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Hala. Happy taong duty. Pero saan man eh. Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, usan na adikto.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Tanong ni Kuya Kim, anong

0: sur XFM.
1: Par, pakuratiragun ang imong silingan nga walay bilib ni mo? Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Bulsan, kauban si Katropan Prince Obra. Bulsan.
4: Balik tabay sa atong pagkabanuban sa programa Bulsay. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 9.31 na sa kabuntagon. Samtang makatrupa, may buntag ni katrupang Sir Nasir. May buntag ni katrupang Michael Karator Cabo. Good morning din mo, katrupang Michael. Vanessa Bayang, good morning sir. Init na sad kayo ang panahon sir. Good morning din mo ma'am, Vanessa Bayang. Samtang sa ato mga kaigsunan diha bay ha. Na labi na sa ato mga kaigsunan naka-share og naka-like sa atong programa Bulsay. I-share pagyapon ninyo mga katrupa kay doon na tayo share to win a load. Karon mga katrupa kinsa kay dumadaog sa 50 pesos nga load. Labi na mga katrupa sa naka-share o naka-follow sa 101.7 XFM Bukidnon. Naka-public inyong account kay ato nang patuyukon karon mga katrupa ang atong digital katrupaleta. Ano yan, karong tatawad mga katrupa, basin ikaw din mga katrupa ang makadaog og 50 pesos nga load. Nga kung ikaw makadaog sa 50 pesos nga load mga katrupa, ayaw gyud ha? Ha? Ayaw gyud o kalimot mga katrupa sa pag-gingon na to, pag-message sa 101.7 XFM Bukidnon. Parang mahatag niyong numero para maludan din mo diritso mga katrupa. Sponsored by Gagawad Artemio Goye mga katropa. Samtang padayon ta dinita mga katropa ato sa ning siron mag-uning balita mga katropa kining hubog ng lalaki ng laparo human manghalok dakpan sa Malaylan. Ang kumpletong detalye katropa ang Gapalas XFM Davao Region.
6: XFM Report.
7: Sikop sa kapulisan ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini malambigit sa insidente sa physical injury batok sa usa ka mag-uuma sa barangay Balit Babak District Samal Island niadtong milabayng gabi. Sumala sa report sa Babak Police Substation na kadawat kini og tawag pasado alas 6:50 sa gabi gikan sa usa ka barangay kapitan nga si Junel Munderondo nga aduna sumala pay komosyon sa Purok 1-A sa maong barangay. Gilayong girespondihan sa kapulisan pasado alas 7:14 sa gabi. Atol sa pagresponde, nadakpan ang suspek nga nailan si alias Jose Minyo, walay trabaho o residente sa barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima usab giilang si alias Joe, 59 anyos, usa ka mag-uuma o residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang suspek giingong hubog nga miadto sa balay sa biktima o kalit nga mihalok sa aping o baban ini bisan walay pagtugot. Sa diyang bisukol ang biktima, nasuko ang suspek o gibunalan kini sa makadagang higayon sa naong o laing bahin sa lawas. Tungod nini, nakaangkon o samad ang biktima, lakip ang pagkahubag sa wala nga bahin sa naong og palibot sa mata. Hinungdan nga dali kining gidala sa Davao del Norte Hospital Igacos Zone aron matambalan. Sa pagkakaron, anaanas sa kustudiya sa Babak Police Substation ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa hustong kaso batok kaniya sa husgado. Katropa, kaping healthig doon naglatatayan ng collagen ay mong ipagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
6: XFM Report.
4: Daghang salamat, katropa ang Gabalas, nanukad, gikan sa XFM Davao Region. Mato mga katropa, ang daga na, lagi ng hubog lalaki ng laparo. Oman manghalok, nadakpan sa Malaylan. Nang laparo pa, manghalok pa, wag iayo mga katrupa di karon, tingka goals bilangguan. Samtang dinita mga katrupa sa atong viral ng iskutanan, Kini si Chabit Singson, mga katropa, na ako na'y masirmahin sa Anomalias Flight Control Project. Anda mo yagyag sa Senado kung kinsa ang utok sa maong isyo. So ato ng siron, mga katropa, ang statement ni Chabit Singson. Labi na, mga katropa, unsa ba kaning anda magid sa mga katropa, iyagyag ni Senado. Labi na, mga katropa, naghana kontrobersiya karon, labi na spulsos mga katawhan. Napangutan na, mga katropa, kung sa day angay unahon si gobyerno ang impeachment o ang flood control project. So, ato ni paminaon ang statement ni Sir Chabit Singson.
0: Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM, siyang mastermind.
4: Na.
0: Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng ombudsman, DOJ, at presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siyang mastermind. Ginamit lang si Saldico at saka si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Ito, nagsalita si Martin Romualdez. Bakit hindi ito? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa iyong bansa. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM, siyang mastermind.
4: Na.
0: Pero, ngayon, wala na.
4: BBM, may mastermind daw.
0: Bakit hindi siya nasagutin ng ombudsman, DOJ, at presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya, mastermind. Yun lang yun. Para tayong linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti dahil puro diversion ginagawa nila. Dinilito lang tayo lahat. Kaya ang ginawa ko na, mula nung ni-snub ako ni BBM sa Japan.
4: Snub, sakitan siya.
0: Saka ako kung bakit.
8: So,
0: re-record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na, mabuti naman, at in-stop ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang public works and highways. Record po, galing sa Malacanang and public works and highways too. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng tao, Congress. Noong dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kanyang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Paano magbabara ang basura sa buong Pilipinas? Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM.
9: Bullseye. Kauban, sikat tropang, Prince Obra.
4: So, mohon to mga katropa ha, aga gipagawas, gipayagyag ni Chabit Singson. Si Manong Chabit Singson, mga katropa. Hindi po ni basa-basa nga tao, mga katropa. Ngayon mo po ni banggaon, mga katropa. Mura po kang nagbanggag, haligay, mga katropa, sa balite. Hindi basa-basa ni si Manong Chabit Singson. Boto na hunaon ni mga katrupang bulawan palang ani mga katrupang ginabanig na. Ano? Kwarta palang ani mga katrupang di na yun mabangbang po na sapi ani. Ini si Manong Chabit Singson. So mo na yung giyag-giyag mga katrupang na dawit ng pangalan ni Martin Romualdez o ni Saldico. Pero ang giingon niya, ang executive mga katrupang, BBM. Siya ni mismo nag-ingon na ang utok mga katrupang si Anomalia. Labi na sa flood control project, iyagin niya. Matun pa niya, kung imuling tanawon mga katrupag yun nga taas nga video, katong full yun niya nga pamahayag mga katrupa, andam kini si Manong Chabit Singson, nga buyag-yag matun pa nga to si Nando, may tungod mga katrupa siya mga nahibalan sa ining anomalya sa flood control project. na gini mismo magani atong presidente mga tropa na ingon nga nahuli ni si Saldi ko. Lipay na mga tao mga tropa pangutan na asya bay Saldi ko karon. Anya si Martin Umaldes matin pa niya di lang po siya gusto nga siya rapoy madawid sa flood control project. Diba? No, sa iyang statement mga tropa siya ito ba doon naging mastermind. Anya ginunahan mga tropa ni Manong Javid Singson ani. Manong naman ginayon, Manong ng Bayan. Gini si Sir Javid Singson. Pinunahan ginya mga katrupa nga ang utok mga katrupa sa flood control project anomaly. Anomalya mga katrupa sa ghost project, mali-malitang kwarta, mga kickbacks, matod pa si PBBM. Siya mismo nag-ingon na? Siya mismo nag-ingon mga katrupa si Manong Javid Singson? Kaya untok mga katrupa sa dagan si Anomalya, si Manong Javid Singson. So ato lang tanawon mga katrupa unsa kay reaction ini mga katrupa. Unsa kay reaction ini mga katrupa labi na sa dagan mga katrupa sa executive. Presidente. Labi na mga katrupa karon, mula ginaging on diversion. Diversion. Doon ay diversity ang gihimo nila mga katrupa. Labi no? Lagi tinuon no? Ang papangusok mga katrupa kang Vice President Sara Duterte to impeach. Labi na mga katrupa ka May 11, adlaw Lunes. Yan na mga katrupa, mahibalan o kung sa kahibuto sa plenaryo. Ang plenary sa tibuok mga katrupa ang mga congressman. Kasama sa kong gingon, i-challenge na ito mga congressman karong naminaw. Aya mo mabuto, kuasa ninyo ang gineng pulsos mga katawan sa inyong gisakupan. Naman mo mga page diya mga congressman. Pagkutan na daw niyo mga katawan, huwag mo mabuto ba sila nga si President, Vice President Sara Duterte ma-impeach. Basig mainitan mo sa mga katawan. O niyan, karon mga katrupa, ang divert ani, nga kumalingkuran na ni si Senado, awa na pod. Okay, tuo ko ani, pila na sa ni kabulan mga katrupa, hala, tuki-tuki. Anton, mahuman na sa ni 2020 asays mga katrupa, wag nga po yung nahitabong impeachment, wag nga po yung nakasuhan sa flood control project.
8: Kauban, si katropang Prince Obra.
4: Diba? So, ano ra ba? Kung sakto mga katrupa ang giyagyag ni Manong Javid Singson, labi na mga katrupa ang ginudahan niya ini ang utok mga katrupa sa flood control anomaly. Ang atong presidente mga katrupa mutindog siya. Og unsa pulso sa katawan based off i-stop sa nato kadyot. Diya sa Senado. Ang gingon nga impeachment trial, kini kay trial naman yun eh. Kung inkaso mabutuhan ni sa plenaryo. Kung inkaso po mga katrupa dili ma abot sa 1/3 ang butos plenaryo, mas maayo. Kaya mapukusan na mga katrupa ang aligasyon sa flood control project. Mas maayo nga, dili mabutuhan, pero pananaw lang ako lang yung opinion, murag lang. Itong ni Agi, na-approve man sa plenary, basin karon. Pero, ang hangyog ampos mga Pilipino karong panahon na may untag, dili na madayon. Nga naman, kaya mapakusan mga katrupa ang investigasyon sa flood control allegation sa mali-malitang kwarta mga katrupa nga giyag-giyag o naibalaan sa mga katawhan labi na sa nadawat ng mga nadawis mga lan o ang utok mga katrupa mapanagot.
8: Bullseye!
4: Ilang ato ng ulat-ulaton samtang! Di na ta maglangan mga katrupa, di na ta sa atong patuyuka! Ay! Dineta sa atong patuyuka mga katrupa. Kinsa na kahay maka swerteng pari na ka bunyag mga katrupa sa itong mga kaigsunan karon. Labi na sa mga kwalifikado o qualified nga mga kaigsunan na ito nga naka-share, naka-like, naka-follow mga katrupa o niya naka-public ang inyong account. Ay doon ay puruhan mga katrupa makadaog o 50 pesos nga load. Wow, kanindot ba kayo anay? No, 50 pesos nga load mga katrupa. Nato mga kaigsuunan nga makadaog mga katrupa sa digital katrupa leta. Sige, patuyo ko na. Patuyok ka! Be, kisah na po ka mga katrupa, makadaogan ni mga katrupa, makarulan lang na lalay! Andiara, basin si katrupang Michael ane!
10: Tama!
4: Gipatuyog na! Bebe, dancing is a new daan niya, kipasin og makadaog mo, 50 pesos nga load mga katropa. Uy! Hala! Agoy! Hunong noy! Noy! Lagid ba ka hunong suman noy, bay? Ay, congratulations! Katrupang Raul Imperado! Dona kay 50 pesos nga load gikan sponsored by Soda Pop man Soda Pop. Sayo na Soda Pop. Congratulations katropang Raul Imperado makadaog ka 50 pesos nga load. Emissions gudayon ang 11.7 XFM Bukidnon. Emissions tayo ng 11.7 XFM Bukidnon. Ihatag mo ang number kay automatico, tagaan kag 50 pesos nga load katropang Raul Imperado. So congrats ha, kung usbon, congrats katropang Raul Imperado sa dumadaw sa atong digital katropaleta sa Sierra Tuena load. Bueno mga katropa, mo lang kanilang langkom sa programang Bullseye. Yap na to kalimtan mga katropa ang Club Gold, The Ang's Bake Shop, LL Yonsen Mobility Gas Station, may punta ni Councilor Kumwil Kirillin Layan, Councilor Jisun San Ayala, Councilor Minong, Mayor May Uginlay, Dios May Basugong Pigrulak, mapalit sa Kianin Malaybalay. And may buntag ni Mayor Warren Pamilyaran and Malaybalay City Council, Gobernador Rogelio Neil Piroquego, may buntag. Congressman Laan Miroque, may buntag Congressman. Congressman Kit Jan Flores, may buntag ni Modiakong Kit Jan Flores, may buntag. Usap ni Councilor Brian Flores, mga katrupa. May buntag siyong tanan, mga katrupa. Bueno, wala ka na ng langkaw sa programang Bulsa ay mga katrupa ni ng Adlaw Martes. 5-5 o Mayo 5, mga katrupa, tuig 2025. Ang alas, kinitibok ang puwersa sa 11.7 XFM Bukidnon sa Station Manager, Ms. Rusty Manicurino. General Manager Sir Edwin Garrick. Samo ang kauban sa Newsroom among Newset Katrupang Jonathan Lisuriano, News Writer Katrupang Hani Lutabios. Kais Barrio Speakers Lawak, maninungdan mga katrupang abadunggan tani News Radio Makitas Live Engineer Marcio Villafranca. Graphics Art and Design Katrupang Devin Rilaw, kauban na ito mga katrupa. Sa Technical Katrupang Jao Pagutayaw, og na inusan ang Disney Princess Katrupang Sinera. Manamilit ako kaninyo, hantun na usap sunod katak na sa mga oras sa mga istasyon, kinilang hiyapon ang inyong ubus kalagas kangina. Inyong amigo, apan niyong kontra kung magtamak-tamak sa iyanong katungos katawan. Katrupang Prince Obra, mabilin kaninyo panultihon ang pagigugmas kwarta by sinugdanan sa pagandutan sa tao. Bukino na salamat og dalaygon ang Diyos!
11: Busay, kauban, si Katrupang Prince Obra.

0: Mananagad yun to akong papa. Kuya kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang good ang isda. Akong papa wapag yapon.
1: Ala, yaray! Iya, ito ino papa.
0: Ay siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud ko pait.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Tanong ni Kuya King, anong

0: Gentleman Pumen.
1: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

Alas 10:04 ng atong oras, mga maring. Welcome sa tuang panag-uban diri alive sa studio sa XFM Tago. Kini ang Kung Ako Ikaw, Katropa.

0: sa kinabuhi, mga higala, dili gid kinahanglan nga perminti tang daog. Lagi mga panahon nga mapapili-pili punta para inon nga kita nabunod. Og aron inon ng mga maring nga dili kaayo ta under sa tuang mga asawa. Busa sa mga under sila mga asawa, that's a good job. Perminti lang na mga maring ha, kay dili magina makakuha sa inyong kagwapo kalaga ng mga bana nga medyo under sila mga asawa. Isa na sa pamangagi mga maring nga ipakita ni Moria mo ang tiunay o bugos nga pagigugma sa imong kapikas. Kapikas sa kinabuhi o sa nagkadaiyang buhi. Welcome mga maring sa Tuan Baragoban, live ikan diri sa studio sa XFM Dagom 107.1. Nga live sa Mabati Maring diriya sa XFM sa Mati City. Og live nga live po mabati karon diriya mga higala sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Siyempre naman sa mga taga XFM Bukidnon. Ako rin si Maring Inday Erica Diligwa pa dilimista sa apan dili makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. O his sparring partner mga maringa na mahaw pa. Kaon pag giniling nga parat. Antong ta alas dyan sa buntag mga higala karong adlaw nga lawa ganiro eh. Adlaw nga Martes, it's Mayo 5, 2026. Kami ang bahala sa inyong morning mga higala, kay kung krisis ang panahon, dapat kitang magbalipayon taliwala sa nasinati nga mga dagom sa kinabuhi. Naami diri ang mga maring aron nga among patisingion ganang inyo mga nagkadaiya diha ang aron nga hantod nga makita inyo mga lagos. Alas Jess ang oras mga higala, syempre mga maring. Kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Ay kun diha perminti mga higala ang gigama nga produkto. Dalam no may langaw diri oy. Abi pa lang kuan da diri ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala. Kaysa panahon karon bawal jud magkasakit tungod sa kamahal sa mga palaliton dunay mga ospital nga libre apan ang tambal nga mahal wa diha. Busa, delikado kaayo nga magkasakit ang mga maring kay mahal kaayo ang mga tambal. Busa, aron nga mapabiling kita nga healthy, protektahi imong kagalingon batok sa mga malala nga mga sakit. Inumi kada adlaw mga higala adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap mga maring mangustin, dunay pagay ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga siguradong moalim gini sa mga nagkadaiya nga balatian. Kadali ang kayo kay suot sa nako ni ako ang wiggy bills. Kadali lang kaayo mga maring ha, kay nahiwi ang pagtao na ako ang strap sa ako ang at alaw eh, ganina kay mura mo kong hinapay ni Kuya Edwin Hubahim niya karon kay mura naman ko na si Diwata maring. Ladies and gentlemen, ako ang sparring partner gikan pa ni sa Sugbo. Ay nako, pagbuto sa bulkang mayon, igwa ni siya. Wala na lang mga igala, Tia Darian.
1: Welcome.
0: Kamusta man ito mga pamitay? Okay na?
1: Okay na kayo, gihapon. Always Gabi. Gabi time.
0: Yes. Kinsa ka ni ka? Pwede ilan naman ko. Kinsa ka?
1: Kinalagi ako niyo nga iyaan sa kanunayang panabang. Si Tia Daria.
0: Onya. Yeah!
1: Wait, kita may mo adjust.
0: Oh, kami maghapon mga maring ang mga lihiti mo mga membro sa Gabi Group of Company. Ang mga gabinakla dari sa Tagum. Ay, sabah. Sa mga bakla nga naminaw ko. Mga bakla nga naminaw ron is here po niya ito ang programa.
1: Kasi nalagyan akong lips, Maring.
0: Kasi na?
1: Sinaw kaya kong lips.
0: Lips, dahil na.
1: Kasi na yung bagaang.
0: Sabi na akong lagos na. Dahil na mga extension sa lagos.
1: Kaya nga Maring. Uy, kaya nga kung amiga ta ba?
0: Unay pa ta, parang sa uy. Parang... Kaula ka sa kuwana, mangunay may kabusilingan ka, kauban na ba?
1: Ayan ang unay. Ayan ang unay maring, kailangan ka paminawan maring.
0: Masa din ang unay.
1: Ang matin mo, tinatari mo, ay ganong unay mong ginakuan.
0: Bueno mga maring ha, ato ang ato silang awagod ang mga namati karon nga. Live ta sa Facebook, sa XFM 107.1 Taguan. Sa mga gusto diyan mo, ano na may kuwan diri, ah? Wiggy bells diri. Sa mga gusto mo tanaw sa to mga beauty today,
1: yes,
0: i-search nila og i-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ha ha ha.
1: Oh god, dili po nila ma. Pasintra, dili po nila. Ay, ito kamati, ito kamati.
0: Oh, tilaan din ito mga sister station all over Mindanao. Ito, tilaan taon-taon.
1: Ang Mati City sa 99.1.
0: Yes.
1: Mati, XFM Mati. Oh, pinagpato ang bukid non maring.
0: Ano sa mga mandi ay?
1: Kaya ba si pag-iubos na ilang mga pigas nga, Bill?
0: Si mayubos si, kuan, si Prince Obra.
1: Gani. Sa dili sa Bukidnon, sa 101.7 SFM Bukidnon. Ikan dili sa Quezon, sa Marama,
0: sa
1: Valencia. Valencia, Balay-Balay, Ipasugong, yung favorite mga lugar.
0: Bailon sa Tagugpo.
1: Yes. Ang mulokso na punta diri, agita diri sa Cruising Cuevas, buatres na padulong diri sa...
0: Asa lapit sa
1: mga... Ay, paabanti di ay.
0: Sa mga agoy?
1: Sa mga agoy. Uy. Diri sa San Fran.
0: Uy, taga mga agoy ka, Maring.
1: Dine, ikaw.
0: Dakulay ka, Guay.
1: Ang dakulay ko, ang taga mga agoy. Yaw! Dili ko nang taga Bislin.
0: Mura naman na sila, Guay.
1: Mura pa na sila.
0: Ako, kay tagalingig. Tagalingig, good ko.
1: Ay, ikaw may tagalingig. Ayun ma. Taga Surigao Green ay ikaw Maring.
0: Asa Surigao sa Tambis?
1: Taga Lianga.
0: Taga Bueno mga igala, balik mi hay mo gawa di ha. Kaya lang mo gawa di magkakuwag ayuda gikan sa DSWD. Mga Maring, ato ang tukar, ato ning ipainungod sa to ang mga namati karon.
1: Well, ay ato sa tibayon ato ang busing.
0: Hoy!
1: Nami si busing o si GM.
0: Ay, ano kay tagaasa na ako rin sila ganta nga nindot kaayo mga Maring ha.
1: Para ADD car kanila.
0: ADD car.
1: Yes. Naman sa nako na ako ang santon nga gold coffee mix.
0: Yes.
1: Alam niyo, kainin kayo Maring. Ano kabalo ka? Naay collagen o glutathione.
0: Ay, bato na kay Hamis ka today.
1: Yes, of course. Alagang gold.
0: I want that coffee too.
1: Yeah. Alagang gold coffee mix. Santon gold coffee mix.
0: You know, I really, really miss that coffee. Ay, itungab sa Uyutar ang coffee nga Santon gold coffee mix. Nang hinambog siya, kaya nabibili niya niya. Ako, wala na ko'y bili.
1: Yes.
0: Pasagin ang, na mga kuwan.
1: Ang kalami sa aroma, wala ka na ilain. Malitaon pa.
0: Para ni Kang Edgar.
1: Edgar?
0: Para kay Edgar, o, siyempre, kang ato ang gangabos. I-introduce ka, boss. Go.
1: Kay Boss Riems.
0: Kini ka tatara sa mga nagabiyahe. Anting sa biyahe. Ako si Maring Erica.
1: Kini siya tiya, Daria?
0: Excited.

0: Kita mga maring, dagaking salamat kang Leo Slayer sa imo, si Leo Slayer. Sabi na ko, Leo Slayer.
1: Tarong nag-glitip ba? Tarong to, Lia.
0: Yes, katong kanta mga maring, gipahinungod to ka na ito, gikan sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Ang alkaline niya, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga
1: okay.
0: Pangasibutika nationwide. Maksud naging kong kakuan today, maksud kong ka... Maksud ko gabigat la ako ang tingog, Marine. Oh, ay, wow. Unsa kayo kuha na rin? Unsa kayo mga kuha na rin?
1: Marine, daga na kayo tag-comment rin. Atuwa na siguro rin hinahinagtila, Marine?
0: Basta ka magka, ha?
1: Amin na, may sa San Frans. Naglipong kuha na yung pagbasa kay Chinese nun siya, oy.
0: Ay, basig si kuha na, basig si...
1: Basig si paring Lemuel
0: na. Basig si Saldico na.
1: Si Saldico, ay, nag-change siya. Ang dripo kay Stephen Agustin. O kang Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aloy, paraghan na mga kamati.
1: Ano siya, good morning. Inday Erika Utia Daria. Siya ito ang bidil sa Purok Tadina Furniture Compound.
0: Hoy, nakalag yung naalik sa ito ang programa.
1: Masalap sa inyong pagpaminaw niyan, mga taga-Tadina.
0: Hoy, kato mo nang yato na mo ni Juan.
1: Kato na ay...
0: Na'y furniture?
1: Na'y furniture.
0: Oo.
1: Ang magpabuhat siguro na Katri Dea nga na'y kanang Juan.
0: Na'y siya?
1: Na'y siya, kapra magtulog. Untol na lang.
0: Para di kaya ma...
1: Para di lima problema si Lando kung sige yung sakay.
0: Si Edgar, mo po na problema ni Edgar. Ah,
1: di ay.
0: Muundang ba siya? Sama ba kaya yung kuha ni
1: Mayan? Kawayan siguro ito niya, Maring.
0: Kawayan nga ka ng bukbukon.
1: Oh, kaya mo sama ko.
0: Ang amo lagi. Amo lagi ka boardmate ba rin? Mingo lagi sabar niyo diha oi.
1: Amo ka kuan ta ani kang kuan kang Joseph. Buhat siguro may Catherine na Asia.
0: Nya mo kuan na lang po ko sa
2: Kayo tuwing
0: Aba. Si kuan na si SM Ray Sura Vasquez.
1: Oh, siya Denny?
0: Mm-mm. Oy, shout out po. Oy,
1: shout out. Murang may utang si SM ba? Kaya nalahay ang pangalan. Hadlock ba si Neil?
0: Naka na, di naman ma-search.
1: Di naman ma-search.
0: Sa messenger. Libo ka unsa yung mga kuan.
1: Dili ka, SM, o dili ka na mo ma-search. Dito dyan ka sa search and rescue operation.
0: Sa kuan, sa CDRRMO?
1: Yeah.
0: Sa meaning ano?
1: Kuan. Assignment na lang natin, bro. Ayun, baka naging nagdagaan,
0: palit-salit sa rin, naikon yung mga maring, ay. Ay, naku. Sa mga inunana, walang dyan. Ay, prepare mo diha, mga maring, ha, sa tuang
1: tila greetings.
0: Yes. Tao-tao, doon abot tayo, special segment sa tuang, the Merites and Friends.
1: Okay.
0: Og, ang ilang atakan, ato ang live drama.
1: Yes. Kay, napag inapahabong di ay.
0: Ay, isa mo na, gitong daw, guro na.
1: Shout out from La Concepcion. Asa na napit ang La Concepcion?
0: Dito ba sa lugar ni Paring Lard?
1: Ang La Concepcion?
0: Katong lapo kayo eh, graba-graba.
1: Ay, si Jocelyn Bruno. Ay, ano nga nang silingan?
0: Ay, si Marine Jai Jai na.
1: Ah, si Jai Jai. De.
0: Oh.
1: At sabi niya, katong din katong tindaw tangkong din sa kilid?
0: Dili ka lang...
1: O galaray ang katong mga matsalitas.
0: Lahit na sa si Marine Jai Jai kay Korean ng good na.
1: Ay, Korean din siya?
0: Korean, kanang hilaw ba? Wala ba?
1: Ang may minako ka nang naspunuan nga Korean. Korean bag.
0: Mayong pagmamati di ay sa mga taga Purok sa Isla
1: yes.
0: Concepcion sa Barangay La Filipina Tagum City. Mayong pagkisi-kisi.
1: Ano po langin mo ang paborito?
0: Who's that?
1: Si Jairo.
0: Hoy Jairo.
1: Shout out. Diwata.
0: Hoy Jairo. Jairo. Kasi yung kanayin ito.
1: Ano siya? Bapak ko yan. Bakay ko na. Shout out. Diwata Paris.
0: Uy, kanang. Akong wala din ako mabutang foundation ako ang agtang today.
1: Ay, hindi na nakinang lang foundation niya para wala ilangaw nga mo tugpa.
0: Uy, kagay na marin.
1: Eh, sagaran na ako. Kato kanina, tanawag oh. Makatugpa to. Bali, anting lang na.
0: Nabalik gini anting ilmarin.
1: Nabalik na.
0: Na kuan dito po sa
1: slide?
0: Dito po sa sulid sa Davao ang pagsulat dito mga piang putan dito ama. Mga piang tanan mga langaw dito kay sino po kay si Master Inday Tanini.

0: Kong San Fran.
1: Ayan.
0: Na ay tagalang lugar.
1: Kinsa na?
0: Parang taga Brazil niya. Buenas, Buenas Escocia. We by Buenas, Sintonia, Buendo El Program.
1: Si Bula Gabriel. Kung
0: nakulis. Ayaw ko ba? Napad akong ulo marina.
1: Ako tabago na siya.
0: Akong kape marina.
1: Ako tabago na siya. Castilla na siya. Que el nombre de este germe cantam cantam mi amor mucho.
0: Ano ba sa patutong pare?
1: Ano talibog bugoy, sir, sa nato siguro na.
0: Ano sa nang igugol sa siguro nato na?
1: Ato nang igugol lat letter.
0: Yes.
1: Ano?
0: Ang imuhang kumari.
1: Who's that?
0: Si Ray, anas yo, anay pares din na, diwata?
1: Ay, si Maring Ray?
0: Oh, yes.
1: Or nagpaon binansag balot ay nagpagatas na siya.
0: Wala invite?
1: Sana, uy, Maring Ray, mag-invite po siguro ka. Dala po niya sa Carmen.
0: Wala invitasyon. Oh. Sila-sila rin na malot di ay.
1: Oo, oh, oh. Okay, ako bitaw no, kanang ay,
0: Ay na lang padayon na, kay binugok mong kunay mo marin.
1: Ako, hindi ko mukha akong bugok marin.
0: Ay, yung kasama na ko, paborito ni mong binugok.
1: Pero hili ko ka ng matra.
0: Murag, same naman na siya. Maring, oy, matra o binugok eh.
1: Wala mo na binugok.
0: Ano siya na binugok di ay?
1: Kanang binugok ka na siyang kuha na siya kanang nasa episode pero nabaho siya.
0: Ang matra nakatila magugok eh, baho-baho po pero na yelo-yelo lang siya.
1: Yung muna yung gisimutan.
0: Gisimutan ay kanang pag-abri, baho ko siya oy.
1: Wala, kaya lagi ng matra maring kay bisag baho-baho kay okay lagi gahapon siya no?
0: Gani.
1: Ay naku mga maring ay. Anyway mga higala, bubalik may humo ng aning kanta nga musunod. Og siyempre maginabuhi sa ta mga maring kaya tinali og makuanta diriya sa Nordeco. Mga higala, piling awit at ni pahinungod sa tanang namati sa dial sa radyo og nagtanaw po sa live mga higala. Gikanta na ni Barry Albert.
0: Gabi ka po na siya, Gabi.
1: Oo, Gabi din siya. Katuning katungkuan, mag nag-away siya siyang uyab.
0: Mga nang katangan nga ng istorya.
1: Oo, niya kay... I-away mo na siya uyab. Sabi ko sa isa, maring. Ingon din si Albert nga. When I'm gone. Anak siya.
0: Anak siya?
1: Text si Barry Albert dito, oh.
0: Sabi niyo niya?
1: Anak siya nga. Mga binakla. Aras 10:26. Exciting!

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuhan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Ano sa balansya, Martin?
2: Ano sa balansya, Martin?
0: Karawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip.
3: Yeah!
0: Sila uno, sila dos, pagtapog mo! O sige, pagkabiyuhanin ang brief! Di ba exciting?

0: Sul, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadoom na sa radio na kanin, Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kanilang kalamig.

0: sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: United.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunflow Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: mag-Sunflow Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahin na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunflow Plus
2: Herbal Oil.
3: Yung bawal ng kwenta.
4: Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si. Hala, himot ko.
4: Nagsaha, yan ko. Okay? Yaro. Kanya, igdala sa grupo tubig daan. Tingin na, ayun mo vitamins. Isa na ito. Okay?
3: B!
4: Time. Ayaw din kalindi pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Wino sa gani ko ini.
5: Santong Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

0: higalan sa tuang barang uban as just 35 na katong oras. Welcome sa tuang Tila Greetings! Yes! Mga marik!
1: Nanapuntaan
2: ang mga palami, dahil.
0: Nanapuntaan nga, mamuhi po yan doon ang bikukan yes. Ng punas dila.
2: Ilan sila mga problema, dahil? Kaya itong dila, mga itong dila sa iring.
0: Iring, sungkaban.
2: Iring sungkaban.
0: Ang color kay banbanon. Wala mga igala, kaya ito ang Tila Greetings sa tunika nato sa Turbo o saka food supplement nga mapagahigid sa mga kalalakin.
2: Ay, yes!
0: Ayaw pag-ingon nga lalaki ka kung imong hinagiban, lumay.
2: Ay, yes!
0: Lumoy.
2: Lumoy.
0: Kaya di jug ka lalaki dahil. O kaya kung laki ka, but masabot?
2: Gahi yun. Di ba? Mura siya ka ng spring, siya ka ng katre.
0: Murag-syak sa kanang ganyan gini.
2: Murag-syak sa motor. Ay,
0: XR.
2: Muno-syak sa kanang XR.
0: Anang gipis
2: sa
0: out.
2: Sa CRF.
0: Ay, CRF. Mga mare, ang ito ang turbo, doon ay sangkap nga
2: yes.
0: Mapa. Ang gawas ka siguradong luwas o safe. Mm-hmm. Para sa mga safe kung luwas di ay. Luwas yung gamiton, mga mare, kay natural siya. Dili siya makapa.
2: Saan?
0: Loading kaya. Dili sa mga palpitate sa ito ang mga heart.
2: Yes.
0: Yan. Siyempre,
2: wala kay palpitation mahitabo ani.
0: Yes.
2: Ang imuha lang ani, ang kagahi imuhang matagamtaman.
0: O niya mo, triple ang imuhang
2: yes.
0: Gana mga mari.
2: Kabalo ka sa isa lang kakapsula, mo mag-glass siya o up to 1 week.
0: Yes.
2: Na ma-problema ang
0: imuhang pa. Kaisa mari, na
2: problema imong pares o imuhang asawa
0: mo,
2: din ha.
0: Una tamo tila greetings sa mga mari. Noon ako yes. Experience na abra. Lakaw ko maring. Ang lakaw-lakaw ko maring. Yan kayo. Sus, karoon kayo naasin ko. Pari ba si... Pari Juan ba? Si Pari Berto ba?
2: Si Berto.
0: O kaya nakaturbo dahil siya maring.
2: Ala, hilig yan si Pari Berto ang turbo ba?
0: Gibigwasan niya yung asawa.
2: Niya. Yeah.
0: Sus, karoon man ipaggawas sa balay. Kaya napahangin sa niagi mong ko maring.
2: Oo.
0: Nadamay ko maring. Uy.
2: Ay, naturbohan po ka.
0: Na-appeal ko maring.
2: Sana all.
0: Ala ko nga. Wala ko, boy Berto, huwag mamahagi yapon ko din eh.
2: Ah! Ay, segunda pa dito ay yun.
0: Ay, kung sa pamandi ay...
3: Asan ba natin na malay?
0: Asa, aksong liko.
2: Uy, mamahagi pa siguro ko.
0: Uy, magpabenga po na ika.
2: Nangyayon
0: ka sa mga mutiks, lagi sa kuwa. Muna, ang turbo, gabi dyan kayo.
2: Yes.
0: Sa mga babae, dihang ilang mga
2: balag. Sulit dyan ang turbo.
0: Di na dyan kayo makalipay. Paino mag-turbo?
2: Yeah, katong nagamati ganin, katong mga driver sa baw-baw.
0: Asa David sa?
2: Sa mati.
0: Asa mati?
2: Katong mga driver sa baw-baw.
0: Hinginom po ng turbo sila.
2: Hinginom ang turbo, day.
0: Day, ka na mo, bahadas natin sa badas nga, ibangil na lang tamarino yun.
2: Asa kayo? Mag-action ng atras? Ay, mura, ibangil na lang nila.
0: Reality yun ni Mary. Nagi ako sa badas ba, nagkuhan ko ato, mag-motor ko. Namay bao-bao nga nag-parking. O yan namay, naghigda, nagkuhan. Sus, kayo nag-ibangil eh, ang kumarito yung maring eh.
2: Ay, matras!
0: Matras!
2: Iyon, anak, giday ang turbo maring.
0: Ah, basta.
2: So, proven yun, dahil siya nga pang, mura siya pang-kalso.
0: Kapalas-palas ka, Mary. Ay, kaya minyan naman si Ma'am Pilipinisiano ron ay.
2: Hello, Ma'am Pili.
0: Hello, Ma'am Pili.
2: Huwag na mag-asa makarang gibutang. Paninaw lang niya ha. Just relax, sit a movie.
0: Yes.
2: Ay, sit a movie. Sit a XP movie.
0: Set on set. Set. Mga maring, ato aday yung tilaan naman nito yung uban diri, abe?
2: Daghanan kita, tilaunon ani ay. Nagtapap na gano'n sila ay.
0: Unang sila ako ninaas ako, diri ka, patila ako diri. Unang tani diri, abe, kay kuha na rin sila, gahalahalan sila diri. Gusto na gano'n sila, ganang makuwalan sila.
2: Wala niya nung buang, gahalahal.
0: Sa pamandi ay. Good morning, mga maring. Naaradyod mi diri sa laundry siya. Maminaw, kadaada sa inyo ang duha. Makalingaw, kaayo inyong programa. Exciting, kaayo ay.
2: Kung exciting?
0: Ani bawa, ani bayawa.
2: Yaw!
0: Mamay, apelido niya yun.
2: Uy, bad.
0: Mm-hmm. Si, Ma'am, ani bayawa, kaya yung apelido.
2: Di mo na pagbasa, ang pagpasa pinalambing mo na amarin.
0: Ah, Ani Bayawa.
2: Yes, si Ani Bayawa.
0: Oh, ano lang. Napa diri aha, napa giingon diri ani katawa diri si katawa ani sab ko ni SM Racer Vasquez. Ana siya nga, ha. Muralag i-ay maring.
2: Ay! Nitubag ang iyang kauban niya.
0: Unsay ingon.
2: Kaya si Lady Maria Taro nga nagbangil ba?
0: Hula, uy. Murag, gusto po siguro ni si...
2: Magpabangil si, mo po siguro ni siya.
0: Magpabangil ni si... Kuan, si Lady Morena.
2: Huwag na yung Maria Marina.
0: Huwag na ako. Ako sang...
2: Murag isang damtak ng tapo.
0: Sunuhon ako ni si Suna Vasquez B.
2: Ay, sunuhon mo?
0: Sunuhon ako ni
2: si Pagdila.
0: Balay, pasok ko na yung gwapa nga asawa.
2: Ay! Kanimong silinga nga si JJ ni si Justlan. Si Alano Pablio. Mga Marin. Shout out lang ko ha kay nako ikauban mga Marites. Mga baga po ni og mga nawong.
0: Oh,
2: si Richard Gomez og si TG. Basa mo gabasa always. Usa gabasa.
0: Gabasa o gabasa?
2: Gabasa always. Kani namin inyong tingog. Ni Marikay og nakabungol, sorry, nagkabungol kay gipakusga namo among radyo.
0: Well, ayaw niyo pakusgi, oy, bulyumig maayo oy.
2: Ayaw kayo niyo pakusgi, ipabulyum yun.
0: Kada ma kada
2: niya. Oh, gani.
0: Og
2: na pa rin si Jairo, og na si Alexandra. Alexandra.
0: Alexandra De Rossi?
2: Alexandra Umaka.
0: Oy, si ko ano si Jairo? Oh,
2: Si Maring Ray.
0: Aba, si Maring Ray.
2: Si Carlos, si James Torreprangka. Anak pa siya Maring. Good morning, mga sista.
0: Uy, ang parinti ni Juan, yes. Rustom Villaprangka.
2: Ay, natay tagagawas.
0: How's that?
2: Natay overseas.
0: Uy, aba, basi operahan na na, Maring.
2: Sis, mga sakit.
0: Hindi, ay nakagod ba?
2: Overseas ba? Overseas?
0: Sige, go.
2: Ato, ano yung tambayaon na yun si Nadine Esteban Makarain?
0: Uy, pangahan pa lang daan, Marie. Marumusapan na ito ang libido.
2: Oo. Sabi yan siya, it's K siya, it's K.
0: Saan naman ang it's K?
2: Hong Kong.
0: Aba?
2: Ano ba? Ang si Ramil, ay, ni ba yung nag-isa ko, ay?
0: Isa nga Ramil na.
2: Sa balis ko.
0: Ay, si Aba, si Bruce Amo. Si Ramil.
2: Napunin na yung chick din, kung ang gwapa mong duha, di kini masabtan ang iya, ay.
0: Oo, maoba. Ano kayo lain?
2: Malipat, ano, kay duham na may Arabic ang isa. Kaning Arabic siguro kang SM ni.
0: Yahan na.
2: Kaning Chinese, kang kinsa man eh.
0: Kaning Chinese, mga buti, kinsa na eh. Namang ba yung mga silingan ngayon nga na mga Facebook?
2: Hindi siya lagi ng Sabton.
0: Hawala! Hindi. Hawala! Hawa!
2: Ayaw! Ayaw!
0: Isa pa yung naaliyan man eh.
2: Okay na ni. Ato okay na silang, kan, sabayan na nato ni silang tila.
0: Ay, paglinya mo, Bik.
2: Paglinya? Kay Piring Squad,
0: Marlene Yamawi, kaya ito ang
2: kuano niya. Ito na silang i-firing squad, Marlene.
0: Gamas ako itong gibangil sa babao.
2: Dapat nang yung gabson, Marlene. Kaya dili mo na pwede ibangil.
0: Oo. Siyempre, mga igala, itong oras, alas 10:44 na kato ang tila greetings na pinakalit o pinaptik.
2: Yes!
0: Atot ka na ito sa Turbo Mail Enhancer. Mapalit siya mga maring sa Parmasyag Butika Nationwide. Ay, pagpapunta na, suway na.
2: Si suway, suway. Yes,
0: suway palit dito sa Parmasyag Butika Inuma.
2: Okay? Yes.
0: Kung mag-inom ka, dapat doon na kay uyab o doon na kay asawa.
2: Yes. Inan ana. Ayaw ang bet ka ha, basi musay musamot.
0: Ay, it is ang marking. Ay, maghawa, babalik mesa mo pagbalik mga igalang atuan, the Menites and Friends!

0: Salamat sa kanta karong buntaga mga maring murag naga dalagi ni siya og kadasig sa to ang mga kaugalingon ang kanta nga gikanta ni Opie.
1: Kusa na Opie maring?
0: Orient Pearl. Ang awit niya na ganayon nga kasalanan kung sabi siya pa sala.
1: Sala? Why?
0: Kung kuan pa, lahat mo ng sala, lahat po ng sala kayo. Karang sala, kato mo ng tuno, sala mga maring.
1: Pero ang salaan, lahat po.
0: Lahat po na siya.
1: Kato mo man to, stocking. Ang stocking man to.
0: Yes, doon ay mga sala maring nga mas maayo ganing, mas takaayo sa... sa tanan nga di na lang pasayloon. Dili tanan masala, mga sala maring angay pasayloon. Although nga
1: ano man dayon upan di ay.
0: Hindi angay pasayloon ay.
1: Para ni mo silingan nga kagusto kay Edgar.
0: O di na ako sa pasayloon. Yes.
1: Bad man, maring.
0: Pero sabot ako mga maring nga dunay mga sitwasyon nga kung imong pagkahiloton mo samot ang tensyon. Wala na mga piang ba? Na nagabalis ka na itong mga Joen.
1: Joen?
0: Oo, niya. Kung imo ipahilot para nga maayo, pwede, samot, natandog naman noon siya maring. Masin ako ay mga problem.
1: Yes.
0: So, ingat na sa pang kinabuhi. Doon ay mga gamay lang kaayo, mga 0.1% na siguro. Pero after all, tanang mga problema, kinahalang ganyan halagang solusyon.
1: Yes. Oh, lagi ka nga matambag maring.
0: Ay, papi, ako na, kanang... Parinti, biya ko ni Luistro. Ni Jervel Luistro.
1: Si Ay.
0: Niya ako pa na auntie si Claire.
1: Si Claire?
0: Si,
1: Nakan ba yan naglago to na ni ate Claire?
0: Oh, ba? Di ba niya? May parinti anak niya. Anak ako sa gawas. Wala nga, dili may parinti.
1: Dali lang kayo ka naka-declare lagi di parinti.
0: Declare. Bala mga igala, welcome sa to ang The Meditus and Friends! Siyempre yung mga maring kinato
1: ko. Ay, makita lawas pa rin.
0: Bila kita mo si... Ano, di kita mo kaulong sayaw, no? Wala kayo practice ba?
1: Wala kayo practice, ano yung maring?
0: Oo.
1: Magkuhan siguro tayo niya, mag-ehersisyo siguro tayo niya, maring.
0: Ayaw siya pa man din, mag-jogging siguro tayo sa my city hall.
1: City hall? Ay, kita na awan lagi si ate, ay. Lagi
0: ginanawan
1: sa
0: tuwa. Alam niyo, saan mga gabi na plan din sa sulod sa studio? Uy!
1: Lagi ka ginanawan niya, makatawa pa yung katin.
0: Awa yung banan, katawa sa yung banan na rin.
1: Ay!
0: Hindi katawa ang Danila na rin.
1: Lagi kayo ay. Murang nakamitas mo sa mong buhok, kapagura pa rin lang ba ang mong buhok.
0: Sus, nakababa ka ba rin sa ito ang check ka karoon, Maring?
1: Saan na, Maring?
0: Dili, kinis siya yung chismis lang. Doon ako yung mga screenshot.
1: So, legit?
0: Legit na siya.
1: Dili gini na chismis, kuan gini na siya ka nang nahitabo.
0: Yes, nahitabo ni siya, Maring.
1: Saan ka, Maring?
0: Nag-check ka sa ako ang... Na reklamo na lagi daw iyang bana, Maring.
1: Uy, kaya naman na!
0: Kaya ang asawa, grabe daw ka, kuan.
1: Uy, kaya naman na! Anong,
0: kuan kaya ba ka nang horny kaayo?
1: Ay! Ingon na iyang asawa?
0: Masuko daw, Maring, ang asawa, Maring, kung dili mauli, ugunto ang bana.
1: Bana?
0: Kay,
1: ano man
0: na? Magpakuan siya, Maring.
1: Magpakautaw?
0: Yes.
1: Oo. Ano ba yan ang Maring, no?
0: Sige, nagpalima sa iyahang pispan.
1: Kasi naugana, wala na tubig.
0: Ang mga kita ng buko-bukos pantat.
1: Ang mga aplikan nito.
0: Ang mga...
1: Nakait mo yan ka na, Maring, na makatulog mo na.
0: Yes, ang mga kuan, mga Taiwan clam, mga Maring.
1: Ay!
0: Ganganga na.
1: Ang mga crawfish.
0: Oo.
1: Unsa man ang bayana din ang Maring? Oo,
0: usa ka adlaw ani, Maring.
1: Oy.
0: Na ay delivery rider. Wa man ka uli ang bana, Maring.
1: So... Unsa man ni? Naunsa
0: man
1: itong delivery rider?
0: Tapos
1: ka uli. Ano na nagpundur?
0: Lipad lakan sa balay sa babae, Maring.
1: Uy! Imbis para silang ang tuyo.
0: Yes.
1: I-appeal ang driver.
0: I-appeal? O niya, anak ka maho o iti sa sigbing laki ani mga Maring. Kaya niabot daw sa punto, Maring, na nabulabog ni siya, Maring.
1: Ay!
0: Nabulabog siya.
1: Wala today, aso lagi makumkum, Maring. Lagi na.
0: Apil utot, Maring. Hindi na siya makumkum, Maring.
1: Ayang ako. Ayang kumkum ang utot. Hindi maukay lang, Maring.
0: O niya, pagkahuman, Maring, gibiyaan sa Susbana rule.
1: Uy, kaloy na. O,
0: wapot siya, giseryoso sa delivery rider.
1: Kaya ano, Maring?
0: Kay rider, nabiyeto siya.
1: Ay, nataw, tinuod. Saan sa mga punang bayhana na?
0: Oo.
1: Na, Maring, gaba na niya. Kaya ano, nganong may kuan sa rider.
0: Yes, ma'am. Ano
1: ka malungan po ang yung bana maring?
0: Oh, ito na may mga screenshot. Mabuhay na bukat nga ebidensya naman rin mga screenshot.
1: Mga edition lagi o na screenshot.
0: Mga SS ba?
1: Nagkali kayo, wala ilang mga naong nito maring.
0: Yes. Mayroon ka na ang CCTV, hindi na masaligan maring. May humas lag EI.
1: Ah, lagi?
0: Oo, may EI EI man is siya.
1: Ah, EI na.
0: Ang screenshot maring mo'y pinakakuyaw. Ay, kuyaw. Kaya ni-text man rin, reply din siya babae maring ato sa delivery rider nga. Otro, hiko, biana siya.
1: Ay!
0: Otro, maring.
1: Otro, pag ini ay.
0: Murag ka ng kuwan, murag ka ng ayuda, gusto ka ng balik-balik.
1: Ang sabi ng bana niya, Maring?
0: Ay, ako rin nakabaho, Maring.
1: Dilagay ka ng hatag ay... Ikaw raman ang magpa-deliver.
0: Ikaw pala matuon, Maring.
1: Magpa-deliver po siguro ko, Ani, oy.
0: O niya, na-iklo, Maring, sa delivery rider.
1: Oy! Ilan na ilan ang biktima, or ang...
0: Yagpis o lawas.
1: Oh. Yan, naka-jacket o maroon or brown?
0: Mag-jacket mo na ito ng tanan yun.
1: Ay, naka-jacket din ah. Basta may color ato, pula or green?
0: The color is not confirmed because ngit-ngit itong tumura.
1: Uy, ipaalong ang suka.
0: Black and white man maring, puros gray ang suot.
1: Ang bibi.
0: O, muna karon maring, under investigation pa na siya.
1: Ay, atangan ang kuhan, uban pang detalye.
0: Atangan nila ang detalye kay... Sige pa tagpalo-up. Para makita gud ma
1: atangan pa rin nga
0: para makuan gud kaon say mga motibo sa mga insidente.
1: Oy, kay ang nagbasa sa balita ani kay dili man makompleto di ay.
0: Yes, dapat asli mga voice clip ani. Para di ta ma isahan ani mga maring. Bala, alas 11 na impunto ng ating alam oras.
1: Alam ko yung sigit gamay, kailangan kayo si Ma'am Wilma ay.
0: Si Wilma? Oh. Sa kaka Wilma?
1: Ana si Ma'am Wilma o di Suyo, ana siya. Tia Daria. Mora lagi kag si Bam Aquino.
0: Maun ba?
1: Lalain lagi kang Ma'am Wilma ay.
0: Di ba ko na sabi, katong mo ganyan mga kuan sa kuan, mista, mga kagrabida sa mista.
1: Katong mga kuan mo na sila, katong mga baratatag na NPA.
0: Katong dili mapagupit ba? Bueno mga igala, katato ang showbiz marites. Hatodok na ito mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga lantip ang imang mga pangunong
1: yes.
0: Na makasagap ang mga impormasyon o dali ka makahinom-nom sa mga impormasyon, dapat nagainom ka ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix asa mapalit. Go!
1: Mapalit na sa tanang butika, din na sa inyong lugar.
0: Yes.
1: Pwede di po ka mag-order sa online, nasa nata sa Lazada, sa Shopee.
0: Oh.
1: Napunta sa Star Drug or PGP or Generica.
0: Aba. Yes. Og syempre mapalit sab sa to ang Yes to Health Clinic mga igala yes. Diri sa Tagum City. Paingon ka sa palingkig, ikan yes. Ka sa Ganti Road, nasa wa.
1: Ganti Road gyapon na siya pare.
0: Ganti Road gyapon.
1: Pero entrance lang din siya sa public market.
0: Medyo na kuha na gid ako ang headset diri.
1: Ano man imong headset kay para ma-set siya.
0: Oo. Ang ato ang Yes to Health Clinic mga igala doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga doon na sa adlaw nga Biyernes pagkita lang si Doc CJ ni Duda o take note ha libre mga maring nga
1: yes.
0: Pag
1: wa sila kasabot ang libre free check-up
0: sa Ingles
1: yes
0: o syempre
1: na, mga pan maring hindi kasabot o galang Bisaya Ingles sila
0: mugani si kuhanin si kaya si Jairo
1: si Jairo
0: ay gimik kuhanin kuhanin Jairo graham din may mga kanang nado si mga tanong malagot mo niya
1: yes nangyong siya nado sa mga lagot mo nga katuloy mga kantong pagbalik yun mo maring anang anak na magbalik
0: ako magbalik makaana
1: tinunuan man na maring
0: ito Jairo ayaw may kuhanin kaya graham din may ignitiya dari ang utan
1: yes.
0: Kanang gulay yun ba? Kanang mga lagot mo, mga alubati, talong, karabansos.
1: Ayaw ko rin magkita. Kaya maanto mo yan niya na. Kung maanto mo yan, pasigwa kayo sa kasako niya. Hilig ba yan kayo nag-OB si Kuan, Maring, Erika?
0: Ganahan si Kuan OB ay...
1: OB yun mo kunin, hilig ka ng mga lagumon.
0: Si lagumon?
1: Kanang color ko na dark-dark.
0: Kanang Kuan, kanang basta lagi, uy. Bala mga higala, kaya maghawak kayo sa itong pagbalik at ang nabasa na ito ang suatampo dito sa ito ang tulumanon.
1: Kung so, ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Yeah. Kasi nagiging kabat yan sinukunan ni mong bana?
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, usig kabat yan?
3: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
2: Ah! bana. Unsa ba gi kamatya ra to?
3: Mao-mao pod. Nahilo pod siya sa balang hoy.
2: Ubo. Na magkay ikaupat nga bana. Unsa ba pod gi kamatya ra to niya?
3: Ayaw sa ba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
2: Diay.
3: Kahit mong kay ulo.

0: ako'y better o niya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kompos na og gawala na jud ako og better. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Parangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, una nang balpajud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangskin ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang ako pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ang kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsiging halubi mo sa ubang tao kay mahal mo kung basing naidal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad, bigyan ko ang dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user, testing ipod mo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolins, higkwintaan nyo sa saka tricycle driver. Kapoy kayo, hindi yun daling. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasayron sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang amang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ba? Grabing kumbate, si Mrs. Ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa nga, kung listen kaya kong lawas. Isang pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Sigurado hindi mo kulangan, huwag mo alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Access the Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Access the Pain lang ang mag-isa.
0: Access the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Access the Pain.
2: Symptoms persist. Sa mga bukika.

Daria o gamaring Erika, maayong buntag ganyong aduruhan. O kung buntag man mo abot kini ako ang suwat kaagi nga gipadangat sa inyong tulumanon, kung ako ikaw. Mga maring, itago na lamang ko sa pangan nga Claire. 20 anyos. Dalaga. Dili ko na lamang itugan kini ako ang eksaktong lokasyon. Basig ma ilhan ko maring Erika ay. Makauwa man gud kini ako ang suwat kaagi maring Erika. Mung ako na lang gisuwat ba aron nga kakuhaan kini pagtulud-an sa mga namati. Huwag ano ninyo masabtan ang tinuod na hitabo. Ingon ini ang hitabo mga

0: Uday. Dahil kung ba na magtiayon sa syudad ba nga, nangita sila katabang. Kay, kanag, apiki magkaayo ang asawa kay busy man kay istrabaho, uy.
1: Ikaw di Uday, ikaw di ma-apply.
0: Dili ko, uy. Kaya kung beauty, sakto man nila yung katabang ni.
1: Iyon na, papilap po kay swildo, no?
0: Pwede nagko naman swildo ka ron, kay syudad ko na siya day ay. Sige lang kay, ako kang tawagan ka na ako ka confirm na gin siya.
1: Ha? Huh?
0: Kay, para makatrabaho po ka, uy, kay, permiti na makadiri sa inyong hang lugar, uy.
1: Sige, day. Niyawat na lang po nga makatrabaho ko, aron nga makapalit ko sa ko ang mga paghinahanglan nun. Kay, paet king kinabuhi, uy. Maitag mo texto kung amiga na ako, uy, nga. Uy. Wag siya magpa... Wag siya palibak ang bayo at baya. Nag-text siya o nga. Hala? Ay, salamat. Makasood na kong trabaho sa siyudad. Isip katabang. Hala, uy. Kulbaan ba ako ano manarbaho ka? First time ba yan ako ni? Sige na lang. Maninguha ako nga ka ng makakat-on ko sa pagpanarbaho aron nga makapalit ko sa mga panginan sa ko ang kinabuhi. Kay paet ka diri asa. Paet ka sa bayo, uy.

0: Mang.
1: Oh, Mang.
0: Dali na ako ipailailan ni mo, B.
1: Siya ba na yung pailailan ako?
0: Manap niya ito ang bago nga kuha na. Ito ang bagong katabang.
1: Ah, uy. Nagkuha kag katabang diri sa itong panimay?
0: Yes, kadili ko gusto mahago imong beauty.
1: Mang.
0: Kaya kamalobiya ka pa nga, dili ko kabalo malabak, madaot akong manicure. O nang ikaw akong ginapalapa.
2: Pangas ka?
1: Gamay-gamay ni bahay na ito, nangyong katabang?
0: Yes, mga anak na kagamay ang atong balay nga, ninja o katabang.
1: Ah, ano?
0: Ilalasan niyo, ayun, sige na kang istorya, oy.
1: Kasi...
2: Mayong adlaw, sir.
0: Kasi ito pangalan ni mo, gang, kalimat mong ko, oy.
2: Si Claire di
0: ay. Si Claire. Pang si Claire di ay. Claire! Maglagot, maglagot pa ako, ano yung pangalan nga Claire ay?
2: Ako gani, no? Kung makailis lang ko sa bird.
0: Ang imong ilisan ni di ay. Si, ako ano ni Claire, ako ang bana nga si Benny. Si Benny di ay.
2: Hi, sir, Benny.
1: Hi, just call my name, Benny. Dalaga pa kay Claire?
2: Yes, sir. Dalaga pa kaayo.
1: Mamag ako ng ipungutan na manggod kay... Di ko gusto ka ng trabaho nga doon ni magsurimbaw ba nga mga uyab o di ba kabana?
0: Ano man pang? Di makagusto?
1: Dili kay basig madisturbo yung trabaho ba?
0: Dili magiging na siya madisturbo kay dili manggod na sa... Stay in man na siya.
1: Stay in ka diri, Claire?
0: Ano man to?
2: Oh, sir, kailaya mo kayo sa mga sir, makaliwis.
1: Okay kayo. Mang,
0: ako siya, ano ko siya? Mang, nangatawa lagi mong duha pa. Kung sabi na, kung kailan mo daan, dili.
1: Dili. At ito na ko siyang kwarto. Ikaw, Mang, imo siyang tuluan sa mga trabaho niya.
0: Yes.
1: Kanya ako, tuluan ako ni si Claire, kung asa napit yung kwarto niya.
0: Ano, ikaw man ang mo... Mag-guide siya.
1: Ay, mali din yun, no? Sige, ikaw ito sa kwarto niya. Pag-human niya, tuluan ako sa trabaho niya.
0: Yes!
1: Sige, dali sa ko. Sige, was, Mang!
2: Nakuha rin sa bahay niyo, Ma'am. Ma'am Jervil.
0: Sumala sa imong kuya, yung magamay lang daw kayo ni. Kaya, ano ni kuha pa may mayo katabang kay gamay rin kayo mo. Karoon, ingon ka dako.
2: Kami gani, no? Kay, kanang... Bisan asan suok sa mong balay no kay makita ay kami tanan dito ha kay maoy naman among bay maoy lutuan mo iliguan mo tanan Ma'am Jervil
0: kuyo ka ato ta sa fifth floor sa fifth floor ang imong kwarto
2: magbaktas ta ma'am
0: dili na hagdanan pero gikapoy ka naman tay elevator ah sabi ko sa mo elevator escalator na escalator sa kilid
2: baktas lang ta oy kay para makuan ko
0: sa mga bata sa hagdan ta
2: ma'am lad. Hala, ma'am, kadako gisa yung yes. Bahay, ma'am.
0: Kita ka nang, kananduha ka, suga, ha? Muna yung chandelier, nga tagkuhana siya, tag 1.5, kanang isa.
2: Kapirawan, maning amon ako, eh.
0: Ang kanang isa po, nga na 1.5. Medyo dako siya, hayag kayo, 1.8, nga chandelier.
2: Magira kayo, wala baka parito, kinandagoy niya, maot kayo.
0: Ano
2: ka nang karo pa di ko katamak aning kadako nga bahay ma'am ay
0: tinood ka?
2: Sige ma'am.
0: Or medyo dako lang dyan kaglimpiyohan na ang balaya.
2: Wala ko yung kaoban niyo rin ma'am.
0: Ikaw lang isa kasi wala magulmi anak. Okay, inaot ko nga malimpiyohan malimpiyohan yung mga gikan din sa ground hantod sa rooftop.
2: Ma'am pwede mangutana?
0: O sabi ipangutana ni mo?
2: Pila kong swildo.
0: Ito pa nang kayon karon ug maabot si Kuan si Benny. Kay nila ka pa man to i. Tunduan ka niya unya ug unsay mo ang mga bola haton diri sa balay.
2: Sige.
0: Mo na imo kwarto, abrihan ko na prayer. Mane on.
2: Diri ko man.
0: Kana imo ug wala ka maana jog aircon. Aircon yun eh, dili na siya split tayo, pa-centralized niya katulad ng aircon sa presa sa sinihan. Anong pareha sa sinihan?
2: Labagas ka, ma'am, uy.
0: Yes, si kama. Waterbed na day.
2: Ayaw
0: pag-inyeng.
2: Hala. Muli na siya yung waterbed, ma'am.
0: Yes. Muli waterbed, pero hangin ang sulod na niya.
2: Pinabi ako wala naan, biya.
0: Ayaw pala, biya, kayo magawas ang hangin.
2: Ayaw, dito, kayo, ma'am, ay.
0: Ayaw, bawal biya na lukso-luksoan.
2: Ay, sorry ka, ayaw.
0: Mahal kayo na, 2M na. Ang hangin pala daan na kay hydro.
2: Bugira, gining amuha, uy.
0: Kaya. Yan lang tika, ha?
2: Kay... Si Ma'am Jervil, no? Kahit taas kasuwang.
0: Ato na ko, muna nagamunimuni kasi mo sarili, nakakagistorya.
2: Sige na, Ma'am.
0: Sige na siya.
2: Hala. Katako, madaling baya akong trabahuan, uy. Maksyon po tagkauligaw na aning kalasihan, eh. Sige na lang. ug matuluan daw ko ni Sir Benny sa mga trabahoon. Excited na kayo ko. Matugog sa'yo.
1: Muna imong kuan Andre dai kuan ha dai clear pag kumani mong luto dedika dedika pag luto iso una ni mo ning kuan no oh kini oh iso ni mo
2: ala wala dai may kahoy sir pwede makahoy
1: wala kahoy diri kay masunog ta magkawaling-uling atong bahay anang klase ha
2: kaanat lang ko sa mo sir nga magkahoy lang
1: diri sa mo clear. Dapat juga maanda juga ha kay by the way ni rakaw ni mong ate no
2: oh ni sayo kay sa ni rakaw sir
1: abi ni mo clear no libog ko nga pilagi pangindaron ni moron
2: 20 sir
1: nalibog ko nga ni abot kag 20 nga wa pagka naminyo nga kahimos sa bilim klase pagka bata ka we himos kay kaday kurba kay imong hawak
2: salamat kay sir may pagkabigaon ni amo nako.
1: Clear narcos kwarto ha naging kuno kay din kinahanglan tawag lang ato just call my name Kuya Benny ha. Ay pag sure na ko eh maulaw mo taning klasihan. Ato na ko clear.
2: Ano? Kalaki tinan awan ni Sir Benny sa kuwa ko eh. Mura pag gahubo ko. Bahala siya. Manglimpyo ko diri abi kay aron nga pag-abot ni Ma'am diri guwapo na ning bahay nila. Limpyo na kayo. Ma'am, maayong hapon, Ma'am.
0: May hapon. Wow.
2: Aswato na ko imong bag, Ma'am. Oh,
0: thank you. Wow, limpyo kayo ang palibot.
2: Ay, salamat kaayo, Ma'am.
0: Ingon ani ako gusto. Kanang oh, waxing ka ka slide. Sinaw kayong salon.
2: Thank you kaayo, Ma'am.
0: Ang kusina plaster kayo ang mga plato.
1: Ani, nabuto na ka.
0: Pang nanak ko.
1: Hindi ko nga sawa, oi. Baho namang kuan, bang singot.
0: Unsa bang singot ka gwapo sa kon sakyanan ang air kung wagaw kay akong air freshener.
1: Anyway, kay nagluto na ka dito, clear.
2: Yes, sir. Galutod ako. Paborito ni ma'am na adubo. Paborito ni mga kanang sinabaw.
0: Wow! Naka-ready na ginaay na.
1: Siya pero taga-on tulog. Pamilya, nagunta din rin.
0: Pani, pala yung magtawag ni Jeter nga lobdosi ha. Ato ang aircon. Hinay na kayo itong aircon.
1: Toon, no? Tawag ito
0: si
1: Jeter.
0: Tawag ito si Jeter. Sige
1: nga. Pag kumana itong panihapon, tawag ko na ko na siya. Kaya nga, palibihon tayo ng aircon.
0: Ay, kaya, kumusta na niyong adlaw diri?
2: Okay na kayo, ma'am. Uy, murag, medyo nabaguhan lang ko kay sa mga kuandriya ka na mga pag-gituloan mo ko ni Kuya Benny ganina.
0: Ay, okay. Siya man ko na yung nakabalutan ang diri sa kuan balay kay dilit man nakabalo mo gawin, pasigiran na pundo sa balay.
1: Sakto, gid, bang. Uy, ako siya di-training ba? Nga, aron di siya mo sami, kay masunog ba nitong bahay na to?
0: Man. Wa man tayo magdabdab dire.
1: Di man siya kabaw mo, pirit anang ato ang kuan.
0: Ay kana clear, kana amang lutuan na puro na pusboton. Wala kay sinisindi ana ha?
2: Gani ma'am kay.
0: Ayaw gil pataka
2: kay. Dara pa jud puspuro dire.
0: Ayaw pataka gil kay man, nasunog ni ato ang balay di. Dili na man gini ma.
1: Mangantay kay.
0: Salamat sa iyang adobo kay ako ni
1: para mangaon toy.

0: lang kay bisan kapoy lami kay mga pagkaon diri asbay. Unya tama-tama po ako ang sweldo. Okay ra siguro ni oy. Gahapon nakapadakos ako ang mama og the smell. Sunod semana ani mapadana pog ko og 3 smell. So bot pasabot 5 mil na tanan.
1: Ayaw ni ma.
0: Kuya Benny, nakasuntay ka sa putahan.
2: Ayog sapak yan. Natuog ng ate ni mo, si Ate Gerville.
0: Kuya, sa'y tuyo ni mo na makatili sa akong kwarto.
2: Ayog to ba? Huwag magbaloan ni kung hindi ka mo sabang. Timan eh, dako kag sundo dire. Nagabaw kong sayangan kay muhawa diri kay gawas ng lamian ng mga sunan. Dako pa yung kagsulyo, Claire.
0: Oh, yeah. Oh, sa may mga tirada di ay.
2: Simple lang. Pasal di ko sa gusto buhato di kanimo.
0: Kuya, ayaw pa.
2: Pasal di ko. Dugar ako sa lumot-dumot di mo. Lami kang bayana, Claire. Kinamba-ba ni mo. Makatilaw ka sa kong kabangis!
3: Basta mo na ito ha. Huwag pwede magkabalo ni kong buhat ni kanimo, Claire. Doon ay magkabalo. Noong kang nga nilin, doon ay mutuo ni mo. Imong ate ni mga si Gerville ayaw sulti eh. O bisan kinsa nga mga guard na to o ato ang mga driver, ayaw sultiin niya kung ibuhat ni mo. Kaya mo sigunda pa ko.
0: Nilatali na kong pagkababay.
3: Eh, napag-ilag niya. Night smell.
1: Ayaw ni ma.
0: Kadagan sa kwarta.
3: Mas budaghan pa na siya, Claire, kung di ka mo sulti ang mga sinabot. Mas samutok-tok na ko siya importahan. Basta kikihanglan ko ikaw. Aron nga pagkapabuhagay ko sa kong gibati. Kay imong ate nga si Gerville, walay panahon ako sa ginagtrabaho sa kumpanya. Tara ko. Salamat kay ha. Grabe, himus-himus kay ikaw eh. Okay kay ka?
0: Saan ka man eh. Musumbong ka ako kang Ate Gerville. Mutuo ka siya na ako. Bahala na. Hindi lang ko musumbong. Basin og total, hindi na siguro mo utro si Kuya Benny. Pero, napusay kita kong pagkababae. Ibali-bali pa dyan ko niya. Mantas ka, Kuya Benny.

0: og lain akong damgo gabi, ma'am. Uy.
1: Ay! Ay, totoo na damgo, damgo rana. Ay, totoo na.
0: Dako ka, dako kayo ka ng kuwain.
1: Ah, sige na. Si Manan na yung balay, ha? Ating Manan. Inang niyang hapon ni hapon, ikulutuin ko ang itong adobo ngayon mong paborito
0: na. Sige, ma'am.
1: Ah, sige. Bye-bye.
0: Nakalakaw na si ma'am. Mahadlok mo ko makakita kang Sir Benny. Basidag mo na sana pag iambuhato na ako.
2: Claire? Oh, nibangon na dahi ka di ay.
0: Ah, kuya.
3: Sige, kaligo siya dito dahi. Kaya, hindi ko manimog pang limpyo sa air kanya itong bahay. Kabaw na ka.
0: Sibot pa sabuti mo, kuya.
3: Claire. Kita naman ba, kita naman duha dere sa itong bahay. Wala may tao dere, niya. Maligalingaw, muntagod. Maligalingaw, ta, magkuhan ta, magdama ta.
0: Kuya, di na ko ato, kuya, uy.
3: Kaya nga no. Kita gani?
0: Kadagan sa kwarta.
3: Hatagan ko ikaw, ani. Sama sa kong ingon na kanin mo ba sa imulo ko patughan. Mas labaw pa ni mong kwartang madawat, Claire. Ha? Kita gani?
0: Ginoo ko. Gipagawas na niya ang kuwan na may kalain.
3: O sige, nandito na ka kay... Unya ha?

0: limpyo. Manglakwa diri abi, iglakwa ni putahan. Abi di makasod si Sir Benidri sa kwarto na ako kayo. Yeah. Madlo ko niya. Fuan kayo. Diri ako sa kwarto, manamit ako gluto, man ako limpyo. Bahala ka niyang tauhana ka. Bahala ka.
1: Claire! Open this door.
0: Bahala ka niya. Ako ino natuog ko. Natuog ko!
2: Ah! Ayaw naman!
1: O siya pagkato, di mo nagtubag, manggani ka di ha?
3: Abri ning kwarto dai! Abri ning kwarto do kay doon ako yung ripiron niya siya kuhan ba? Doon ako yung ripiron yung aircon.
0: Tuyo na pa, nagubak man yung aircon niya ha? Ang matala niya ripira, Kuya Benny!
1: Claire! Abrihi ko. Di ka maluin yung mga kuya ni mga naghalhala dis gawas.
0: Ano ako ni to, Hana? Abrihan na lang ako, babe. Basit masako si Ate Jerville na wala maayon ng aircon.
1: Ah, oy. O siya man ang gisuot yung mga murag paingon magkamukat ka sa Mount Everest. Putos magay ka day clear.
0: Pinsan niya siya, kuya. Kaya basit doon yung mga manyakol ba?
1: Clear. Isa na ko reportahan.
0: Iya, ayaw pa doon sa kuwa ba?
1: Claire, di ba nagkasinabot naman ta nga kining nga ni mga butang rili ni angay na to ning kining samukan ba? O sa mawa, di siya, imuha nga, dalaga man ka. Hmm?
0: Iya, dili lagi kuya. Dili ko gusto nga makasako sa imuhang asawa nga ako ang amoy. Iya, Benny.
1: Wala lagi magkabaw.
0: Basta ka di lang kang musumbo kasi may magbaw. Oh? Di ba makasulti ng mga talo to sa kisami? Ayaw yan ba?
1: Clear. Nakabaw jug ka. Nakabaw ka nga. Unsa ka kanako ka gusto.
0: Yan. Nahilabta naman ko ni Muya. Ayaw na si Gunda ya.
1: Ah. Masagunda kita wag kauyon. Ako ba nakauyon?
0: Kuya.
1: Sige na. Ay na pag kuan niya. Timan ikin eh. Kung di ka mo sugot, palyason ta ka diri. Kung di ka mo sugot, palyason ta ka niya buhat-buhatan ta kag nangawat ka diri sa kumbay.
0: Kuya.
1: Kuya, mo sugot ka di.

0: Sige na lang.
1: Naraman din na. Naraman din na clear. Ah, dali na, Ben. Ang gakson ko ikaw. Ano yan? Clear.

0: tapos ko sa second doang higayon. Unsa na may ika sultin ako ani sa amahimo na kong uyapon. Gusmat na ako pagbabae. Mantas kay si Kuya Benny. Yun na pa. Nasa gibutan diri sa kong bag. Awi. Kuwarta. Daghanan sa kuwarta, awi. Apan mong katsa ko ang kasing-kasing nga dawatan ko kini. Hindi hapon ako, be. 20 mil.
1: Ayaw naman.
0: Saan naman ko ni? Isumbong na ako ni siguro kang ma'am.

0: Kok hari kok kamu enggak muka aku iki kutum kayak gini kamu setor bahu ae.
1: Enggak, kok enggak mesti.
0: Mau cerita enggak mesti enggak pernah emang kayak. Cerita. Lo lain kayak mau dak gua ae, pernah kan pernah mau lolos no.
1: Enggak.
0: Lo sampai gibati nih mau.
1: Enggak kok kakak lintu dah henti.
0: Ay. Unsa ka ni imong gibati? Sri ay ko, ay ka ulaw.
1: Ano ko gibati mura lang ko kalinturahon.
0: Wala ka gibati, pura-pura ka kalinturahon. Unsa may tawag ni Ana?
1: Titi, doon ako
0: eh. Sige, istorya kung sa gusto ni mo. Ay ka ulaw. Sige, tapat din eh, okay? Magsamay na ng tagkaon. Dali, dali. Dali, tapare ko at bangi ko.
1: Titi, nang, isulti ka na ako ni niya.
0: Ang sabi problema ni mo, isulti, ayaw ka ulaw.
1: Basili
0: maminaw ko. Ayaw na yun ang pag-ulaw, no? Kay, huna-huna, isura na tag-pamilya diri. Ayaw sabi problema na imo mga problema. Piyon sa muna kay parang makatamang ta. Sige.
1: Ti, hagunob naman po, ti.
0: Ang sabi na, good.
1: Isulti ka na ako niya ni.
0: Ayaw ka ulaw. Lami ba kayo mo niloto? Lami kayo adubo?
1: Bas, hindi siya mo to. Oh.
0: Lami kayo mo ang adubo nga ka ng baboy. Okay. Ang tambok mo sayaw-sayaw, good siya.
1: Grabe mo kaon si Ate Gerville.
0: Lami kayo, ayaw mo ang adubo niloto, clear?
1: Ti,
0: unsa man jud? Unsa na ka? Ayaw ka ulaw, istorya na kung si problema ni mo.
1: Si kuya ba?
0: Si kuya? Ano man si...
2: Dali ka rin, mang.
0: Ah, pang, dali, manihapon na pang. Lami kayo ang giluto ni
2: kuhan. Kalami ba ni giluto eh? Unsa man eh?
0: Lami kayo ang kuhan.
2: Humba adubo.
0: Humba adubo. Lami kayo. Bura po ikaw pang, lami kayo.
3: Ayaw, pagsultis mo ate. Hindi ka gusto makatilaw.
0: Saan na yung istoryahan, Pang?
2: Ay, kihungungan ako si Claire nga. Lami kasi muluto, Mang. Lami kasi muluto.
0: Ano, mamali mo siya? Ano na yung problema si Claire? Wala na mo yung istoryahe.
2: Oh, ano yung problema ni Claire?
0: Ano ba ang dagway? Mura bang ka ng sakit na makaigdagway? Hindi, ganun na yan. Ano na ako? Mura naglospad ka ayo.
2: Mura bang kagka-rabbit nga hotag carrots?
0: Luspad kayo si Claire. Ato sila ipa-check up niya, Pang?
1: Wala man ko igibati, ma'am. Okay naman ko.
0: Sure ka? Nagluyan dyan ka sa akong paminaw. Dili ka okay.
1: Nga, ma'am, uy, okay rin, ma'am, uy.
0: Sure ba?
1: Lagi, okay rin, ma'am.
0: Kasi did ka og rest mo nang dili sa palimalay og dili na yun mo kaya, pawalay ka. Wala man tayo mga badlungon dili. Kita naman ang tulo.
1: Wala, ma'am, uy. Okay, sige, ma'am. Ato na ko sa, ma'am, kay mo, pahawis ako, ma'am, ha?
0: Ah, sige.

maring rin ka og tiya dariya mo ni ako ang problema karong panahuna. Kay nalibog ko kung ako ba gini isumbong kang ati Gerville, ang iyahang bana nga si Kuya Benny nga sige na jug na gumanang palami sa kuha maring rin ka og tiya dariya. Ang ako mga pangunta na maukin niya. Kung masumbong ko kang ati Gerville, matungo ka siya, we. Nga ba naman yan eh, ako ang isumbong? Ikanawa na kong pangunta, ito na kayo tulabagon si Benny kung ako nisa i-report sa kapulisan. Ikatulong na kong pangunta na, sa kayo maayo, kanang muhawa na lang siguro ko diri. Dako magpuntabang ni si Sir si Kuya Benny kay dako ka kinatagan maring Erika og diya dariya ay. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Claire.

0: Huwag mo ka to magamaring ang atuang gibasa nga suwat kaagi sa tuang letter sender na to nga si Claire. Mga maring diri sa to ang programa nga kung ako ikaw katropa. Usa ka linghod nga pangidaron mga maring nanarbaho yung doon. Ano yung ginikasugan may tabo tiya dariya ba? Mabita na kanya ito katong medyo pingoy-pingoy pag uwadyo ko nagpanarbaho eh.
1: Bye. Mga nilit so diya maring.
0: Kapalo ka ng
1: musulod ka trabaho niya, huwag kakabalo sa imong kalbaryo.
0: Yes, niya. Doon nagod tayo hitsura.
1: Yes?
0: Oo, niya ba si matripan ta sa tuang amo ba?
1: O si matripan? Klaro, anong matripan dito. Ang talawa niya, ikaw, lain biya ka musulod. Ay, siksi biya kang sinulupan.
0: Muli na, maring ka na rin kasagaran mga katabang sa balay, mga long gila mga suit.
1: Tarong pag long.
0: Mga long sleeve.
1: Long sleeve.
0: Mga long pants.
1: Long pants.
0: Eh aron hindi makita ilang kahamis mga maring.
1: Yes.
0: Makita ang saon nila, makita mong kita.
1: Gila pa ko ganahan na maring musuot ang mga long. Oy.
0: Mga naukana mo gila ito ang beauty. Labi pa.
1: Ako ang gusto mo good maring. Kanan mo pinagawa. Pinalugwa mo gini ako ang klibis.
0: O niya ako kay pilya lang sa akong ganahan yung short. Kaya namang maong nga gisi-gisi niya. Doon ay mga
1: oy.
0: Maong ba nga doon ay gisi-gisi.
1: Yes.
0: Maman ako ang ganahan.
1: Kasi ako ang itnap ng mga labaw na sa ko ang ibabaw niya. Ilaw, ako ang short na ba na nahubo.
0: Ito mo labaw ang itnap. Oh, ang short na yun. Ang short ko.
1: Suot mo rin.
0: Pero kinisi ko an, sa klaro-klaro pagka-istorya, kini ito ang little sender na ito nga si Claire, mahitsura gwapa gina ni siya.
1: Yes, gwapa gina si Claire.
0: Crush ng purok mo daw ni siya. Crush ng purok.
1: Pero daghang galago tayo niya nga rin.
0: Kini si Claire?
1: Yes. Sa pangalan lang niya.
0: Mugan eh. Oo. Sige, ba, ang sa inyong ikatambag kang Claire, mga higala, text ka na sa to, ang text line.
1: Ato siya din sige rin i-shout out, Marin.
0: Oo, sige sa.
1: Purag layo, kanya yung ayang naabtan sa to ang mga programa di ay.
0: Yo.
1: Lingaw kayo ko sa inyong abisang katrabaho ko, mayong unto Marin o tiya.
0: Aha.
1: Diri ko sa Coronado City, South Cotabato.
0: Uy, son.
1: Si Roy Tangkirido. Uy, kalayuan niya, uy.
0: Uy, layo ala, long distance man, uy.
1: Nasa sa Coronadal ba rin?
0: Ah, layo kayo na siya ma rin.
1: Asa ka na napit ang Coronadal?
0: Dito sa Aksuliko.
1: Ah, dito sa Tagugpo? Sa Tagugpo?
0: Sa Tagugpo.
1: Dagan niya, salamat Roy. Bisang pagdiri po di ayo sa sa makaraing na protestan sa Kuambuga, naglanog-lanog mo diri.
0: Ay, ano ba?
1: Naglanog-lanog mo diri tiya dariya o gamaring Erika.
0: Oye, siguro tagapayas dahil.
1: Ay, karang mga protestan niya, no? Kaya makaraing na kayo, masing isa lang kabunga diya sa durian.
0: Karang durian nga po, itsa na yun sa mga tiya dariya. Aron niya, pasaloon kami.
1: Ay, di ko masaloon na, oy. Ato na lang i-change na sa kuan, sa watermelon.
0: Aba.
1: Ang durian niya, durian hindi ipasalo.
0: Gani. Bueno, dagang salamat sa mga namati, sa mga taga-barangay, Kuambugan.
1: Yes, Kuambugan. Sa kaking salamat.
0: O, mga higa lang, ato ang text line 09663069569. 09663069569 mga taga Bayugan pag atos lang hagiton nga magtambag
1: yes.
0: Ang little sender sa mga nagtanaw karon sa live ipaki-share to ang live mga galing
1: yes. Obisan pa diri sa Mati City
0: sa mga taga Mati sa page
1: i-comment niyo ang mga tambag o gusto mo matambag obisan pa diri pod sa Bukidnon
0: yes.
1: Ang mga taga Bukidnon ayo palupit oy pagtambag, tambagin ninyo si Claire.
2: Naisumig lang.
1: Ay, gibanatan ba ni Benny? Kuya kay si Benny, Marie, kasi sige lang siya abanti ay.
0: May magana kay ba po si sana ulo kay si Benny. Uy, kay
1: lagi sige lang siya abanti-abanti. Iga abantihan ko niya si Kuan, si Claire.
0: Masalagi ma... Nakaturbo siguro na si Sir Benny.
1: No? Yes, marang nakaturbo ko na si Benny.
0: Nakaturbo siguro na
1: si
0: siya.
1: Abantihan siguro na si Benny.
0: Basin kay si... Yamang ikuan ang Kuan, ang...
1: Ang portal ni...
0: Ang portal ni Claire.
1: Claire.
0: Wala niya pabuti, mari wala. Manual ra man.
1: Ay manual. Pukpuk gina siya.
0: Oh, kanang di mano ra.
1: Di mano lang, anak lang gina siya.
0: Anak lang gina. Ay, nako. At ayon sa mong pagbalik, ang mga bulawanan kaaya ng mga tambag
1: o kaabuton sa tambag. O ginubanan po silahang mga tambag.
0: Ano?
1: Kailangan lang nila, na sila tambag.
0: Tambag mo, oy.
1: Ay mo, sige, paminaw. Sige lang mong katawa. Tambag-tambag po pagkakain.
0: Siyempre, kanya ito ang drama, mga maring. Hatod ni kanato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement.
1: Yes.
0: For men, pampagahi sa inyong mga...
1: Tabadidoy!
0: Eh, magawa, balik niya. Wala sa pibila ka mga painom-dom. Exciting!
3: Ura!
4: Kapitan!
3: Kung gwapo gani magpatato, or si tawag?
4: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, or si sa tawag? Addict! Exciting?

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sasel Humawan, 53. Kaming among council, 1976, kami siya nagsugod. Gili na lang siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Gili mo nga nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo ko na akong sakit. Inuban lang sa Santon Plus.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako rin ay si Annabel, nagabatang Ginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalik ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili na limag, tinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, anong tindahan? Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng paning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, ibutahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Na maghatod ka na to o relaxing experience, plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usang imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sultan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
2: Ayun mo ni Kwanta.
3: Yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang mamisa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
2: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
3: Ang saha, yan mo, okay? Yaro. Kanya, igdala sa kanyang tubig daan. Tingin na, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time, ayaw din kalindi pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakura kira ko lang imong kapitan, Diapar nga. Mudagan sa kapag-kapitan?

0: Bueno mga maring, balik ta diri sa tuang kilumanon mga igala. Syempre kami gahapon ninyo mga tikba karong buntaga ako si Maring Inday Erica dili gwapa dili mister sa pandi ba kopensa antok kay bangunay og silingan.
1: Ikaw. Kini ang gihapon ninyo tiya sa kanunay panabang, kini yung iyaan si Tiya Darya. Ikaw maalang ko priminti, sama sa humbaw kinilaw.
0: Sa kinilaw na, sa
1: isda. Ako ni bahala sa imo mga kutilaw.
0: O sa isda na.
1: Kung ano siya ka na malasugi.
0: Wow, mahalun.
1: Yes. So, siyempre, may mag-way kwarta. Nag-hanggay kwarta si Benny.
0: Hindi tayo tambal.
1: Ako na ka ni Benny, nag-hanggay kwarta. Ay, kay gikan sa malita.
0: Aba, una ka ba o baka marin? Kaya ito ang programa hatun. Sabi ka na ito sa sabon nga herbal.
1: Yes.
0: Nga clear skin beauty soap.
1: Soap, yeah. Makakuan yun na siya dahi ka nang makawala sa mga allergy, ka nang mga lahing mga skin disease. Ipahin lang ni kanunay ang imuang sabon, ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Ala, wey.
1: Ayaw lahi itong soap. Lahi ito.
0: Katong duha ka buhok, ana.
1: Soap. Lahi na
0: siya tunasin. O, mga katropa, mga maring, kumusta man yung udturon sa mga naniudto?
1: Mayong pagpaniudto ka ninyo. Unta, malipayon mo, kaya mo nag-imita.
0: Oo. Pag andang perminti o tubig,
1: yes, tungod kay init, kaayo sa gawas, maring.
0: O, sa init pa, ito'y inita.
1: Ito'y inita, ay. Ang mura kagalinturahon sama sa gibuhat ni Bini Kantir. Nagkikalinturan taon ang babae.
0: Sa sobrang kainit, ang liki ng good money.
1: Yes! Ato pa, Marim. Mitokar na gili ay ang il ninyo.
0: Yes.
1: Iwalay ulan-ulan.
0: Ato ang mga viewers, kung na patay mga viewers, paki-comment kung doon ang mga tambag. Uli,
1: yes.
0: I-share pa siguro ninyo. Nain
1: yung comment, dili po dili mag-uli tambag, Marim.
0: Ang sa'yo, iingon niya.
1: Ang ingon ni Alvin Guok, Maring Itika.
0: Unsa daw?
1: Talo nga on time ni Alvin
0: ba? Talo tol tadya ba?
1: Ngayon si Alvin Guok, ano siya, Maring Itika. Ikaw man sila, R. Sasmiol.
0: Oh, aba ni nag-add friends ako Adria Marie.
1: Babae lalaki.
0: Si
1: Benny. Oy, Benny mo lagi nag-add si mo. Ala ka man ng bag, yung kumpiyansa ka baka mangan ka. Baka mangan na po ka ni Benny.
0: Hatad ako siya ako exact location Marie.
1: Ay, hatad din mo?
0: Oo, kay basig ya akong kamangon.
1: Sana all makama.
0: Sigar, iwala mo patong, wala yung kontag-hatag, Maring.
1: Sumunin ka, kuripat, manay na si Edgar. Minta na si Benny, kinag-go kayo, gikan sa dos mel,
0: tres mel,
1: dis mel.
0: Antod sa niabot sa...
1: 20 mel. Butan kayo si Benny.
0: Hi, good morning, di ay maayong pagpamati kay namati sa karon mga mali na sa Facebook si Ma'am Philly Feliciano. Hi, good morning.
1: Hello,
0: ma'am.
1: Good morning, pamati ay.
0: Good morning pa, ito pa
1: alas
0: 12.
1: Ay, alas 8 minutos na lang di ay para mag-alas 12.
0: Ay, salamat kay ay, ma'am, gaapon sa imong padangat diri, ma'am, mga naka...
1: Mga
0: alas yun. Nalingaw ko ang mga ka-inspirasyon.
1: Ang mga babae, kay pwedeng mga lipay
0: kay yeah. Mga pitas.
1: Ma'am, pwede. Kaya mo ang ibuhat yung taon ang mga gabi di Ripper di Lipaya.
0: Nag-enjoy good taon
1: ang mga gabi.
0: Oh, na-save ang kuan ba?
1: You saved the day.
0: Oh, salamat kay Ma'am Philip Feliciano, ha? Mabuhay ka, ma'am.
1: Mabuhay ka.
0: Basta huminga ka lang.
1: Ang pinkanunay din, ha? Para dili malumpi.
0: Ito maglangay mga imari. Ito nang tambagan kini ato nito sender nga si
1: Claire.
0: Unahe.
1: Ako na po? Claire. Pero nakabalon ako siya ng apelido. Si Claire Castrodis.
0: Sige na si?
1: Claire Castrodis.
0: Castrodis?
1: Castrodis yung apelido.
0: Naman eh, Castrodis nga Claire?
1: Nakamutan ko naman sa likod si Subret, nakawago na, oh. Claire Castrodes. Problema ko eh. Pero pamilya naging siya katiligaw ito na taga Manila ay.
0: Wala ko eh, nakakuha na siya din. Nabinggahan na rin siya.
1: Ako ni Claire, no? Kung dalaga ka, pwede ka mo ikiyas.
0: Pwede siya, That's right.
1: Yes. Pwede ka mahawa. Mm-hmm. Pwede ka mangitaglaing amo. O, double purpose po na. Gusto po ni mo niya ka. Kalabihan na ka. Pakakwarta pa ka. O, dili ka ganaan. Ing nako, kagabi po ulit din, ha?
0: O, dili siya. Dito, dito lang siya mag-apply lang sa dito. Naman mang Fili Feliciano di ay.
1: Yes, may baka nila mang Fili ka. Wapay siguro.
0: Okay. Utan pa kayo na sa mang Fili Feliciano.
1: Yes, para may nalang nasa ka-istorya.
0: O na si kaoban mag-grocery.
1: Yes. Kaoban siya mag-compute siya ang palaliton.
0: Yes. O di ba siya din rin sa estasyon di ay?
1: Yes. Hindi kayo na may portal yan na tulunganan.
0: O di. O isa ba, hindi mo siyang guard na portal guard. Abas. Abas, nagtanaw ka rin si Doc CJ. Medruda.
1: Ako nga pa siguro tilaan na si Doc CJ ay?
0: Ano nga na to?
1: Ano nga na to? Andali magmahal si Doc CJ.
0: Ay mga maring ha, pangitaan niyo si Doc CJ diya sa Tuang Clinic mga
1: maring. Yes, every Wednesday to Friday.
0: Oo, nai-libre nga check-up.
1: Nai-libre nga check-up. Pangitaan lang niyo si Doc CJ na Droanda.
0: Aron nga maabagan mo diya sa mga saktong buhaton. Aron nga makalikay sa mga sakit.
1: Kamong mga nai mga sakit nga wala ikabayad nga sa pag-check-up. Ang Yes to Health Clinic, libre lang.
0: Ay,
1: libre lang yun na siya. Pero asa, saan na yung mga music? Karo nga na niya, anday, oy.
0: Nagka-nagrambol. Marag lasto.
1: Ang Yes to Health Clinic, no? Makita niya sa Ganting Road. Entrance lang yun niya sa public market. Makita niyo niya ang guwapa.
0: Si
1: Kim.
0: Si Kim.
1: Yes.
0: A.K.A. Palangga.
1: Palangga.
0: Tambagin na ba kayo mo undangan tala ni kay...
1: Ikaw, sige, tambagin na na.
0: Muna ka?
1: Muna to siya ay.
0: Kayo ba? Ako, yes. Kung naminaw ka man karon ka Claire, undangin na na Claire. Stop it. Hanga!
1: Stop? Uy, muna ka si Kibs.
0: Kung ikaw karon naminaw ka man Claire, tanan butang mang yun, kung imo na ka diapot pasabot, nga imo na siyang gipili. So, ayaw na lang reklamo kay nakagaran siya mampun ka.
1: Yes. Sige. Sige, reklamo niya. Sige, dawat.
0: Kung reklamo ka, so hawa na diha. Hawa, hawa.
1: Sige, sige, dawat. Hawa na. Ikaw, Claire, ha? Dili lang yung... Dili lang yung ka-animal, Claire. Isang yung kakakuan.
0: Yes. Og unta clear nga makadesi o man aning ka gibasa na mo makadecide na ka sa saktong nga pagabuhaton sa imong kinabuhi o bahimo ka nga malampuson sa imong kinabuhi nga walay mga kakulian sa imong mga kinabuhi o sa nagadaiya nga buhi. Salamat kay Claire sa pabrangat ning imong sosya ato ang tulamanon.
1: Kong ikaw ako.
0: Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de Limestay sa apan ni makopensa ang tungkol kay Mangunay ug Silingan.
1: Kaya nga po ninyo ang iyan sa kapatang panabangin ng sitiya. Darya ako nga. Ikaw pala ko ninyo sa akong sama sa humbaw kinilaw kaya ako na bala ng siya matilaw.
0: Yaw! Hantano ba po hon kitang magkauban, magkita ay ta. Musunod na ang XFM Nationwide. Daghang salamat og thank you for watching!
2: Ayaw ni ma. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Mindi-3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutik. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminorea.
5: No.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta, hatagan ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang mami sa.
7: Uy. Ay, mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saturn, Patanase, Hala, Himot ko.
7: Nasa ha, kuha, okay? Yan o. Niya, idaan sa kanilang tubig daan. Ihm na, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayo kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
8: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM. Headlines.
9: Ang mga taon ng headlines, katropa hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
10: Headlines. Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
9: Headlines. Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
10: Headlines. Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
9: Headlines. BC Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
10: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
9: Balitang international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa maigpit na monitoring.
10: Headlines. Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
9: Headlines. At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
11: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News.

0: 5:20:26. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5, at sa XFM Mega Manila 99.5.
1: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkan Canlaon kanina umaga. Sa report po mga katropa ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa mga dalisdis ng bulkan ngayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX, na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakyat na sa 3.9% ang average inflation para sa unang 4 na buwan ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, inilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply-side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ng epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Natulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga naungunang kandidato para sa halalan. Isinigawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal lang inaprubahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Naharap so, nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan diin ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang ganalang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa 2 aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, higirit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aayos naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang pag-aanda sa kaunahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 ng umaga kanina hanggang 5 ng hapon at nakatakda pong tumagal ang process nito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, natakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalok sa gaganaping halalan.
2: XFM News Nationwide.
1: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Sham na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon na kabilang sa mga paglabag, pag-onboard na mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa sa 91.3, XFM Antique 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
2: Balitang regional.
0: Pasintabi, may bangkay ng lola, natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet, anak sospek sa pamamaslan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
5: Nasilugoyin pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong gulang na residente ng lugar habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na binabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspek at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paan ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng scene of the crime operatives o SOCO habang dinakip naman ng Bukod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang autoridad at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parasite. Para sa nagkakaisang Pilipino oras sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz sa 104.8 XFM Santiago, XFM News.
1: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
6: Buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungong biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
1: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
8: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo na kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali nagmali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Natropa mo mula sa XFM 89.5 Pagarian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan. Ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
9: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buari, Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP SAF, habang ang apat mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan na subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDSPPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto.

0: pagkidnatan sa Buanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
1: Katropang body habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlatang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
1: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalatikit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 sa umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi piniyagan ng Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang nag-aat na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iwa matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanla ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Filipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Pinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing ng talunin ang mga batikang mga laro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyan nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
2: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong pananghalian ng Tuesday, May 5, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Debas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Excited!

0: Ting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Nagagamit ko ng Santon Plus Gold na wala ang pamaga sa akin at maraming salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan, ha? Hindi po mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo, ha? At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng taginit, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napuproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury na ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan, na pum nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, bakit tayo nagpo-food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals na deserves as an electrolyte sa ating pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing yan na rin yan. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellula ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, from cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Mayibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Magkalimutan na like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ayan na rito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sunform Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pala natin?
5: I'm Rose.
4: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
5: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Magkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at chocolate. Ano yung lasa na ito? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
3: Sunform Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sunform Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Sunform Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Sunform Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timpla ng mix ng sugar niya, pwede kay diabetic, hindi mo maano na matatakulan ikaw, diabetic, matamis. Okay, yung katabdara ba?
6: Pasok po sa pagkasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sangton. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market, eh.
6: So, magkakapi po talaga kayo ng Sangton Gold Coffee Mix, tatay?
7: Bisan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, bisan na pat, iba, ganun. Mabibili mo nga ito sa mga select, sa mga drug store, eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay, to.
3: Sunform Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunform Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sunform Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
1: Tama na
0: kapag dyan. Coffee is life talaga.
1: Oo, oh, iba-iba yung diskarte. Iba nag-ice coffee.
0: Yun, no?
1: Oh, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
1: Oo, oh, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
1: Pilipino ba naman, eh. Mm-hmm. Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa, eh, yung foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
1: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
0: At syempre, pag kape ang pinag-uusapan do, ay mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Kumbaga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng capsule, Doc, sa pamamagitan ng pagkakape.
1: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit. Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
1: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang gandaan sa Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Doc. Ha? Ano yung ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po, ano, ay na-expose sa ultraviolet rays. Ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
1: Tama.
0: Since ito ay humahad lang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit do, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano?
1: Tama,
0: mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
1: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan.
1: Based on study, ha. Kaya pag doon ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao ay mas matandang tingnan. Kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
1: Kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Isa na dyan, Doc, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. E ano pa ba, Doc, ang ating pwedeng makuha na benepisyo sa glutathione? Bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba, primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione. Pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, ay mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
1: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi. Saka yung paganda ng balat. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione. Kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant. For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells at suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione. Itong glutamine, cysteine, and glycine. Yan yung tatlo. Bakit sa tripeptide? Ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So, itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron nito. Kaya, originally, in the body, ay meron talaga tayong glutathione. Ano? Pero, habang ang... although meron tayo sa katawan, and the body can manufacture it, ang nangyayari... Kasi liver ang nagmamanufacture niyan eh. Majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagdi-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh. Aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang ano, kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganun yung analogy nun. So the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba to sa pagpapaganda ng balat? Hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage siya ng ating mga cells. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules mm-hmm. na nagdi-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable harmful molecules.
0: Parang hindi na sila magnakaw.
1: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Mm-hmm. Oh, nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Mm-hmm. Kunwari lang, yun yung glutathione. Mm-hmm. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon mm-hmm. sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Mm-hmm. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, mga free radicals, marireverse sila. Mm-hmm. So yun ang trabaho talaga ng glutathione. Mm-hmm. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Mm-hmm. Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Mm-hmm. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system mm-hmm. natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, mm-hmm. kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. Mm-hmm. So may treatment silang ganun. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. Mm-hmm. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Di ba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, mm-hmm. stress yung buhay. So, they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mm-hmm. mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity na ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So, ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Mm-hmm. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of mm-hmm. corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, mm-hmm. yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Oh. Yes. So. And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. Mm-hmm. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Mm-hmm. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin. Mm-hmm. Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
0: Tama daw ko.
1: Kasi assuming the body is automatic, mm-hmm. pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, mm-hmm. it will automatically produce melanin, parang proactive siya eh. Mm-hmm. Para proteksyonan yung balat mo against...
0: Kumbaga automatic response ng katawan mo yan.
1: Oo, kaya ngayon iba naligo sila sa dagat. Mm-hmm. Hindi naman sila masyadong nagbilad, pero parang nangitim sila.
0: Tama daw ko.
1: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talaga hindi na sila nag-i-expose sa init. Mm-hmm. Kahit konti. Mm-hmm. O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, hindi ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, mm-hmm. di ba?
0: Tama daw ko.
1: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter, mm-hmm. yung mga darker pigments ng skin natin na re-regulate ng tama. Mm-hmm. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
0: Exposure.
1: Ibinabalik lang yung normal na mm-hmm. tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian. Mm-hmm. Nag-glutathione sila, mm-hmm. hindi para pumuti, mm-hmm. para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Mm-hmm. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's mm-hmm. not. It's detox. It's something like that. Sabi mm-hmm. nga ganun. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, mm-hmm. meaning, pero gumaganda yung skin mo. Mm-hmm. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. O, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga, ano, mga Black Americans, yung mga, mm-hmm. di sana nagputi, ano yan.
0: Tama.
1: Eh, hindi nga yun yung purpose niya, linawi natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Mm-hmm. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi mm-hmm. ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
0: Tama daw.
1: Diba? So, nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Di ba, marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So, tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Mm-hmm. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi, mm-hmm. according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang ano eh, responsible eh. So, ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Mm-hmm. Yun ang kagandahan.
0: Kasi yung liver natin, meron yung ano eh, yung tinatawag na GTF.
1: Mm-hmm.
0: O, yan ang nagpo-produce niya yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
1: Mm-hmm. So, ang tanong, paano po kukulang ako sa glutathione? Mm-hmm. Anong nangyari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh. Oo, hindi naman nakakamatay yun eh. pagkulang tayo sa ano, sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kang pagod, lagi kang haggard, ihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung ano, yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
0: sa
1: katawan?
0: Lang.
1: No. Mm-hmm. O yun ah, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will source. That will reinforce our own production of glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Saka alam mo ba na ang glutathione, kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Mm-hmm. Eh kung kulang ka sa source, eh di walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mga toxins, pag overwhelm tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Diba? Yan yung mga ano, yun yung mga nagpapabagsak.
0: Yan yung ng level niya sa katawan natin.
1: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur, sulfur rich, katulad ng bawang.
0: Yan.
1: Eh, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Gourmet, extract pa. Sibuyas,
0: mm-hmm.
1: o broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, ano yung mga mapuputing gulay, prutas, ano. Mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods. Okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Egg. Sa mga vegetarian, pinaka-the best source talaga yung mga beans, yung mga nuts. Dahil yun ay may first-class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
0: Yan.
1: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng glutathione. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
0: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, it can be recycled. Marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
1: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive, ano? Ganon din yung mga ano, healthy fats, katulad po ng avocado. Yan. Eh, mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
0: Yan.
1: Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, meron ka nang makukuha doon na extra. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Marami naman ng Yes to Health eh. Tinodo na, no?
0: Inisa na lang.
1: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami ring function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
0: Tama daw ko.
1: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement? Pagbibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione in every take of Santon Gold Coffee Mix. Meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Tapos may lima pa na herbal extract herbs, na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. O, kaya nga yung coffee, pag tinimpla mo, mag naglulutangan yung mga dahon eh.
0: Kikita mo yung mga kulay green.
1: Kulay green.
0: Ano yun, extract yun ng moringa, mga katropa.
1: Yun po, katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ay ang problema ay iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
0: Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Kasi yung mahalaga doon, ano? Hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan. Ha? So, maraming pwedeng pagkunan yan, maraming pwedeng mag-replenish yan sa mga pagkain natin. At ganoon na rin sa atin pong inumin, ano? Na healthy coffee, ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na magpagkukunan po, ano? Ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
8: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you. Ha? Kaya din sa ating pong mga authorized dealers nationwide, sa ating pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee, pwede kayong maka-avail din yan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail ang ating pong mga produkto, yung ating Santon Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health. Ha? Hanapin lamang ating pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sabi nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? So yung mga katanungan, ha? Huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Bago pa nitugunan na yung pong mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre-Buhiner ng Barangay Sumbo sa Pornia Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatotoo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoo-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pala natin?
11: Wilson Puroni Sasuke.
4: Sir, ano pong comment sa kape namin?
11: Nice. Okay, sir, okay. And matagal ko na narinig ito, pero gawin ko lang natin.
4: So, first time mo ito matikman?
11: Yes, oo. Okay, okay. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
11: Ah, ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkape ka na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen nito.
11: Okay,
4: siya.
11: Okay. Masarap? Hindi, pero masarap siya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Vision X Plus. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunel, a certified premium D3 user.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
17: Cellphone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Cellphone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibili?
11: Ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subo ko na po ito, minagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas sila ng uric acid, saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan. katawan ko dito sa herbal na ito.
4: Sir, ano pong pala natin?
11: Eric po.
4: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix.
19: Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflower Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: Mga kababayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto makabail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at a Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar, ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan ha, sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Pag tanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib. Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oo, at hindi lang init. Ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon, yung nangyayari ngayon sa Albay, ano? Yung pagputok ng mayon. Grabe din yung alikabok. Ano? Marami rin kinakaya ng mga asthma dyan. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem, kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo. Kasi naranasan ko yan noon, during noong panahon na dyan kami nakatira sa Tabaco. Inabutan ako ng ano, ng pagputok, ng pagbagsak ng asthma mismo, sa paanan mismo ng mayon. Driving from Ligao to Tabaco City. Akala ko, katapusan ko na noon eh. Kasi makikita mo yung kalangitan, para
0: itim na itim.
1: Pakaitim. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano, sa hapo eh. Tapos tag-init pa. Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Tama ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng ating pong lungs area. No? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa ating pong pangatawan. At sabay ng sapat na hydration ng ating pong pangatawan. Ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa atin pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki ha, sa pag-iingat ng atin pong respiratory tract. At siguro din, Dok, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask, if ever man. Tulad dyan, sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit pa paano hindi directly natin malalanghap yung mga, yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, Dok? Pagka umara na yan, kumbaga dumako na sa ground, yung alikabok na mauproduce nun, grabe din, ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then, sapat talaga na hydration. Kasi, if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun ng sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area. No? Baga, ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan. Ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So, mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly, dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano? O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
0: Yan
1: mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag. O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, kung trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat. Hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax. Pwede mag-pain. O pwede mga injury. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya laging sumasakit. Ano? At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy. Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
0: Yung expert dapat.
1: Yung expert, at saka pinaka-the best, lisensyado.
0: Baka salip na mawala ito, madagdagan pa tuloy.
1: Ay, may mga gano'n, maraming mga viral na gano'n. Lalong na disgrasya. No? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun kung ano talaga yung problema nyo.
0: If may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw.
1: Pero sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, sinusuportahan dapat yan na una, yung B-vitamins, mga B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan. Yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important. Kasi antioxidant ang vitamin C. Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem. Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa absorb as movement ng muscle natin. Tapos you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag, para makatulong doon sa better circulation ng area. Oo. Ngayon, makakatulong din yung yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon plus herbal oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, cramps. Tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So malaking tulong din po 'yon. Pero general advice, pa-check kayo para malaman ano yung cause ko. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung mo, shoulder pain mo. Tapos hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury doon sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapa-check up kayo.
0: Yeah. Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ba, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin at masakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung plema ko. Parang puti lang, transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Bataras sa Palawan.
1: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siya anxiety? Ayan.
0: So, ano daw yung mga physical symptoms niya?
1: Una, emotional symptom. So, emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
0: Yan.
1: Yan yung isang nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay. Oo. Lahat na lang inalala nila, iniisip nila yung...
0: Pati yung problema ng iba.
1: Pati yung problema na...
0: Masasama na.
1: Pag nag-check sila ng Facebook, nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless, parang always on edge. Yung kung feeling nyo lagi kayong parang hopeless, sign ho yan ng emotional side ng anxiety. Yung pagiging irritable, pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen. Yun yung parang laging negative yung thinking. Sa physical naman, physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso. Parang may palpitation ka lagi. Lagi ka ninenervyos. Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
0: Yeah, madalas yan pagka nagka, yung tinatawag nilang panic attack daw.
1: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa, yung nagtitrembling, shaking. Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo. So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga dalawa o tatlo lang, meaning you are having anxiety. So kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka nahihirapan ka matulog, ang dami mong iniiwasan, feeling mo lalala na sakit mo, may mga ganyan, papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up, puro naman negative ang result. Pero feeling niya ang dami yung sakit. Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist Meron akong kaibigan na ganyan, ang dami niyang nagagalit na siya sa doktor, nagagabi niya sa doktor, bakit hindi niyo makita yung sakit ko? Ako nakakaramdam. Puro negative. Alam mong ginawa, ni-refer sa psychiatrist, nagalit lalo. Lalo. Tingin niyo sa akin, baliw.
0: Lalo nagalit.
1: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko. Kaya ako nire-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyari pag may anxiety.
0: Oo.
1: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap. Pag clinical depression na. Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain, marami yan eh, na pwede. So,
0: mga merong calmative effect.
1: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
0: Yan ang wag na wag nyong i-intake. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
1: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog, it helps sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang, hindi ma-reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang, iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, sa mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nila nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan eh yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan, nakala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala. Diba? So, yun po yung masasabi ko dyan. Kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety, maliban merong consultation sa isang experto.
0: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
1: May definite na diagnosis kasi yun pag may high blood diabetes.
0: Pag anxiety kasi, Dok, something mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
1: Yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist.
0: Mm-hmm.
1: Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin. Mm-hmm. Kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain. Very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya we need to be parang concerned pag mga ganun. Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na problema. Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na.
0: Yeah.
1: Maraming ganun ngayon, sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
0: Ang nakapagpadagdag pa kasi niyan yung demand ng society.
1: Yes.
0: Yun ang isa sa tapos syempre, yan yung mga problema sa ating communities, At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
1: Lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
0: Nako.
1: nadadagdag pa yun.
0: Tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala daw. Yung mental clarity. At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, kumbaga yung electric currents ng brain area natin na super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda yung functions nito, mga kaibigan, ha. So kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga calmative na mga na mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Saka Yes 12 Clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and mm-hmm. other supplementation, ano?
1: Saka may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical ano physical symptoms
0: mm-hmm.
1: yung mga discomforts mm-hmm. Due to this kind of problem. Oh, may mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema, mm-hmm.
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong i-take? Madalas po akong sipunin. Nag-Santone Plus Gold na rin po ako at Santone Vitamin C. At Santone Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, eh wala. Actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common.
1: Mm-hmm. Eh, walang immunity.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan mm-hmm. ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, eh, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, mm-hmm. vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster
0: mm-hmm.
1: na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, mm-hmm. ilang araw. After, trangkaso na.
0: Tama,
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, eh pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy
0: mm-hmm.
1: o na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yun, madalas kayo luya o yung mga lemonade, hot lemonade, mm-hmm. take nyo in morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, eh, pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonin, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one.

0: mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection. Kasi minsan, alba, isang magkakasama, ano? Mm-hmm. Magkakasama lang naman sila. Pero ang tinatamaan lang ng sipo na tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya. Mm-hmm. Eh, yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun. Mm-hmm. Oo.
1: Malakas.
0: Oo. Kaya, ano yan eh, kaya, depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit. Mm-hmm. Di ba, pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, mm-hmm. ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin. Mm-hmm. Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
1: Oo.
0: O, mapatag-init man o mapatag-lamig.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, hindi mawala-wala ang sipon, ubo. Iba do, buong taon. May sipon, buong taon.
0: Ay, iba na
1: may
0: yun.
1: Ubo.
0: Commonly sa mga ganun, may allergy.
1: Mm-hmm.
0: Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron. Pacheck kayo. Pacheck kayo kasi commonly allergy yun.
1: Mm-hmm.
0: Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigang ka lang, bigla na ng barado na ilong mo. Mm-hmm. Mga ganun.
1: Pa-check up nyo po, mga katropa. Okay? Ito, Dok, pahabol ng katanungan. Dok, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renalin.
0: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santon Plus Gold, Vitamin C, saka yung Premium D3. Yung tatlo na yun ang pinakamagandang daily supplement, lalo na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh.
1: Mm-hmm.
0: Nung combination ng tatlo na yun. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan, ang sarap ng combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan.
1: Mm-hmm.
0: Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayo humanap ng mga lalagain, based sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: O, meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. O, kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
1: Mm-hmm. Yun na nga.
0: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
1: Mm-hmm.
0: Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka,
1: mm-hmm.
0: ang kinakain mo eh, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin,
1: mm-hmm.
0: pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So yung stiffness ng mga blood vessel ang kukos din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, stress.
1: No.
0: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, pag ikaw ay na-stress, pwede tumaas yung blood pressure mo.
1: No. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Eh, hindi naman maiiwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano ihahandle yung stress. Yan.
0: Saka mabawasan din.
1: Mabawasan.
0: Yung stress kasi, normal yan eh.
1: Oo.
0: May good and bad stress.
1: Mm-hmm.
0: Pero nasa sa atin how to handle
1: manage.
0: It. Manage. Pag-aralan daw natin yung maging ano tayo, maging positive thinker.
1: Mm-hmm. Yan. Optimistic.
0: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na. Sabi, tumutuyo ng buto.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung masayang puso daw ay lunas sa karamdaman.
1: Yeah.
0: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan nyo. Positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
1: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan ako? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
0: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Dok, Algie po ito muna sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga

0: programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik, ha? Ang ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Dr. Emily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung likaw Dr. Michelle Hinas, na sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magkapalakas sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

ka? Sama itong mga katropa din ha, nga nagpainit-init karon kay Lagi. Aning kamot pa intawon sa adlang Martes, kay grabing pagpaningkamot diyan. Asa mo muna ning kamot karon intawon, inomog daghang tubig katropa. Please lang gyud, ayaw mo og pa-dehydrate, ayaw mo pa-uga, mauguhan na lang mo sa laing butang, ayaw lang gyud ng tubig. Oh, lasod kaayo gyud, kainit kay ang panahon, ya dili mo mainom daghang tubig. Ang utok mangod ka tropa, kung ato ang cells ma-dehydrate na ang cells, dili ka function. Unang usahay una nyo mabatian kanang paglabad sa inyong ulo. Naday mo ingon nga kanang unsa man niya akong ulo, oy sobra ka sakit, sa sobra ka labad mura na magmaliki. O, pili ka ang imong ulo nga murag maliki o ang imong hang liki nga nay ulo.

0: lang ha. Pwede diya sa Pagadian. Hello sa inyo, John Montañez at Altubar. Diya doon sa Pagadian, may nga pagpaminaw sa inyo, the XFM Pagadian, 89.5. Hello, shoutout sa inyo ha. Ana si Francisco Chavez, La Divina, Makaduka, Imo Music. Naabaday ko diya, Francisco Chavez. Naabaday hapon, alauna, maminaw to dirig budo. O sa man sa taong ka, oy? Asa man sa buka nagkat-on ng eskwilahan? Nga anong, usa man kapong ka na imuhang tirada, di ha? Si Francisco, no, di mo gamit sa iyahang iyang pipila, diha ka mga buhok. Good afternoon, DJ Pasharot. Di ko, kung balaw nga, sige, adjust sa iyang color. Layo pa kaayo. Nag-adjust yung color. Okay. Ano, Randy Santisa, hello sa inyo, ha? Mayang pagpaminaw sa inyo, ha? Oh, panigod to mo, ha? Samtang maminaw sa itong programa, kaya kani akong programa, raba, kadugayan, sahay na, iba, napas mo ang kamot. Hello, dia DJ Ryan Domingo. Hello sa inyo, katropeng DJ Ryan. Ruel Maunes. Maunes ba ni ang pagkapangalan at pagkabasa ay ni Dirica Tropa? Tama, Buanes? Oo, Ruel Maunes. May hapon, DJ RC. Charlene, may hapon sa Simonia. Melbert Sungkad Quiñones. Good afternoon. Paugbok ka? Ugbok eh, Kubi. Melbert, ugbok eh ko. Kamu kay Jenner ba na? Kay Gula Pings ba na? Kasi kailan ni engineer. PM DJ katropang RC og katropang Doc JJ og Chinita permi ko na minor de sa Ranjo. Always exciting. Joel Bessa, good afternoon. DJ Guapa Chinita, kompleto nga kung adlaw. DJ kung makalungan ko sa imo tingog. Ay, salamat. Salamat ka, ay. Hinaag ko nga anaaka mo sa kapiskay og may panglawasa. At dahil dyan, dahil birthday ko last May 3. Oo, kinsa man ako mapili ko og taga-anak kog Santon Plus Coffee Mix. Tulo ka buok akong taga-ag Santon Plus Coffee Mix sa ato ang mga kugihan nga sharer. Tulo ka buok ha, pero as much as possible, diri lang siguro sa Cebu, no? Kaya kung lagi umumrag, usawa ko pa da. Pwede po, delivery order lang ta online, i-deliver sa inyo ha, tagay lang kung address ninyo. Kagasto, gitaan niyo eh. Kung gini kinabuhi na Doc Gigi, aning magtrabaho sa radyo di, ay parang sa politiko eh. Sige ha. Okay. Sugod karong oras ha. Kung nagsugod mo og share, tanaw na kung kinsa ng mga nag-share ni. Tanaw na kung isa ba ni sa mga kugihan din na ako na share. Kaya para po balipay sad mo nga, sige ra mog share sa ako ang live niyo. Wa tawag ipahalipayan. Pabalo ko na ako inailhan diri nga kusog mo share sa akong live. Dire na ko nganlan unya na lang. Muna ha. Muna akong kuan diri ron ha. Tulo ka buok akong pilion. Mahuman akong programa. I-announce ako kins akong napilian. Kung wag ako napilian, na-auto budget inyo DJ. So, muna ha. At ang atingin po din nyo ang atong X-rated drama. Shout out sa XFM Canlaon 98.5. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Balay-Balay, o Kabang Nasay. Ilan po diha sa 92.9 Gihulngan, may hapon. 95.9 General Santos City XFM. Ilan po diha sa 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pakadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. Exciting! Ana, shout out DJ Always Minamina og nagulat ni mo DJ. Happy birthday di ay ni mo. Wala ko nag-inom oy. Mag-inom man ko basta bisag dili na ko birthday. Sus. So mga to siya ha. Hello DJ Rina Chinita, ba ibalik ang partner niyo. Busy magud na sila, gud mo uwaw ta nila. Oh, na si Doc JJ busy diri sa Picas lawa. Ali nag-edit pa ni dinhi. Kamu no, murag kamu busing do nila ba niyo. Makaang yung ano, murag kamu murugan sa sindo ba. Kaya, pero bitaw ka ba mapugko ma-marriage yun o nga nung gusto nyo madunggan ni pagbalik. Buot pasabot, Ana, isa mo sa mga nalingaw sa among tanda. Oh, shout out day kay Ma'am Lalay Indab kay isa yun daw siya sa sigikinan niya. Ano ko, ingon na. Number one fan na ba na to siya, Doc JJ? Si Ma'am Lalay. O na, may numduman ako nga na, ah, ginaya pangalan. Pero karo nga, ako na lang isa, di naman ako makita niya pangalan. Murag diligid ako ang iyang palangga, ganyan. Ay, sa una, kaming tulo nila Doc JJ o DJ Butch, na anay ang pangalan sa viewer. Karong ako na lang isa, wag siya lalay indam. Huwag na-confirm na po na ako o nga, no. Ito naman daw sa malingaw kay Doc JJ o kay DJ Butch. Sige na lang, masakitan ko. Pwede na lang ko masakitan, oy. Okay, para ako, ano, pwede ikaw na lang premier DJ para pun, para, ha? Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may mutrabaho din. Gusto man yung explain sa akong amo. Kapugo si Doc JJ, agu-agu, diriro, kung ako inyong i-premium, dili pwede. Ah, sige ka, di man gintay, untay mahimo, ani. Mohatag ko ang pahalipay, Visayas, Mindanao. Santong Plus Coffee Mix ha. Pwede naman ako na order on through online. I-deliver lang ako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalan. Diba? Basta na ako sa Mindanao o napo sa Visayas. So, karong mga naminaw karon abtikig share din ha kay muli-li ko. Depende na nasa akong modo. Pila ka buka kung patagaag Santong Plus Coffee Mix. Oo. Walay kas, Gigi. Hala, pata na dato. Magmadato ko. Isa gud ka box. Hello sa imo ha diya bungod sa itoy. Kabalugid ko ani si Anthony Akla mani. Grabe po si Anthony Akla. Uy, na may duha ka account. Kabaw ko siya gud ka pareha sa sila og kanang kabaw ko kay nani sila mga greetings na same sila script. Ya da sa may dinyaw buhol. May hapon sa inyo ha diya mga katropa. Again, may hapon sa tibuok. Versailles, Mindanao, XFM stations. Nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropay nato diya sa Bukidnon, init kayang panahon karong, pero sure, di kong bugno-bugno gamay. Sa itong mga katropay diya sa station sa XFM Bukidnon, hello sa inyo ha din na. May hapon sa inyo mga katropa. Diyakod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado kakamatagan niya katropa. Murag na ko ang gudugay na ibot guro to ba? Anak. Alright, mga katropa, susugdi na din ha. Okay, gamay ra ko makita nga nag-share therefore. Muna giyong gamay ra ko matagaan sa ko ang Santong Plus Coffee Mix. Ah, unong pa man kabuo. Hello DJ, shout ko ni Long Hair Carlo og sa tanang sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you DJ. Hello sa inyo ha din ha. Sa Cebu Light. Asa may banda ang Cebu Light? Oo ha. Basta mo na to, before ko mabias kanginan kay maminaw ta sa ito ang ubang pahinumdum din he. Manin ninyo ha, inyong i-share, tanaw na kukinsa ni. Kung dili ni mao, aw, undangon na to nito pahilipay din rin. Ako na lang mag-inom sa Santong Plus Coffee. Ay, yeah. Alam na ko natin uno na mga katropa at ang inyo taw-taw na nga tong X-rated drama sa pagkaroon, tagaan sa itong oras o panahon at pipila ka mga pahinumdum. Kung balik ta sa programa ang X-Rated.
1: XFM. Santong Plus Gold. Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag-adlaw. Tibo dyan ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
3: Posible

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I'm Rich Flores from Borosimo City. I'm 24 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system, ni ligpon, pagdimit mantaron,

0: Pasalamat po ko sa akong amiga na ni-introduce kami ng product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

para sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon, mga katropang oras. At unsin niya sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix, sa doon ay mangustin, malunggay, soya powder, di aparang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyon niyo makuha tungod. Ado na kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal sa pa prutas karong katropa, ado na tayo na substitute, pinaagin niya yung pag consume na ito, sakto ng mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy, coffee lover, mag-ita, dilitang buhay, walay kape sa matag adlaw. Masugod, gina nga ito ang adlaw-adlaw sa pag-inom o kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, o mapalit kini sa mga nagkadiiyang butikan nationwide, mga katropa.

0: katropa, inquiry na kay magsugod na ang X-rated trauma.
1: Sakit ka lang yung bakos. Ano ko lang sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsa buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Maunay ang putol sa imong kinataw. Nga sobra ka do kero. Pagkaroon ko ni Anumat, tigboy ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kitabuhi sa tao.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Born sa tanang tigpaminawan. O sa mga wa na minaw? Oh, ano mo pang puna minaw, sad? Visayas, Mindanao, sa tibuok istasyon sa XFM, o madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagal. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ni letter sender gikag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? Okay ning suwat tampo. Nga atong giuluhan. Og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawag ako sa pangalan. Ngamina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahan. O sayang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magini madag istorya. Mas masabtan magini o aduna ni usakadra. O ingon ni ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: Labihin na mga bidshit o gabol. Kumana karong adlaw ha. Kay aron mauga na unyang hapon. Kay init man. Ha?
1: Pwede og man lang ako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
0: Dili! Labihin na karon. Nakasabot!

0: pwede at talong ko silang Tia Maria una mo po iyo.
1: Nga no, naglikay ka din his mga trabahoon? Mamadto ka si mong Tia?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko at talong sa ni Tia mo po iyo pa.
1: Ay, nalang ka ng istorya ha. Naglikay ka si mga trabahoon din he? Di ko musugot nga mula kao kami na. Dile!
0: Pa! Nagita ko din sa Facebook og nang hire nga trabaho. Gusto na ko makatrabaho. Aron doon ako income.
2: Onsa man nun! Nasunog naman nung kanon! Hoy!
0: Hala! Ang akong linungag na sunog.
3: Ma!
0: Ang akong buhok, ma! Sakit kayo!
2: Nawag ka! Unsaon masunog ng kanon kay ang imong yati man! Gandigong atungan ang imong cellphone! Ha?

0: Manglaka mi si papa nimo. Di ka maglaag ha. Kinahanglan inigabot na mo nanay linungag. Nanay linuto nga sudan. Kay kunwa aw, upawa niya di ka.
1: Ma.
2: So, pitok-pitok mo na imong mata di amin ha. Nagadungog ka si Gisulti ni Liza?

0: Ura gyud na luway nimo. Magmaltrato na imong inaina ba? Hasta nang imong amahano? Wa say kaluoy nimo.
1: Kunahibol ako kunahain doon ang akong mama ng Lili. Mubiyak naging ko nila ni Papa. O gantulan na lang kung ang tuyo ni Mama.
0: Ambot, asa na karon ang imong inahan? Wa namang gyud balita niya, we. Human siya mo biya kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong igayuna. Ay, ambot lang. Buhi pa baka tong imong inahan?

nako ang imong tangan sa kong idahan. Maluhay ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Diyan ako nini. Gikapay na ko uban sa kong ina-ina o ni Papa. Maluoy ka. Buhay pa unta si Mama. Agway pa o anak kong yung naibutangan ka ruin. Maluoy ka, Ginoo.

DJ RC. Kanunay kong giampo nga makita na gid na ako si mama. Dugay naming wa nakita sa akong inahan.

0: Wala ko'y laing nga mahimo gawa sa pag-anto sa papabilin sa akong amahan. Bisan pa man sa ilang pagtratara. Ilabi na sa akong ina-ina. Ang todo sa kaadlaw, DJ. Akong giduawa nga kong tiyo. Namasin nga nakahibaw siya kung diin nahimuta nga nga kong inahan. Pugmao ka niyang nahitabo.
1: Pasensya ka na, Mina. Huwag ikakasayuran ha inroon ang imong mama. Tugad kay dugay kong panahon ka katapusan akong naibawan asa siya. Uglas na akong naibawan, tuwa sa magpuyos kagayan.
2: Tiyo, kuan tiyo ba? Hangyo si Papa B? Ngani lang ko puyos sa inyo?
1: Na, uy, Mina. Naluoy ko sa imong kahimtang. Pero nakaibawa bitaw ka ng imong amahan? Mangaway kon manghilabot ko. Ako na sa bang awayon, ana. Ako na ba? Nagpugong na ko. Ay. Asa ang gitatong isuon ako ni Mutang ron. Buhi pa ba ka siya?
2: Tiyo.

0: Mina, I love you so much. Pinatuntan na hindi pwede mo pantuso. Huwag dawatuloy mo ang akong lukma.
1: Terso, dahil sa kumusodan ng iuya, kadagan pa man kay kugahin natin malunggot sa kinabuhi. Huwag, lakip na ang pagpagita sa kong inahal.
0: Please, please, Mina, ihibo akong kabahin sa iyong kinabuhi. Ako ipasangit mo. Tabangan takas sa imong problema.
1: Terso, ha?

0: Usa-usa? Gidawat na di mo ang akong gugma?
1: O, Terso. Tungod kay nakita na ako nga sincero kasi imong gipati diri na ako. O, doon ang basag kay feelings ni mo. Maong, nganong ako mang pantuso ng akong kaugalingon, di ba?
0: Wow! Yes! Salamat kaya! Salamat kay Gayud! Why kabutangan sa akong kalipay? What, Gayud? Yes!
1: Og manghilaot ko, nga di ko ni mo pasak

0: Gisagpak ko ni mo.
1: Ilasa ni mo sa? Nag-uyab-uyab na ka? Kaysa binaghatag ni mo ang pagtugot na mag-uyab-uyab ka? Tumaan!
2: Pusin ni Tabo?
1: Oh, may kinaabot ka na. Gikan sa trabaho, Big. Imong anak kay, nag-uyab-uyab na!
2: Usa! Tinuog kami na, ha? Tinuog na!
0: Pa, sakit ako buhok pa!
2: Tinuog na! Kisa! Kisa ang imuyab! Kisa!

0: Magbawag lang ulit to.
1: Ha? Apal, nga naman. Usay, usay problema.
0: Pabawagan mo ka ni Papa. Magbawag lang usa ta. O, ihug lang na to call off ta. Mientras dili pa nila madawat yung maguyab-uyab ko.
1: Mina, legal age naman ka. Mina, legal age naman ka. Nga mag-agad pa man kanila.
0: Nabunog lang ko kung magtuman ko sa kung gusto.

0: nakikita pa man ka. Ngunong may anay bukas amo, di ba gisultian at ikang adik ka mapakita?
1: Kuyog na ko, magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Mabuyat adin eh. Ako'y buhit ni mo. Sige na. Biya aning imperlo ni mong kahimtang.
0: Terso.
1: Hawasan ta ka. Dinhisay mo na yung tangan.
2: Mina!
0: Mina! Si Papa o si Mama?
2: Mina! Mina!

nabunog ni sab ko ni Papa o Mama Lisa DJ Chinita. Huwag kay naaktuhan mang gadila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na yud ko sa akong kahimtang DJ RC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako'y mga pangutana, DJ RC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na sa'yong mga suking tipaminaw nga naakaroon na nga nagpaminaw pilagi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sam ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahintang sa radyo. O gumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJ RC. Una nga pangutana na ako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantuso na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagarin nila, amahan daw na ako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kabalantihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kaya pasig sila doy rumbuhon sa akong amahan. Ikaduha, DJ RC. Ang ipamanga dawato na ako ang offer din hinitirso na ako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid na ako pangitaon si Mama. Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa bagid siya. Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

0: she cries, hindi hilak-hilak mong gusto si Kuan, good si Mina, good. Sa mga niingwan nga ka nung kasakit, saan po atong iyang kaagi DGRC, oy? Well, yeah. In reality, tanan-tana ay klase-klaseng mga hagit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man gina to may balaan kung unsa gay story sa batag usa nato unsa kinabuhi nato suloyo sa atong mga tamis nga mga ngisi ana. Sama ni Mina wa ta kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Ana ano din yung mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Sabi na sa 98.5 XFM Kanlaon 101.7 XFM Bukidnon nga maabot ang atong pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 99.1 XFM Mati. Dito tayo dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. Oh, samtang naglantaw pa kundiri o gicheck pa na kundiri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gishare niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha, mapilian mo, kaya digin ako na makita. Sabi mo, gichi ko mag-share, gichi. I-make sure nga naka-public. Anyways, kung gishare, balik ko na. I-make sure ninyo ha, kaya niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulo na ako makitaan kahit tanang nag-share, naka-friends lang. Unsaaw na ako na pagliili ron. Ako'y nakitaan din ni oh. Unsaaw man na ron. Calderon, di na siya angay magpabili. Mangita sa trabaho o mapalayo na o pangitaon na iyang mama. Oh, dali na ka ato mga tambag, automatic. Eduardo Tabasa, nagpatambag ko niya, mo ingon ka dirig lami, onjug ka, naunsa naman tao mo eh. Narciso Sardalia, DJ, kagwapa pa ni mo, oy, buya. Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capitol Side. Hello sa inyo, sa Capitol Side, tayo salamat sa Papamina. Sa may matambag sa taga Capitol Side. Sa may buhato ni Mina. Walupon na lang ba niya yung ginikanan? Tiyos lang. Aduna tay tawag sa Pigas Linya maing hapon kinsa man ni dayon.
1: Hello. Belated happy birthday DJ Reyna Chinita.
0: Oh, thank you. Kaming kumari ni Doc JJ oy. Kumari ni Doc JJ nga taga Dalagit. Grabe ka gwapa ay ni Miss M oy. Kumusta man ang imong weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Nami kay tingog ko, virgin. Kay tingog akong kumaring yun.
1: Ay, virgin, pamanggid ko.
0: Ala, dili pa na, be. Kamagka-entere si Doc JJ.
1: Dili pa na. Dili mo to si Edna ako siya ginan kung paan na itang.
0: Ha? Dili mo to si Edna?
1: Dili siya mo.
0: Oy, Edna.
1: Ako ko nung edad, imposible. Iman ko po paan na itang.
0: Ay, maunahan kang Doc DJ Idnil kung mag-inaanak ka. Samo kay ka Idnil, ha? Anyway, nakadungog mong ito sa ito X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Kung siya may maingon ni mo kay Mina, isip ikaw, isa man dyan kakaanak, sab. Kung ikaw ang ganaas sa iyang sitwasyon, yung ginakulata man dali siya sa iyang ina-ina o siyang amahan, eh, ambot ba ganing ganong ginakulata sa siya? O sa may buangay niyang buhat?
1: Ang una niyang pamutana, akong tabag-anak, Damok o taga DSWD. Naman na siya ay, kuan din ha, makatapang ni mo.
0: Barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Sa barangay siya. Naman ko na ikuan sa mga, human rights.
0: Oo.
1: Kanang Damok yun.
0: Lahit man doon ginatala ang pagkagad sa human rights.
1: Itapan na lang ito niyo. Kaya
0: boy. Ah, usap.
1: Kaya hindi ka makahimong manita sa imong inahan kung ikaw rang usap kay babae, di ka.
0: Oh, tama po, tama. Correct.
1: Lisod ka ayo para niya, madisgrasya pa lang on.
0: Correct.
1: Paslay pa o madamok ka patabang sa inyong barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Nga damok o GSWD.
0: Salamat ka ayo.
1: Ang makatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung madlok ka, kay apasong lang yung pagkula tao, napakipagtaba na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya makawad ni mo diha. Kaya kung mapabilin ka diha, wag ikay umuha.
0: Doi, kaysa no, kulatado gidya no. Kasuway ba ka nakulatahan?
1: Ako anak man dito sa Pinangkan sa umama, pinanak ka ng pagkadalaga mo ko sa umama, pero pinanak mm-hmm. ako sa kong stepada, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, hindi sama sa iyo
1: sa pero walang hindi ko ihatag sa akong apuan, nung nagpabilin ko din sa dalagit.
0: Hmm, napakada sa dalagit. Pero wag niya po ka namin yun.
1: Ako mama, ito ang mamin yun sa Badyan.
0: Ah, ay, sa Badyan.
1: Ay, kung sa umama din sa Badyan, kadungog man gigrom. Ay, nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay ramay.
1: Pinanga ko sa akong stepfather.
0: O, oh, di ba naingong ko? Di ba na mapait kay everything in this world, adunay rason. Mabati man, manindot, ang tanambutang adunay purpose o nganong nahita po.
1: O, ba dali? Nagpangitasad ko sa akong papa. Nagkakarang mapadid ko kay... Mapadid ko kay bawang asa siya dapita.
0: Nya yeah, pila
1: ako nakadamog ka na ako nangita begig ko rin mo
0: kung asa man karon papa mong anak diri si Miss M in town
1: Miss M kon nila ni Rivaldi
0: o sa
1: ay nangita pero kani nga pili daw nga Rivaldi sa ako aning mama pagkadaga
0: wala ka ba sa apilo si mong papa
1: wala kay wala man sa mutog ka na kong mama
0: adit niya di ka tuganan.
1: Dili ko niya ito sa anak.
0: Feeling na ako kay dili siya gusto na. Kaya nasakitan po siya. Mga takabaw sa mga istorya niya.
1: Ano lang ito, Mina?
0: Sikit!
1: Pag-ipag maayong makatapang ni mo para makalabang pag-ibig. Hindi, pero kung dili, pakitaban, aron makatuman ka sa pagpangita sa iyong hinan. Ayaw, ipagpangita sa iyong ikaw na usang. Okay, babae ka, niya masig, maliskrosya na noon. Ako ah, DJ Rina, kaya na pag sila ay makasunod.
0: Ganahan sa kustambag ba? Hawa niya, umakitaba na lang.
1: Ah, DJ Ayo, ito pabilin siya din ha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa yung si M. Thank you, kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Grabe, gini makalag-ago sa rin. Hello, maing hapon! Kinsa man eh. Hinaya sa imong radyo ay? Madungog na ko imong...
3: Hapon.
0: O, hinaya sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man ni, nasa pikas linya, may hapon. Nawa siya, kagiginan ako ngayon. Ari, balik tawag. Ay, na yun yung radyo, ay! Pahinayin ako radyo ninyo, kaya madungog mo muna ko niya. Sakit ka sa dungog, kaya mag-feedback mo siya. So, maluwi mo sa kong atutuli din yung mga mrapos pikas. Oo, angay niya, niya DJ Butang o Glanit. Alo, grabe sa dungog.
4: Hello?
0: Okay, hello?
4: Ano to?
0: Kinsa mani? May hapon. Kinsa mani? Anas Picas Linya?
4: Kinang da isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. May hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo nga tong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Nina.
4: Opo, nadungan po na ako.
0: Actually no, Ma'am Zenaida, dili man iingong... Dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang nga ama-ama o ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa mga inaan di ba nga sitwasyon o sa may angin ko hatun isip usa ka ana
4: ako pud ana si Nina nga mangita kong trabaho, dili manangit kong tarong sa akong amahan na manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na ko mabasit para makaiwas ko sa kasakit.
0: So, mohawa siya dito?
4: muhawa na sad ko, pero dili ko mag-ingon na muhawa ko kay dili man ang subot kong mulayas
0: ta. Yes,
4: pero manangit ang tarong.
0: What if kung kumalangit siya niya di sa sugtan?
4: Ang mulayas ko, unya, magminyo na lang siya. Kailan siya sa'yo ng buyag, kay klaro pa nga na ay makatabang saya ha.
0: Wala gyapon tay padulungan di ani no? Wag tay padulungan di ani.
4: Okay, kung ako ang naimutang saya ang lugar di Sinita, mo po niya akong buhaton. Kay, alam nga na, sige na kong kula tahun. Na madakpa na ka istorya ang uyab o sa papa kula tahun man ka.
0: Mao.

0: kay na ilahan, aba kay nakita nga tao nga susama.
1: Kaya ako na maging una yung anak di kitsinita nga. Mahupon niya akong ginaingon sa ilaha bisan ang akong amiga nga. Pag ako pagtarong gay. Pero kung mga yun mong papatagay, pero ayaw na lang pag-uli dito.
0: Mm-hmm. Di na lang siya mabalik.
1: Di na siya mabalik.
0: Alright, sige. Abilin nyo, no?
1: Kitsinita, pwede ko mag- shout out sa
0: akong kailagyan. Sure! Sige, go. Take your time, Ms. Zenaida.
1: Binabati ko po ng magandang pon sila Conrado Villaflor dyan sa Cebu City. Si Ana Lu. Katin sila Mampi. Ganun din si Rohaina, si Elmo. Greetings kami from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Salamat
0: kayo, salamat si Didi Sinita. Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, adya sa Cotabato. Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Oh, boto. Boto siya. Okay. Oh, napamay mo tambag din ha. Open pa atong linya, no? Sa kutob, sa ganahan nga, doon na sila yung muso. Actually, no, sa sitwasyon ni Zenaida, it's easy for us. Sayon sa ato agyod, wala mo ko niingon nga tanang atong mga tambag din he. Dili na siya pwede paminawa. Kay bawadjud ko nga sa end ni Zenaida. Ay, Zenaida. Ni Mina. Sorry, Ma'am Zenaida. Nadamay naman noong kanoon. I know for sure na ay part sa iyaha nga. Naglisod sa siya. Bisa pa man sa mga kabaw naman ta nga. After all, na siya idea how to escape pa from the situation. Ang problem lang, ang pag-initiate, ang pagsugod, ang unsa may buhat, ang sisunod nga step, mo ka ng problema. Kaya after all, kung ikaw manggod, paras ni Mina, dependent ka sa imong family from the very beginning. Financially, sa asa ka na butang nga panimalay. Well, it's all about unsaon niya pagsugod ang kinabuhi nga wala sa podes ang ginikanan. Bisa pa man, ginakulata siya, dependent siya sa iyang family. Nga about si Tirso, nga ni offer, nga hatagan siya o ka ng kinabuhi nga layo aning o sa sitwasyon niya karon. Ang problema niya mahadlok sa siya. Aduna mong godi na ito malamawala kay Mina nga doon ay gibati siyang kahadlok sa mga tao nga magpasakit kaniya. And yes, I know for sure nga si Mina karon nga minaw. Nisamot o kalibog yung huna-huna aning sitwasyon na. Kamo ba? Kaya ba ninyo ibutang inyong kaugalingon sa sitwasyon na susama ni Ini? Oh, ako, I couldn't imagine myself. Lisod ang kinabuhi, yes. Bilisag kumuingon nga ni na ako sa sitwasyon nga ayahay kay lahi tayo sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang kaagi ni Mina, I don't think nga sayon lang na to siya i-address. Because after all, dili gyud siya sayon. Imagine nga, ang unang tao nga ni dapat nimo o ni pasakit nimo, kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo, ay unang mo protekta nimo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you. The first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuokag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa. Iyang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, makaingon ka, the world is cruel. And evil people. I'm so sorry to use the evil, no? Marunong at kaysa. Magibuhat na dili man gid maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mubuhi anak niya kay wala siya absent karong si Manaha. Uy! Ayaw! Correct niya DJ Andrew. Ay si DJ Andrew. Ano dili mo na standard doon. Kung hangto dili mo absent sa trabahoan mo na standard.

0: ko DJ sa mga lastimosa family sa Balansya Alegria Cebu. Hello sa inyo ha. Ako advice niya DJ, first makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw iyang papa aw muhawa siya. Adto siya sa iyang tiya og sultian niya ang tiya sa tanan. Ang problema lang Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, nili sila ganahan, nga madahamay. Kaya kinilagi ang amahan. Doon ay batasan nga. Doon ay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angin niya, ana DJ, butangi og butangay og lanit ang pagkaon sa ina-ina og amahan niya aron matuskig ayo og maapil sad mi ani mong gaba gyud ay ni mong kalaki. Dili sad ta ana ha. Mina ayo ko ana nga advice ni ko ana kay di na maayo. Greet ko sa Barangay Lawaan, dumanho watching Barangay Lawaan. Thanks DJ Reyna, take you ang va. Good afternoon, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello, maing hapon, DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maayo. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis ma lamang, di mata mahamis na. Santhon Vitamin C. Oh, of course. Og of course, ubanan na to gamayin ko ay sabon. Na siya angi magpabilin diya, makita siya og trabaho, magpalayo o pangitao na yung mama. No? Well, well, well, well, well, well, well, well. Alas 2:22 na, mga katropa. Oo, sa mga katropa na to din. Open pagyapo na itong linya, ha? Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, diya sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Catrama Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco sa may Agusan, the sure. Pwede kayo manawag sa itong linya, ha? No problem, ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-control ni Nina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon kung saan. But, lahi ka mag-inog daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angin buhaton. Kaya wala na mo ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan eh. Para mahuman na tadiri ron. Hello DJ, maayang buhaton anak niya. Kung ako niya, iyang, dili lang, ayaw mo pagtambag og mga bayolente, uy.
1: Ayaw!
0: Ba't ako basahon, ha? Basta bayolente ang mga tambag, ha? Kamuno, nangyayagtambag ang tao, nyo sa... Na. Hello, may hapon! Ate Corner sa Picas Linya. Kinsay pa nga,
2: hello,
0: kinsay pa nga.
2: Hello, may hapon
0: na DPRC. Da, kawa nila, ini. Katropang James all the way from Samal Island. Ah, diba? May hapon sa'yo mo, hello. Di katropang James. Kumusta init na karong panahon?
2: Murag dili po tanang bahin po tadabaw nga init yung may portion po dito tadabaw nga nung nagka-confort at nag-umpot.
0: Ah, ako sa sama diri gyapon sa Cebu amo po na ang sitwasyon. Ando na yung mga lugar nga mudagong kalit, niya doon na po yung lugar nga maulan og kalit, mura pong batasan sa babae, di masabtan. Nalungog manggid ni mo katropang James ang ato ang sugilanon, karuan lawa.
2: Ako na eh, nakadungog ba sa katong pag-recap na mo about kay Mina, no? Mina
0: mag- ah, okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
2: Ano? Ah, okay na lang. Eh, nakuha na naman ako. Nakuhog naman ang pulong dami. Kaya yan ba? Yan, kapagit.
0: Kana.
2: Gusto bang po na ikinihiya po ni naman ang itong, ano? Sa sundar, no?
0: Mm-hmm. Sabi ba ito na ito, anak niya man?
2: Kung ako no, ano ba wag natinigyan ako ng atong sender karon? Isip mo na kung ako ano sa disability kay napakiniyong ta siya nga ama kutikahan niya nga ta manikamutan ganili nga hindi magkakitan gani sa gibuhat pod bisan sa kung part pod kineto sa gamay pa ko di paning kamutan kani na nga di bigay patupahan ug langaw di mas yes. Di tubunan ug damo
0: muskitan pa man gani
2: sa kung pagsabot na namigyo niya ang papag-usap no
0: yes yes po mo na yang ina-ina nga kusupod mangulatan niya
2: kaning kasuha gid abi mong gudi mo DGRT nabungog na po aning klasiya kaso ba nga sa mga muna na
0: si yes. Father or si Father
2: may kusog kayong mudaw-daog
0: mm-hmm.
2: Para na ko para solusyonan ang tanan na eh kung nasa ko ano sa dihit na bulugin na i-kwan po na ito na sa Republic Act 962 di ba? Naman na, nakabutang mana sa women and children di ba?
0: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, when it comes sa protection na ito, natay Vowsi.
2: Mona, na, kung kini mga research ko, yan yung atong sender ka ron, kung nakadungog mo po mo sa aning kagya sa iyong pagumangkon, ayaw mo panahal sa kahadlok eh kung ang problema mo go, kung hindi na ito kataga ng solusyon, hindi o hindi ka na masulpan o. Kung nga pa po mamuaksyon kung si Bako mapatay na nila na ka ng atong sender ka ron,
0: mm-hmm.
2: Eh, doon na po yung experience mo nga na DDRC nga huwag pakabana ang mga silingan nga buot-buot-buot-buot doon. Karoon panahon na ang mga silingan kung doon na kayo makita nga hindi maayaw sa'yo mag-isip ka silingan.
0: May
2: ma-authorize ka nga mo report sa asan yung mag-report sa autoridad pa o et cetera. Ang kadlok, kung ka na atong ipahari sirni sa atong kaugalingon, kung sa mot na nga huwag kasulbara ni mga krimen nga nag-uyanap sa kaugaling na itong kaso, di ba?
0: Yes. Right na nag-tolerate.
2: Wala, dapat. Dili nga nato itulurit ang mga mali nga mga bagay. Kung ang saya itong nakita na binag ka ng klaro na gigayo nga brutal na gud, dapat hatag na itong sanksyon, hatag na itong aksyon para ang itong mga nabiktima, hindi mahon sa injustice ba? Di ba? O ka nalang siguro, Didi, sige, murad na
0: ito kung
2: buot pa nga nakapatay ko. Bisang sa recap lang to, wala akin ko actually nakapagmino sa drama, pero tayo mong gisulti. Murag isakitan ko ba? Kaya siyempre, ako mo tayo kasama nila nga, mumati po itong kasakit ko.
0: Yes. And then, naaman kay anak mo, di ba?
2: Wala man inoon, pero maskin pa kung
0: naman kay
2: anak. Pero pagka nga nga, muna kay balatian.
0: Ikaw po, isip po, yes, ikaw po isip po sa pun nga tao nga, gikan ka, isip po sa pun ka anak. Makaingon sa kaka, nga sakit pa mapaminaw niya, na ano na din sasama ni Mina nga, naka-experience ang sasama ni Amy. Sakit pa pamalandungon.
2: Oh, kaya nga siguro ha, DGRC, o mabete ko, happy birthday din sa kong pagkumangkon nga si Jensen Blake, saying ika 5 years old, nang happy birthday, ay gusting sa kanyang pama dito.
0: Mm-hmm. Wala to, wala na lang ipag-greetings?
2: Ah, wala na.
0: Nga silingan niya. Nga
2: silingan niya. Nga silingan niya. Nga hapon, tataran.
0: And yes. Nga hapon. Salamat kay katropang James all the way from Saman. Katropa mo, exciting. O, diba?
2: Exciting.
0: Kana. Da, maabot kita o kanang Samal Island. Kanang Samal. Ninot ka ng lugar diya sa Davao. Isa ginasa ako ang mga, kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato, or I mean North Cotabato, or somewhere in Davao, isa kung dili sa tua ang ay mga daan ng mga dagat sa Padoga ng Tukauga ng Alcoy na idagat din ha, halos padong nito man, ay mga dagat. Dito sa amua, ang Samal na ang pinakamuraga, sikat pagabot sa dagat-dagat. Number one, go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa Kahapunoy. Balik ko na ako mga katropa ha. Sa mga naalin na nag-share sa ato ang Facebook Live, nakita ko diri og 14 na kataw nga nag-share. Apain isa, duha, tulo, upat. Isa, duha, tulo, upat, lima. Aray, maritay. Isa, duha, tulo, upat, lima. Lima ba? Hindi ko kung ano. Upat rin. Wait, naman rin comment naman niya. Upat ka buka kung nakitaan. Dari sa page sa XFM. But pasabot, anika tropa. Ana ang inyong mga gipang share dari. Abot ag-unsi ka buka. Ang problema, ang inyong i-share na ka kamuray mga balong. Oo, kanang tawag ani naka private ang inyong mga account or it's either naka kuan naka friends of friends lang. Mo nang samtang wala pa na akong i-check, wala pa na finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga inyohan nang ibutang sa public ang inyong gi-share. Gastos ko rin ta mga katropa, ha? Balik ko rin taod-taod para sa ako ang akong ikahatag pud ga suggestion. Dili man advices apan suggestion lamang. Dito ka, ngadto kang Mina. Here's Rhea Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. Can't fight this feeling. Nagyapon sa programang X-Rated.

Sakit man yung nanaon. Ang muna yung tao nga makapanagit na to. Nga to ang ginikanan. Nga itong yun na nga. Mooy mo protektar na to. Dili mayan na sa kanunay nga madungga na to ang susama nga istorya sama ni Mina. Talagsaon sa uban, apan, adunay pipila, susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. In a serious note sa imuha din, Nina. Ulahin na nakuhisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa agyod, ako'y laing mahatag si imuha. Kani o sa kasestron lamang, siguro agyod ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, nililuwas ka sitwasyon. Susama niya, doon na physical nga mga involvement. Na na physical abuse, ginadapatan ka. Pwede kay kamangayo o tabang sa mga otoridad, kikundi magkatabang ang imong parente tungkol sa kahadlok, pwede ka mo duol sa otoridad. Anak ka sa husto nga edad, kaya na ni mo mutingog against sa, ni Ana. Kung ikaw andam o disidido ka nga ilaban ng imong katungod, I would suggest nga muagitan ni ini aron maay mo suporta ni mo. Susama mo doon ka sa mga barangay officials para sama ni yung pagpa-blatter. Kundi madala, ano naman yung pamaagi ka tropang Mina ang susama ni ini mo? Agi ka sa pa-blatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mo doon sa police station. Sa DSWD. Ado na po'y balaod sama sa Republic Act 7610. Tawag na to nga the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang ginacover ani, ang ginatawag ng child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, doon na kay mga bunog sa mal. Hinahanglan ka magpa-check aron sa medical legal o kaninga ginatawag na tong med certification. Magpamatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo documents para sa iyong mga injuries. O aran po matambalan ka, o mahibalan to kung sabi na itabok kay basi sobrang papangulata din hawa, takabaho, doon na mga internal damage. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa pulisa. Barangay Vauci Desk, anaapuntaana. Sa ligang nga pamaagi, Daimina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pagid sa Tirso, nga imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga. Tabangan ka daw niya nga mapalayo. Pwede ka na ni mo buhaton. Tekapugni o di po tekapugnan after all unsa may among giingon din his among programa ikaw ra gyud maka desisyon ana Daimina bisan pa sa kapila nga higayon nga mutambag mi dinyo after all naa sa imong pagtimbang-timbang para nimo kini si Tirso wa ta kahibaw ha bisan pag ingon ta nga dinidurpa si Tirso nimo we would never know your safety. Karon mangod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunaw-naan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daog-daogon ka, adun na mo abuso ni mo. Wala ko niingon nga daotan po si Tirso, but wa ta kaibaw. Kung feeling ni mo, ang protection ni Tirso makahatag ni mo og safety, it's up to you. Na may naman po si Tirso, karunod ko Tirso ngayon mo siyang panggaon. Kasi niya ka nang, naman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni Inyo. Kanimagod si Mina, manggod na tabunan na siya sa kahadlok kung sa may tabo ka. Ngayon po may nakita na ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga pagmulakaw siya, mahadlok siya. Tinood na igugman na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina.
Ang pagpangita sa imong inahan sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Protection ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, day nina. Ang pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. Nang sa karon mo lang ka na akong maingon sa imo day nina o anay lain pa. Sa imo at Tirso, kung nabinaw ka karon, ang pingi ang kasing-kasing ni nina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung sa may desisyon ni nina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di mo siya pasagdan. Kini mong desisyon nga buhaton day nina, sabi na kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon. Tagai o pag tagai o pagtagad ang pag-ampo ka aron magaidan pud ka. Anyway mga katropa, nakita na ko dire 22 kabok ang ato ang mga sharer dinhi, naa dinhi sila hangyo ko kadali Doc JJ di sa madelit Doc JJ ha. Kung kuan ko di mo dura ko unya ako sa tanawon dinhi. Mo-message ko sa inyo ha din ha. Shoutout ko do Fiesta Gunting Barili. Wala ko nahubog. Bawi dyan susunod Fiesta. Hubog lang gihapon. No? Sige, normal man na. Kung man magani, bisag way Pista. Hubog man gani. Kaya napakang Pista. Umsa man dayo eh. Ayaw! Oh, char. Kaldir, nakashare na DJ Chi. Nakapublic na. O, oh, diba? Maayo. Nunez Chavez Nino. Namati Miron. Diri. Hello. Pa-shoutout din ha. Asa mo na mati? Pudro ko yung giingon na. Pa-shoutout ko kay sa Tabay Lawom o kadasig nilang Sherman o nga palahubog si Atan sa Dumanhog na Minaw Karwana. Shoutout ay kong Marvin, sige pangwa o Lumboy sa Silingan. Pa-shoutout DJ from Tagum City, gikan kay Gerwin Deriel di sa Belie. Pa-shoutout ko sa akong trabaho, diri Kabilin Subo Lechon. Natuyok na ba na? Ako mama nga papa si Escolina sa Degres Occidental Escalante City Barangay Cervantes proper. Ayan. SMC Motor. Hello sa inyo Neville Hills Ariola Compound Gino Nunez Rodel Poydo. Hello sa inyo ha din ha. Sorry mentor by Lee Mitch. Agmuna niya buhaton DJ kaya pa barangay iyang papa o mama. Mahusay sila o mausabod sila sa barangay na mahawa na siya sa pundes sa iyang papa o mauto na lang siya sa iyang mga iyaan or iyoana. Kana agad mo. Ang ganyan dapat unahon niya. Mauto siya sa barangay. Ang barangay kabaho sa unsaong paghapap sa ilang kahimtang. Daghang salamat mga katropa. Wala ko igong oras. Musunod ang programang Asintado. Salamat kay tanawon ako tuntaod kinsa ni Share. Oo. Ako na yung message sa inyo ha. Ayan. Alas 2.52 sa akong mga partner speakers lawak sa atong station manager John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigdingog si makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Ay, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: 耳机啊，莫里卡，伊个我们干不哈给，给莫阿乌纳达 ，OK。Oi, duduk Arce, pak syurga. Gampu kau gaurder.
0: Kau ampu, itu deh kau. Exciting!
2: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
5: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman. Usa na adik ko.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapakyaso. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
7: Unsa naman ka, oy?
8: Mga naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
9: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy. Nanawag galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
9: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapo ka ayaw ka sa imong buhok.
8: Girl, marato na kaayo ni, oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Minaw ka sa XFM.
12: Hoy par! Ako
1: kuratira ko nang imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Paano na bitaw na par?

0: akan jumpa. Exciting!
1: Sa usa ka haya o dinhi?
2: Kap-kap, kap-kap, mamunan ang tagulikap.
3: Oh, ha? Kasayugod. Unya na, master.
2: Kap, maniguro tabakay. Baka kakita ng sign diyaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba bawa na. Maniguro ng takap kayo. Baka kakita ng nakapaskil ya skirid ka.
3: Remains will be cremated.
2: So dito magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ka, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
0: Exciting!
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga bukiga.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Atako is kunta.
7: Ang iyong baon ng kwenta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mami sa...
7: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka.
6: Saturn, patanase, hala, himot ko.
7: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost na kini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Tadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta. Mag-Craft Gold!

0: ihalah naon sa maningga kong multigab nga lahi na maningtingog sa makina. Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Uy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalang inyong break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Hey, good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Our subject for today, yours among in a sentence.
1: Ako.
0: O sige, ora, ikaw.
1: Abunda is coconut is the best.
0: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, isa pa.
1: Ako kap.
0: O sige, budoy, ikaw.
1: Among kaliro, ikaw up. Exciting!
2: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Aba ta rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaw nang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung na'y problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir. Ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurun na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
11: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balakas.

0: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist all the doctor.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuon? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Tanong ni Kuya King, anong hanap ng biyahero sa baboy?
6: Tingin pa lang, malaman.
5: Certified Kuapig.
6: Pag kinurot, siksik. Lusog.
5: Certified Kuapig.
6: Mabigat ang timbang.
5: Certified Kuapig. Kasi laki Pedro na. Kagapay for more than 30 Pedro laki years. Ito lang ang may Pedro Builders. Kusong sa nutrients.
6: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
5: Noon hanggang ngayon, mabang ka sa malaman.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
8: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Maminaw ka sa XFM.
10: Par! Alay bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par!

0: di.
1: Tanawa gud na mga hulmigas, oh. Tanawa.
0: Ha?
1: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
0: But, manay.
1: Gano man?
0: Katakara ka ba? Dito sa pal, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, masiyot. Ang bumol, piging masiyot. Nang ako mabumol. Binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon isang kape ha. Kay patamis ani, stevia extra. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ano yung Premium D3 Coffee Mix. Pero niyos-iyos ako ang diyan. Kasi ako na dakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka rin sa kuwang ipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayon dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo o stip o nukilanat.
13: Ikaw po.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uyan pagani, mura lagyo, asawa ang inastahan. Dagagay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Sense sentir. El Nadal i el llampà. Vinaràs a l'hospital. Unyà. I Bogotana, ja sé doctor. Un tinhi. Com us sona manant que la gaia, nyu?
1: Ui, ang akumpa amay na bale. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: bulaklak ang may Pigro Builders. Kaya lamang ka sa malaman. More than 30 Pigro Laki Years.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Pagi kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
5: Wow!
4: Napagi kayo yab! Lisod po, nung mamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
7: XFM.

0: Tuan Kapitan.
1: Eh, tagok-tagok ke. Naimu hang teacher ning absen terbakah.
0: Ah? Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
0: Alangan, aku man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nangyong akong mabungog. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Kompletado. Si Balot Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfo Plus Herbal Oil.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
4: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
7: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Kung ikaw mga kita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran Todd Buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sunton Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Sunton Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Sunton Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
15: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ang bata rin eh mo. Gahit kagyog o. Pero sige, panahonan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ang bata rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na akong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po tirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Eh, exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman. Unsa na adik to?
13: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuod? Wala yun?
13: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Mayong adlaw, kanin
0: inyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya akong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamot, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
14: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
15: Ay, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
14: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kayo kong buhok?
15: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
14: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
14: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Minaw ka sa XFM.
18: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
17: Kumaminaw ka sa XFM.
18: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Hindi ka atas, pese? Ah, may pemuligin.

0: Ay, sabuk ka ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Isabukan na napulipata na sabukan ba? Ay, Ocha Man! Sabukan ni mo dong, ay!
2: Na, Mochen!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod!

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi, bom, akong binulan niya dugo. Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, sa Tuntun Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita na ko nga, adunay, alibiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema alis ako ang mata. Magsige na lang o gabong-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagamong-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold bay? Pang-sure bay? Ngano good?
1: Sugod nga ni gamit ko sa craft gold. Mida ko akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa dai ka masayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid nga pulyar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaningnot sa craft gold, pwedeng himuon pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide ug herbicide sa mais.
1: Dugan pa bay, ang craft gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang craft gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang craft gold bay?
1: Ubay, ang craft gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko craft gold. Aron sad makasakinan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Mindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay paggabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay Bastion ug mabuta na hinuon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pero nga sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme na itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarnyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumasabi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman. Unsa na adik ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng Gayeros Baboy?
16: Tingin pa lang, malaman!
15: Certified Kupig.
16: Pag kinurot, siksik. Lusog.
15: Certified Kupig.
16: Mabigat ang timbang.
15: Certified Kupig.
8: kasi laking Pigro na.
15: Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busong sa nutrients.
16: Tingin to timbang, certified wapi.
15: Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
18: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Minaw ka sa XFM.
20: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga laminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?
21: Exciting!
19: XFM.
22: XFM time, it's 6 o'clock. Climb check, brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
23: Mga katropa, exciting dito!

sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga katapusan o ang pagbalik ni Isus hadol na. Ang atong Ginoong Jesucristo na gingon, gawas kung mga tao ang mga tao pag-usap dili, ngayon siya mga kita sa kinahariyan sa Diyos. Igala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa mga adlaw. Buod siya ng tao mamalawas o mabatunan ang kinabuhing tayong. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kanina na wala man niya tuhunin. O kung saon man sa tao sa pagturo kaniya na wala kayong niya hindungin. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali sa tumong o tuyog na kami mag-aalagad niya kaninyo, imog na hining tulumanon ang Diyo. Sa rahol masisigutan ng mga tanda na naisulang sa Biblia, o ganitong pagpanganda o pagreporma sa kaugaling ang Diyo. Sa rahol masisigutan ang Diyo na muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Diyo. Sa rahol masisigutan ang Diyo. Sa rahol masisigutan. O karong

0: Sa pagkasapaw, maayong gabi na usab kaninyong tanan mga kaigsunan. O sa tanan usab nato nga mga katropa sa nagkalain-lain nga stasyonan sa XFM. Maayong gabi kaninyo. Sa ato usab, pasalamatan ang CEO sa mga stasyonan walay lain kundili si Doc Arimiletoy. O si ang Vice President si Ma'am Olibainoy. Ingon man ang General Manager Edwin Garing. Og ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa tanan usab ng mga technician sa nagkalain-lain nga estasyonan sa XFM sa Mindanao. Nga naka-hook up sa mao nga programa. Sa salamat sa inyo nga pagkamaabtikon. Og ilabi na gyud sa atong abuutan din nga technician sa Tagum City. Kang brother Kinit. Ingon man usab sa tanan nga nagasubaybay sa atong live karon. Ang pinakauna si Ate Mera taga Fulot Bautista. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Hello kuya, watching from Bisayan. Salamat sa inyo nga pagpaminaw igzon. Og ingon man kang brother Lito Magtod. Dinha sa 23, maayong gabi kanimo. Salamat sa imong pagpaminaw. Og ingon man usab nagasubaybay sa atong live karon gikan kang CJ Anedroda. Siya ang consultant mga kaigalaan sa Yes to Health. Busa kung dana mo yung mga gipangbati, pwede mo maadto sa ilahang buhatan. O Dunas Life Clinic mga kaigsunan, din handapita dool sa palingke. O sa anda mo alagad ang ato ang doktor din ha, si CJ Anedroda. O gingon man usab kang Erwin Alibre, salamat sa imong pagpaminaw din handapita sa kapatagan. Og sa uban pa nga nagapaminaw sa nagkalain-lain nga lugar nga maabot ning atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako mang hinaot kon asa man kamo karon na himutang. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas. Og ingon man usab sa tanan nga nagapaminaw dinhang dapita sa gawas sa nasod. Ilabi na din ha sa Australia, maayong gabi kaninyo din ha Escalera family. Ingon man ang atong listener din hangdapita sa USA. Agikan kang Cartagena, maayong gabi. Og sa tanan marim, sa tanang membro sa SDARM. Agikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa tibuok kalibutan. Sa maayong gabi kaninyo igsoon. Sa karon mga kaigalaan, live ta karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Sa doon natay kauban din si Brother Marlon Buhol. Sa atangin ninyo mga kaigalaan, mauna ni ang mag-live nato din sa matag Merkules o Huibis sa gabi. Alas 7 hangtod alas 7. Sa iyang kauban ni anak mga kaigalaan si Brother Charlito Bungkak. Sa sila na ang magalay mga kaigalaan ni anang Merkulis sa gabi o Huibis sa gabi. O ang Lunes, Martes, maugi hapon ang magalay si Brother Junard. O ang Bernes o Sabado Domingo maugi hapon si Ramil Escalera. O mayong gabi usab sa ato ang nagapaminaw karon si Junard Iconar. Salamat sa imong pagpaminaw igsuon din hangdapita sa Kibalang. Sa karon ana ang atong kauban si Brother Marlon Buhol. Sa atong ihatag kaniya ang mga pagpanimbaya ngadto sa mga kaigsunan o sa iyang mga kailausab.
1: Okay, so maayong gabi sa tanan mga kaigsunan o dinhi sa dakbayan sa Tagum. Doon natay mga kaigsunan dinhi. Sila Doc Manasis Dumagit sa naadiha karon na himutang sa Maximo. So maayo nga pagpaminaw niyo diha Doc. no, uban sa iya usab nga mga anak no, usab ni Sister Muna no, na dinhi sa Brace no, sa 9 East, uban usab sa ihang mga alalay no, nga kauban niya karon sa ilang panimalay. Huwag yung usab sa atong kaigsunan usab ni Sister Kuni na himutang karon sa Garciaville no, maying gabi diya sister. So hinaot nga tanaw usab no, kamusta mo nga sa itong programa karon no. Yung usab sa itong kaigsoon akong ugangan Brother Sister Rubino no, na diya sinimutang sa Sinanguti Village 1. Huwag yung usab sa La Brother Happy Tagapulot no, na diya sa Sinanguti 2. Yung usab sa itong mga kaigsuna no, sa uban usab nga dapit sama sa kay Brother Oliver Romando sa Pagsabangan. O yung usab diya kay Brother and Sister Sangkay no, na din sa Santol na himutang. May gabi diha niyo brother and sister. Inusab sa mga kaigsunan no, sa Abiod, so dili siguro na kumay sa isa no, nga itong mga kaigsunan diha no. May gabi sa tanan, inusab sa Laak, sa Mabuhay no, may gabi sa mga Dumagit family o Gruyo family, inusab sa Formentera family. So inusab akong i-greet ang natusag mga kaigsunan sa Rakan nga bahin no, diya sa mga kaigsunan ato sa Napanlan Church o group may gabi sa inyong tanan mga kaigsunan. So kato lang no atong ka-great.
0: Okay, dagang salamat Brother Marlon Buhol. So sarga subaybay sa atong live karon gikan kang Colin Iskarsa, maayong gabi. O gingon man kang Aldrin Romo, maayong gabi kanimay soon. O kang Hidrian Suliano, salamat sa imong pagpaminaw. O gingon man kang Will Robino de Binagracia, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapita sa CDO. O kang Vincent King Dumagit. O gingon man kang Junard Iconar, watching from Marilog District, Davao City. God bless sa atong programa, Pastor. Salamat sa imong pagpaminaw. Sa karon atong tagaan o panahon ng atong usa ka igsoon, si Brother Bubong Charleto Bungkak. Sama na ni ang kauban ni Brother Marlon, mga kaigalaan. Sa pwede ninyong sundan ang matag live nila igsoon kada Merkoles o Huwebes sa gabi.

0: Mayong gabi sa tanan, sa mga kaigsuunan din sa Tagum City, sa Dumagit family, yung manusab sa Rubino family, sa Masangkay family, yung manusab si Brother Oliver, gitimbaya ko kamong tanan, mga kaigsuunan din sa Tagum. Ingon man usab sa mga kaigsuunan, mayong gabi sa tanan diha sa Mati, sila ni Brother Nudalo, Ili Nudalo, o sila ni Brother Sunny Ilugun. Mayong gabi sa inyong tanan din ha, sa inyong pagsikay-sikay, nasayod kong anaamo sa pagpangandam sa panihapon. Nining kahaponon o gingon manusab sila ni Sister Jima uban sa iyang kabataan, iyang mama dinha sa Mati City. Ingon manusab sa mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi usab kaninyo dihang tanan nga naga tanaw o naga paminaw karon nining kagabion sa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa mga kaigsuunan dinha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan dinha mga akong mga mahal nga mga pamilya kaigsuunan. Ingon man usab si Brother Daning Saranya, manginaot ko nga namo sa maayong panglawas, o uban ni Brother Ampog, Sister Inday, o manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din ha sa Mawab, mga Osaris family, Brother Bubong. Ingon man usab ni Brother Danny Boy, Osaris, uban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi. Akong gitimbaya kamo niining kagabion dinhi sa programa sa tingog sa reformasyon, og maulang kini og manghinaot kong ang Dios magapanalangin og magauban sa tanan. Ingon man usab sa mga kasilinganan, mga kaigsuunan nga pursuso, akong gitimbaya og manghinaot kong ang uba ang Ginoo magauban kanatong tanan sa tibuok nga kagabion.
1: Okay, daghang salamat Brother Bungkat. Doon natin nagasubaybay sa itong live karon gikan kang Daylinda Baay Osaris. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Mawab. O gingon man kang Nini Agintoro Rosy, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Arakan. Sa tanan usab nga paminaw sa tibuok kalibutan ning atong programa sa tingog sa reformasyon nga maabot ni ato ang sibyahan. Usa maayong gabi kaninyo. Sa karon igsuon maminaw ta og maanindot nawi.

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako di ay si Chad. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, all doctor.
5: Nag-iba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
11: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mao na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
1: Exciting!
3: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
3: Mga sininan na ako ni tanan akong ipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Dawat na ka og labada, Padre.
4: Exciting.
1: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Blast Gold. Santon Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gika Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubangan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
3: Dili na lagi.
11: Karit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
11: Yung...
3: Unsa man gyud?
11: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman. O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
7: Ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Oy par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya ito, sayang saat. Hoy, wag yun na to man.

0: jumpa. Exciting! Kami tak lupa.
1: Orang!
0: Utang aku, Pa.
1: Usah menang imong pangutan na.
0: Uncay! Spanish!
1: Sa unsa man?
0: Kanang! The boy is running!
1: Kasi yun, Rana?
0: Si Katabi!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
0: Exciting!
2: Ako si Jubilin. Ako ay Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigig halubilo sa ibang tao kay mga adlo ko kasi naidal lang ang virus ba. Kung pabigid ko na tumar sa Premium D3, araw ang siguradong protektad ng yun o dili ko magpakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasairag sa'yo, aron makaboundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive dia. Unsa pa ulat ninyo, bag turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag mo alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mo sa kaya tumaran dahil nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, sa mga butika.

0: pala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sugar nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilip pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: exciting.
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Isang Panlawaw, kapatpat na labalay na ako ibatok na pagpanakit sa akong pagkogo ay blog na ko, pahay pagyod, makabatok ko gripong lipon ito nga, nakadingog ko na radyo na nang tagpagol wag ako makadaan na akong lula ako ni Panit ko, akong gitisingan, akong

0: mga hermano, ako daw ang tigang apan lawaw, ang contract gold yes, patak-tak na lang balaw.
1: Zantown Plus Gold, patak yes to health. Zantown Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kami diha na may mga insomnia, mag Zantown Plus Coffee Mix.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Narin na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahalap, panantaon, pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang ako panantaon sa tandaan.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makataban aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalaksik ta ko bali. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nga luya kay akong pagminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Early sa mga butika.
8: Hala, hapit akong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
15: Importante na aguna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
18: Exciting!
16: XFM.
19: XFM.
20: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: già cucina?
1: Oh, alla bugawa!
0: So, so, so! Di man mo dagan kap!
1: Adloka! Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok! Nay aswang nok!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati! Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na

0: Doc. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
0: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato de Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita de Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito, ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Doc, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algy kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
1: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung

0: ating colon. Kumbaga tumutubo ito dun sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon doc, ano? Mm-hmm. Eh talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, nako eh baka tamaan kayo ng ganitong uri ng sakit.
0: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber eh. Ayan, alam nyo yung sanhi ano, maituturing na pangunahing dahilan eh yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga eh kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo or development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang na kulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin ano. Unang-una sikat ng araw. Pangalawa sa mga dietary and sources, mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kaabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla, hirap akong pumika at feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, Mabibili sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
0: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging puwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. Ano? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps o doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort, dito madalas daw no, sa lower left,
0: yes,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan, yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Dok, kung yung mga kinakain nila, yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
0: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber. Mm-hmm. Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat ano, para maging healthy yung colon natin.
1: Ayan po, ha? So mga kabayan natin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro, Dok, ano?
0: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya, no? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
0: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan. Ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano? Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin 'yon. Mm-hmm. Oh, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yan ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis.
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, no?
0: O, saka pag nauhaw.
1: Oh, yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ang mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo mga kaibigan ng Premium D3. Huwag kaligtaan mga kaibigan, no? Na mag-take ng ating pong Premium D3. Sabayan nyo rin ng Vitamin C. Kailang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa ating pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang ating pong Ultimate Trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
8: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pangkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroong high blood? So, yun yung way. So, ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
9: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito, Dok, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay doc yung ang Santong Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Mm-hmm. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. Mm-hmm. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na minsan sa ating pong mga avid listeners.
0: So salamat po sa ating mga tagapakinig. No? Lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to.
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Good evening, B. Potahe sa gabii na.

0: daw si Cinderella Ron. Charlang. Hello, Vivi! Mayang gabi eh! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyuhang madungog ang inyuhang guest ni Princess Bisaya version! Hantra las on si Imedja Kitagarong gabi una. Siyempre ako po ang inyong kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhang yun sa inyo ang kinasing-kasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ato ang isa ka Facebook page. Dagamagod ang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usap kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo pero igang. Abang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kita mga pagahisgutan. Depende rin po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuha karong gabi una, kaya kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong kong sa'yo. Ha? Way pong sanay. Sa mga nag-duty ron ha, strongly recommended na ako, untain taon nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi, dapat diligyod nga magluya-luya, okay, bawal yun ang magluya-luya kabi, kaya delikado mong gudin ha, ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din ha, karon. Una sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Subdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi na ko guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naa na siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na kuan na this person iyakong giingnan sa una nga di dako kabalo mag-appreciate og small things. Ma ba? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely i-judged head to toe. Ginan ko niya nga di daw ko kabalo mag-appreciate. Merisi ni mo ka di ka kabalo mag-appreciate og small things. Ooh. And that's coming from you, huh? Really? Really? Kita grabe, maskin pag unsa ka gamay or unsa ka dako ang ginahatag sa tuwa nga mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanag naa sa tuwa nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Huwag inay something na gitudlo sa ko sa unang panahon, sa ko ang lola, when she was still alive, tudluan jud ko niya nga dapat maging magpasalamaton jud ko sa tanang butang nga gihatag sa kuha. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Oy, sa inyo mga tumagkarong gabi una ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Diya sa Hong Kong, may gabi. Abi ko gulay live kay katong interview mga yugtabang drive sir, driver Sarela. Oh, nakita na itong isa ka live mag-i-post sa itong official Facebook page ha, nga intawon kaluoy po sa driver kay nadakpan intawon siya kay wala siya uniform kay wala siya kalaba. We all know na diri sa Malaybalay, one of the struggles nating mga taga Malaybalay is too big. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gitugunan bitaw no, hala nag Sumana dai nag komentarista na magkaday. Dili lang, siguro magpagawas lang ko sa gamay na to mga hinanakit no sa ingon ana magud kay. Kabalo man kita nga basic need, one of the basic needs gyud. Ang tubig, without tubig, luoy kay ta ilabi na sa panahon nga tinginit, kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan gyud nga ma-refresh ang atoang kaugalingon, kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag ka kuanon ka kasi aron ka. Oh. Lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gina siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gyud sa tubig, kinahanglan masolusyonan gina siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og kanang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito nga, isip mga kuan po bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Diri ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay white tubig. Moadto sa mall nga gipilahan ang mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa diri sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness B, libre po ang maging buutan ka sa imuang kapwa, sa imuang mga katropa, so kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gid ta. Niya kanang bitaw sa iyang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy pud ba kayo. Dili gid to niya sala. No kay member man gitas GC anang uban din ha, nga grabe gid ang ilang struggle pag-abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Gi-mention na alagyut. Unya na ko mamulitika. Chismis man yung politika, oh. Takang kita problema sa Pilipinas, kanigyod. Hello, Kang Kuya Lam! Nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Hinod bito mahimong cellphone no kay pagmata sa buntag kay ikaw ra man dai nang kuri-kuriun. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo mga lalaki. Pagmata na sa buntag, di gid na sila mag-pray nga magpasalamat nga, ay salamat nakamata pa ko Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone. Kani mga babae po, wa nay halos mo trabaho kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Sige lang ta mag-react. Kay mo una mangid na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha ano, since nistoryahan naman ginaton ing cellphone ingon si Kuya Lem Wanglong nga gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagid tay ka ng usage moderation in usage gyud. Since naman gitay cellphone, oh, gamiton lang ginato sa tamang panahon nga dili pud sa pagmata sa buntag nga imbis imo ang gakson ng imong bana or gakson nimo imong asawa, cellphone dai nimo imong gi-correct-correct. Makagubagin na siya ang relasyon. No? Lisod kayo ng ingon ana, Bibi. Ang una, ginimong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos, gakson ni mo yung banner, gakson ni mo yung asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Yung pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilawin na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan isip maghatag og extra libido or pampagana sa pagiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan do. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga ito ang Sir BB Question. Hatod-usap ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya, importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce ni mo sa imuhang makina. Kay basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o ka ng mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyohang mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyohang cellphone, kay para ang mga points ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? O nabagid pulos. Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Masking tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Aloy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan na ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo. Papasukin na ko. Good evening. Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions. Then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabiin ni mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na ara sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW life. Na humuhugot sa silhig. No, Ma'am Ann. Gabi si Ma'am Ann. Oh. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usap and salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself, you're trying to, basta, kanang, nga nung gamit na manggid po ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan, ha? Kanang, tanan man halos gamit, mapuslan, maskin toothpick, manggaling mapuslan, manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naargin sa tuwa din ha kung unsaon nato pag-utilize ang mga gamita o unsaon nato o paghatag og mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag pod sa tuwa. Mo nang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mo bitong ka nang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo sa manong gamit daghang ka idiri uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maskin pagdagom, maskin pagtumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, V.O. niya, to-to, dahatangin ninyo nga to ang putahe confession. O sana po gabibi na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo panghawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, Bibi. O sa lang kakanta kay para. O niya, taon-taon, musibog kita sa unahan sa to ang putahe confession. Ay mo pang...

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Makadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.

0: Istay tago usa ka semana mo tikwana sa isa lang ganito na usa ka bulan gamay mga kumbukol na ko isisba una gamay ka munggos lang kun nagkadako na siya mo ratulin pero ni gamay pod naayo jud ako mga bukol sa kong lawas mubag na ko sa likod tungwa na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanon dako kay katabang sa kuha
1: Zampon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jutni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.

0: Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
5: Ayaw!
3: Kalibog.
6: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: exciting.
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa itong programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay feel health, pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up

0: Free prenatal check-up, libre ang pagpanganak, libre po ang imuhang tambal, newborn screening, libre po gana siya, libre po ang pedya sa imuhang baby, o ayha ka mo uli, and of course, libre po ang family planning, and feel health assessment. For more details, or kung dili mo maka-adto kay wak mo katuod, pwede mo nga moderetso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail good mo sa mga benefits na ginahatag, labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses. All the way from Zamboanga, Cebu, guys. Thank you! May gabi din ha sa imo. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas. Thank you! May gabi din ha sa imo. Ang atong putahe confession karong gabi una, bi o sa ka-istoryas mga kabit-kabit na point. O pa muna tagam? Ang tindi mo masakpan? Huh? Ay, nakupaita, ani, oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayori ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Excited.

Kami ay Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente Cinderella, abi na kog ordinaryo ra. Pero na-shock ko Cinderella nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubag yun sa Ginoong ako mga pangutana Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ayto na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya Cinderella nga nagtrabaho kuha ng hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kung bana Cinderella. Nami usa ka anak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alamag na nagabinuang di ay siya. Karon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat Cinderella is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana din siya ikabit. Og nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kini trabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya Cinderella nga, iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kompadre. Kay na ako nung kinisa abroad, o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na day ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ng istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gid siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal Cinderella kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan nay. Isa sa mga gipirmahan nako Cinderella. Ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua, maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsao na lang daw kuno siya. Pero giingnan ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa
tinuod lang Cinderella gusto kay kumagwala, pero ako lang yung gipugngan. Kaya usa ko ka professional nga tao, ug dili ko mo stoop sa ilahang level. Sugod nga nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ang ako ang ex-husband. Sa kuwa o sa kong anak. Ginatagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Huwag nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diring-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang iyang kabit karon Cinderella, nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga naisayda nang ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Suranda po dito. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami na natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. In 94 na lang kung nakapaminaw sa akong gitang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ako po sa Yesko. Relativo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik na sa itong programa, karang gabi una, ang putahe sa gabi, unsa po ni Uy. Unsa po yung kalingawan, di ha? Kamuha. Murag ako din ge-exercise kung pinakalit. Anyway, balikan na to ang istorya sa to ang letter sender karong gabi una nga si Margie. O, nadungog ninyo ha sa mga mahilig mag etcubs di ha. O, ayaw ginan ninyo buhata kay na. Manumbalik gina sa inyo, adu. Wala gyud maayong binuhatan binga, maayo pud ang hatag anak sa imo sa tinuod lang. Tanang mga butang imong gibuhat nga daotan ngadto sa imong isig katawo, mobalik gyud na siya sa imuha 10 times harder than what's the original. Ooh! Karma. Hi kay Paolo Avelito, Cinderella akong ex 1 year na mibulag. Tapos makigbalik siya sa ko akay 3 months na iyang tiyan, usa akong buhaton Cinderella lubos na gumagalang. Paolo Avelito ng Davao City, but nasa Japan, nagbabakas sakali. Naramang ginasya sa imuha, Pao, kung gusto pa nimo siyang balikan, and dawat po din, pinaka-importante diri is, dawat ba nimo ang iyahang baby? No? Eh, kabalo man ka nga, dili na siya, kabalo man ka, yun sa imuha na, o, dili na imuha. Kay kung dili na imuha, acceptance first, dapat dawat nimo ang bata. Kay kung dili nimo dawat ang bata, wasig maunay mag-meet siya sa inyohang away every now and then. No? So, kinahangan dyan na nimo balance, imong timbang timbangon kay, dili na siya ang anak kasayon nga desisyon. Siguro kung wala siya, kung dili siya buntis, o niya gusto siya makigbalik sa imuha, it's your heart to decide kung love pa nimo siya. Nga nung dili man, karon man good, it's between your heart and your money. Kaya syempre, sa ngalan nga imuha, kung limbawa balikan nimo na siya, o niya knowing na buntis, so ibig sabihin, it comes with a responsibility. So mandatory nga ikaw magpalit og gatas og diaper and everything na naka-entail anak nga obligasyon. So Pao, it's up to you Pao ha. Marcy Magale. Thank you. May gabi si Margie po ng Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi idinhaan sa imuha. Ang tambag na ho kang Margie kana magistorya silang duha sa iyang bana aron magkasinabot sila kun dili gani mo sugot ang iyang bana nga mag-uli sila maayo. Muadto sila sa simbahan. Mag-ampo. Sige na naman, Jukog. Armand E. Oh. Given na maging pag-ampo arms, kay for sure, nag-ampo magiging ato ang magtiayon. Pero kabalo ba mo na isa sa mga kanagong reason, kanagong makakita, kaniha? Realidad din siya, ha? Kanagani mag-ginuang kasi mo ang partner, kanang mangabit ka, mag-cheat ka, mangita ka og lain. Dili nga nang ka-strong ang imuhang faith sa Ginoo. Kaya kung strong pa na siya, dili gyud ka makakumit anak nga mga sala. Muna sa mga mahilig magkabit-kabit din ha, ah? Question yourself. Question your faith. Gaampo ba mo? Gaadto ba mo sa simbahan? Kay kulang gyud ka ayo. Dili man nimo kaya nga, dili nimo kaya nga manakit ka sa imuhang kapwa tao, labi na kung strong ang imuhang pagtuo sa Ginoo. But then if you naa na ka kahuyang, dili ra kay ka matintal, naamang gyud ang tentasyon everywhere. Maskin asa ka, nara gyud na permiti ang tentasyon, nara na sa imo kung imuhang i-embrace. Pero kung kulang ka sa pagtuo, yes, dili ra kay ka matintal. And then remember nga ang mga pagmahay na agitanan sa ulay, okay? Tumundi, uy. Pasabi. Laban sa Cinderella, ha? But anyway, B, pasaylo agad ko ninyo kung medyo nasayo-sayo nga ito ang pagbalik sa ito ang programa. Tungkol kay need na akong mag-early out for now, I have an emergency. Naadyo ko yung emergency nga at tuon. Sa ospital. No? For emergency purposes lang usa jud, need lang gid nako kaayo nga mo exit kadali kay very emergency na gid kaayo. No? Sige lang kay magdungog-dungog kaninyo ugma sa samang panahon gihapon, sa samang oras, sa samang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Ngunit baka ayo ang atong gabi kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: XFM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
3: Oh, hala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
2: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Batakitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dalit na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. Unsa na adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
13: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
14: Hi, Moni Laay Karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
14: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
13: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
13: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod ug adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulang dayon. Exciting.

0: Kata lupa. Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling. Honey. Sweetheart. Unya, babe.
3: Oh.
2: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ngi, exciting?
0: Exciting!
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Catenillo, Mirisa Sabrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay may magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko dugan na sa kagbalik katulog. Lima na din ay katulog niya din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya to bili man. Masamag ginang ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: dalan.
1: Ah, tsagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold bay.
1: Ha? Sa Crap Gold bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold bay?
0: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningnot sa Crap Gold, pwedeng himuon pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa binhi, sa dili panimo, isabwag o ipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Crap Gold bay?
0: O bay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: lo de.
1: Achie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Uso kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawak. Nindyod jud kaayo ang Santog Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santog Plus Coffee Mix.
1: Santog Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santog Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santog Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol ka ayaw, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Diyan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, kung hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batigong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man na usab ang imuhon ako na, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Oh, sabag din.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imnani, arong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: System Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
8: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!
11: XFM.
3: XFM. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Xanthan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Xanthan Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: kapitan, siya una o garon.
1: Anil siya kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusi pa. Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
5: 75, pero basko pa.
4: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni basko ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
5: Sao na?
4: Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala ka ni Ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini kalamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang lindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
16: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. PJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ninyo tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako huwag ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
17: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy, parle, pagod! Pakurati na ba ni mong pare nga? Nakay gusto niya? Charot!
22: Exciting!
23: XFM.
24: XFM.

0: Kapitan Lodi.
1: Ang metro ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Igun ani manggod ni siya metro. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaneng kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: May vitamin D3 ka pa.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawon ng kwarta,
4: yatagan ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa...
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Satan, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Nasaha, yakwa, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
4: Time. Ayaw gin kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinanimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Tanong ni Kuya Kim, anong

0: to Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
1: Sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Plus Gold, number one product ng Yes to Health, mga kaibigan. Sinubukan po, mga kasama, ano? At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna, ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kay Madam, ay subukan nyo rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Plus Gold, ano? Lalo na ngayon, Dok. Sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakana diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
1: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako na text siya, no, before New Year.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, "Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Ay, nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po, ha. Ah. Yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Kesa ang kurot.
1: Masayang, ano.
0: Mm.
1: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest ay napakataas, mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, naku, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: Oh, may mga susunod pang New Year. Oh, kaya konti-konti lang.
0: Huwag ubusin lahat sa para sa ngayon.
1: Kasi puro buffet ngayon, partner. Eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatokso.
0: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yun siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, ay kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit na yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic, mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang Premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, mm-hmm.

0: nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, mm-hmm. kaya ang nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Mm-hmm. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saan lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, ang katungso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. So, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin na-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa ipong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na. Alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta. Di ba? Sarap ng handaan. Huwag naman tayong killjoy. Pwede naman. Kaya lang, tamang dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamagal po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na ilabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Yan, alingatong. Yan. Yan, pwede yan. Kasi pang pagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siya nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine. Yeah, bawas sa mga karne, mag-take ng beer, o iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan po natin ay inaatake ng gouty arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano eh. Yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangatawan.
0: Ano yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman doon ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumaki talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya... yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan mo kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa ating po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up mo po ako through this message. Marami po ako naramdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po ako malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo? Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-e-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, sa mga kababayan natin ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat. Nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang pag nag ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako santam, sabi ko, buhay pa ba to? At sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba, parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan.

0: sa ating pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, galit. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Medical, say yes to health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan, and El Salvador.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Subtle Bus Gold.
3: Ako si Jubilin. Ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Bus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Subtle Bus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Subtle Bus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigig halubulo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naayad lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Dolly, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di nakulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Celtone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celtone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celtone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
15: Exactly.

0: Meron bang ka pa ba? Ngadtong sa Lunita nga, wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Ngano ikaw do, nahimdamanin mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Mauni.
0: Isang

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
2: Ay, kay, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Murumag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
3: Kauna?
2: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay, nagina kong lahin ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay, kaya akong pumati.
2: Katong mga parehan ako na senior citizen, inay nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
14: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng gayero sa baboy?
15: Tingin pa lang, malaman.
14: Certified Kwapig.
15: Pag kinurot, siksik. Lusog.
14: Certified Kwapig.
15: Mabigat ang timbang.
14: Certified Kwapig.
15: Kasi laking Pedro na.
14: Kagapay for more than 30 Pedro lucky years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busong sa nutrients.
15: Tingin to timbang, Certified Kwapig.
14: Noon hanggang ngayon, mabang ka sa malaman.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
17: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagong bato
6: pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulang dayon. Excited?

Ayang, siin, baka magsisi ka. Sexy, bata, marami dyang iba. Matrona, subalit, San Requa ang pera.

mai decente. Acui de hins, jumi jingle sa calle. Pero bakit pinagpalit kay Brownie? Hindi ka pa ba niya nangangate? Ha? Okay, fine! Kung ayaw mo na sakin, aso o tao, bakit papipilitin? Ang worry ko lamang

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kanya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Mato nga na balaka ko. Kaya basta nung mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Kanya akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalimturahon. May sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMs?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa sanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumasabi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gig!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tadang sakyanan sa akong amigo ha. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold na bay? Pangsure na bay? Nga no good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy halah, naon sa maning akong muntik ang mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

Mga katupa, excited!

0: Κυλιθύλιμο. Σαχμό.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucose sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may glucose ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong glucose sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni mo ni Ana.
6: Remember,
4: ahimti ba ako?
6: So,
4: bisan asa lagid ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Na kayo magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
10: Akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. O saan na adik to?
11: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Naunsa naman ka, oy?
13: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
14: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Tatawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
14: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buho.
13: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
13: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe, gikan sa chair. chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o Buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 4 na sa bundag. O ganyan na ang headlines nining buntagas.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, mag-uuma nasakmitan og ilegal nga droga sa Barangay Lurugan, Valencia City.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, SAF trooper patay sa ambush sa Lanao del Sur. Mga kauban nadala sa ospital.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, inflation rate sa nasod niadtong Abril, paspas ang pagsaka ngadto sa 7.2% tungod sa pagmahal sa presyo sa pagkaon ug lana.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, US military gimakak ang pag-atake sa Iran sa US Navy vessel.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Inoue nagpabiling walay pildi human gibuntog si Nakatane.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, tulo ka pasahero patay tungod sa suspected virus outbreak sa Atlantic cruise ship.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, concert ni Shakira sa Brazil gidomog sa kapin 2 million ka mga fans.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, lalaki sa Turkey gilokong ang ulo sa hawla aron buhunong sa pagpanigarilyo.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa bundag. Kauban si Katropang Halilu Tabios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza size tingbulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Halilu Tabios Army Scene. Huwag kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog dahil kita ninyo mga katropa, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7 XFM Bukidnon. Samtang live kita ninyo nga makita, pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please subscribe sa mga katropa sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon, siren ta ang detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balita sa lokal.
3: 2.8 million pesos ang nga proyekto sa 403rd Brigade. Gi-turnover sa Pacifica. Kini sa detalye sa report pinaaging katropa nga Jonathan Lee Soriano, nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Formal nga giturnover ang bag-ong na-renovate nga balay ta Kalinaw Covered Court ug bag-ong natukod nga kaamulan launch atol sa inaugurasyon and turnover ceremony of the newly enhanced Brigade Covered Court sa 403rd Brigade Malaybalay City Bukidnon adlaw nga Martes Mayo 5. Natukod aga Covered Court niadtong Marso 26, 2019 pinaagi sa Provincial Government of Bukidnon ilawom sa pagdumala ni Governor Jose Maria Arsumere apan sa pagpaningkamot ni Brigadier General Sigfred C. Tobal. Poblado, Philippine Army 403 Commander na tagaan o kahigayunan na madevelop ang nasugdan sa pagkitimbayayong sa PAPSIPEC. Mukabat sa 2,843,637.50 pesos ang gidonar sa PAPSIPEC. Kini pinaagi sa suporta ni Brigadier General Father Francisco M. Paredes, retired chairman sa PAPSIPEC, o Brigadier General Fernando Isabat, retired president sa PAPSIPEC. Gisugdan ang renovation ni atong Oktobre 8, 2025, og natapos Mayo 5, 2026. Ang maong gipanindot nga pasilidad, dakong tabang sa pagpalambo og pagpataas sa kalidad sa tropa sa kasundaluhan, kini usaba mahimong venue sa kadaugan sa kasundaluhan og katawhan. Mga katropa, hilig ka magkapya pagilidan kasi mong doktor nga mga pi, ayaw ka balaka nga mga pi og Santon Plus Covix. Dili kini kontra si muhang ulcer, diabetes og palpitation. Kini nga kape adunay mangustin, soyabin og malunggay. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balita ng bukan, balita sa bukan. Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang lokal gihapon, mag-uuman nasakmitan o iligal nga droga sa Barangay Lurugan, Valencia City. Sa inyong report, pinaagin katrupang Rustom Villafranca, nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: May resulta sa pagkasikop sa usa ka mag-uuma ang gipahigayong drug bypass operation. Human kini positibong napalitan og shabu sa pulis nga nagpailang pusher buyer. Ang operasyon gilusad sa Purok 1A, Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon, alas 10:57 sa gabi niatong Mayo 4, 2026. Nadakpan sa operasyon si alias Kikin, 38 anyos, Minyo street level individual og residente sa maong lugar. Nakumpiska gikan sa dinakpan ang upat ka pakete sa girudahang shabu nga gibanaban ang mutimbang sa 6.2 gramos og nagkantidad og 42,160 pesos. Ingon man coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga droga og usa ka unit sa cellphone. Nagtingkagol na sa detention cell sa Valencia City Police Station ang sospitsado kinsa makatubang sa kasong kalapasan sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kapi ba nga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report. Balitang bukan, balitang sanggan. Express Balita. Express Balita.
3: Mga kato mga katropa, ang itong mga balitang lokal. Dagan ka na ba o gibati sa mong lawas o ka nangita ka o kape nga healthy o walay side effects? Mga sulayin mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties, mutabang pa mapahimsog ang imong lawas o mapakusog ang immune system aron mabatukan ang mga nagkariyang mga sakit. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang regional.
2: Balitang regional.
3: Patay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police Special Action Force kun PNP SAF human giambush sa ang mga otoridad atol sa warrant of arrest operation sa Bariposo Buntong Lanao del Sur niatong Mayo 4, 2026. Ang namatay giilang si Police Corporal Kelvin De La Cruz Francisco, sakop sa 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion sa PNP SAF. Si Francisco ang unang nabiktima sa pag-atake, samtang padulong pa lang ang mga operatiba sa target nga lokasyon. Dugang sa insidente, upat ka mga pulis ang nasamdan o karon gitambalan sa ospital. Sumala sa PRO Barm, nga giatake ang mga pulis sa mga armadong lalaki o giingong gigamitan pa og sniper fire, samtang nagkaduol sa target nga wanted person nga si Sukair Diungkata nga nag-atubang og kasong murder og attempted murder. Padayon ang hot pursuit operation nga gipahigayon sa mga otoridad, samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa ambush.
2: Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa balitang regional. Lalaki nga dunay o nga dugay nang ginareklamo sa mga silingan. Gida ko pumansubli nga magmaoy. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Ivan Pulunan. Nanukad sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
8: Ginahulat na lang sa mga otoridad ang formal complaint batok sa suspect nga si Ricky Basing. Anaasamtong ang pagidaron o residente sa Purok Masagada, Barangay San Isidro ning siyudad sa Jansan. Uman sa pagmaoy nini nakalabayng alas 12 sa kadlawon sa nasampit nga lugar. Matud pa, samtang gainom ang nasampit kauban ang biktima nga si Ricky Rodriguez. Hamtong ang pangidaron og lain pang silingan, kalit na lamang kining nitindog o gihakwat ang lingkuranan dayon gibunal sa biktima sa likod. Samdan ang nasampit sa naong, apan nahimugya po ni ining makadagaan sa ilang panimalay. Sa diyang mirisponde na ang kapulisan, naabtan ang suspect nga ginasinggitan ang mga sakyanan og motor nga muagi samtang sakay sa top down. Gibadlong kini sa silingan apan imbis nga muhunong nagbahad pa kini og kinabuhi. Matod pa sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang nasampit tungod kanunay matud pang gapangilabot o galing mahubog pag-ayo. Hinuon aminado usab ang suspect sa iyang binuhatan. Sa pagkakaron, giturnover na sa barangay ang ilang reklamo aron ihingpit babantayan ang ilahang sitwasyon. Mga katropa, kapibang dili makadiabetes o kung kapibang makapalig-on sa atong kabukugan o makahatag og saktong enerhiya, inom na og Premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
2: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katong atong mga balitang regional. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:15 na sa buntag. Mga katroparon nga malikayan ang bukol sa kalawasan. Kung matubuan og bukol ang kalawasan, mga katropa, mag-Santhon Plus Gold ka. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, inipuno, mga katropa, sa antioxidant properties. Ingon man, kini nga kapsula, adunay extracted ang palayang, adunay polypeptide properties. Na nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga dako ug katabang sa nahinay nga pagtaas sa sukal sa lawas. Ingon man, mapanormal ang ato ang blood pressure sa lawas. Ang Santhon Plus Gold, mapalit sa mga anak kaning butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Ani ana ang balitang national. Nipasalig si Senate President Tito Soto nga mopailawom una ang Senado sa pre-trial proceedings sa gayon nga formal nang mapasaka sa Kamara ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Gipasabot ni Soto nga ang proseso magsugod sa pagpadala og kopya sa mga sumbong ngadto sa Vice Presidente. Dinhangyon ang opisyal o opisyal nga tubag gikan sa depensa sa dili pa mopadayon sa pre-trial stage. Katuyuan sa mong lakang, mao ang pag-organisar sa mga ebidensya o listahan sa mga saksi gikan sa duha ka kampo sa dili pa ang formal nga husay sa Senado isip impeachment court. Sa pagkakaroon, walay tinong time frame kung unsa kadugay ang pre-trial nga nagdepende kini sa gidaganon o gibugaton sa mga dokumento nga gisumite sa mga piskal ingon man sa kampo sa Vice Presidente.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Inflation rate sa nasod niyatong Abril, paspas ang pagsaka ngadto sa 7.2% tungod sa pagmahal sa presyo sa pagkaon ug lana. Sa iruntang kompletong detalye sa mga report, pinaagi ni katropang Bong Umake Algabre, nanukad sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
9: Mitaho ang Philippine Statistics Authority kabahin sa natalang inflation rate sa anta sa pagsaka sa kinatibukang presyo sa mga palaliton o serbisyo sa nasud nga paspas nga nisaka ngadto sa 7.2% yantong Abril ning tuiga sa press conference yantong Martes Mayo 5 ibutyag ni PEC Undersecretary Claire Dines Mapa nga kini na ang pinakapaspas nga inflation nga mitala sa miaging tulo na katuig usukad ni atong Marso 2023 nga naa sa 7.6%. Ipasabot ni Undersecretary Mapa nga nagunang nakatampo sa inflation rate sa miaging bulan mao ang pagsaka sa presyo sa pagkaon ug lana. Ang pinakadako nga nakatampo sa pagsaka sa inflation sa mga pagkaon mao ang bugas nga nitaas pag-ayo ug isundan kini sa isda ug karne. Kung sa transportasyon ng hisgutan, ang presyo sa diesel nisaka sa 124% samtang ang gasolina misipaw usab sa 60.5% samtang ang inflation ni atong Abril nilapas sa forecast sa Banko Sentral ng Pilipinas nga tali sa 5.6% o 6.4% mas taas usab kini sa 2% hangtod sa 4% nga target sa gobyerno. Katropa, para mataas pa ang pagserbisyo mo sa katawhan, tiguruhan na basko kanunay ang imong kalawasan, mag-Sanson plus Gold Capsule. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bongo Maquial Gabri, XFM News.
2: XFM Report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropang, ito ang balitang nasyonal. Oras 101.7 XFM Bukidnon, 19 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pterygium, glaucoma o uban pa. Mag-VisionX Plus Softgel Capsule ka mga katropa sa 500 mg ang VisionX Plus Softgel Capsule. Kini adunan ay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Alang sa deserve ni mong for the win ang pananawa. Take a VisionX Plus Softgel Capsule nga mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: US military gihimakak ang pag-atake sa Iran sa US Navy vessel. Kinetong sayro ng report, pinagi ni katropang Dave Vinirelaw, nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
10: Gimakak sa United States Central Command ang report nga nakaigo ang Iran usa ka barko sa US Navy. Human sa mga taho nga gikan sa pipila ka news agency sa Iran nga adunay barkong giatake duol sa pantalan sa habagatang Silakan sa Strait of Hormuz. Matod sa Iran nga nakalapas ang mga barko sa seguridad sa kadagatan ug napugos kini sa pag-atras. Apan ni insistral ang US Central Command nga walay barko sa US Navy ang naigo sa maong insidente. Sa susamang higayon, nagpaibalo ang military sa US ug usa ka bag-ong inisyatibo nga giendorso ni US President Donald Trump nga magtugot sa mga naval air asset ug pag-escort sa mga commercial nga barko agi sa Strait of Hormuz. Diin daghan na ang na-stranded tungod sa nagkataas nga tensyon. Gitawag sa Iran ang maong lakang sa US nga usa ka paglapas sa kasamtangang ceasefire samtang gipasiugda sa Estados Unidos nga kabahin kini sa Freedom Project. Nga nagtumong sa pagtabang sa mga na-stranded ng mga Marines o nag-atubang sa kakulang sa pagkaon ng tubig taliwala sa tensyon sa Middle East. Mga katropa, sa nagkagrabing tensyon sa Middle East, kinahanglan mamabiling kalma atong kaugalingon. Maong painom o pagtimpla sa healthy ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Adunin kini mangustin, malunggay o soybean. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Inrelao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, para mapanormal ang imong pagbawas sa matag-adlaw ug malikayan ang bloated nga tiyan. Mag-Sanson Gold Herbal Tea ka mga katropa. Nagihimo sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bark. Maudagan kayo og health benefits sa gipatamis pa sa stevia. Maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Sanson Gold Herbal Tea, mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Padayon sa pag-aton sa tuang mga balita sa balitang sports.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Sa Sa balitang sports, sa Inoue nagpabiling walay pildi human gibuntog si Nakatani. Ana karon ang report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw nanukad sa XFM Bukidnon.
11: XFM report.
12: Nagkanunayon ang hapon nga boksidor nga si Naoya Inoue nga nakaginawa siya glalom human gibuntog ang kababayan niyang si Junto Nakatani aron magpabiling walay pildi at tubangan sa 55,000 ka mga fans nga nagpunsisok didto sa Tokyo Dome sa Japan niadtong nakalabay nga gabi. Uban sa hait niyang abilidad, ang 33 anyos nga gibansagang monster ni pakita og iyong katakos aron madepensahan ang iyang undisputed super bantamweight world titles ug patilawon si Nakatani sa kapait nga kapildihan sa unang higayon. Nagpakita o good performance ang duha ka boksidor sa ilang away sa tibuok 12 rounds nilang kumbate apan sa katapusan. Ang tulo ka mga judges ni score og 116-112, 115-113 og 116-112. Pabor kang Inoue nga niinat sa perpekto niyang record ngadto sa 33 kadaog, walay pildi og 27 kanakouts. Mao na kini ang ikapitong higayon nga si Inoue ni lampos sa pagpanalipod sa upat niya ka mga corona sa WBC, WBO, IBF ug WBA. Samtang si Nakatani nga kaduha pa lamang niaway sa super bantamweight division na tagak sa 32 wins, 1 loss uban ang 24 ka knockouts. Mga katropa, aron healthy every day, magsantun vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
11: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, nangita ka ba o ga anti-cancer nga kape na makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ania na ang pinakabagong kape mga katropa nga ginama sa Yes to Health nga doon ay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Ang Premium D3 o ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nakadang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
11: XFM Health News.
3: Nakabsan ang tulo ka pasahero human sa gituhang hantavirus outbreak sa MV Hondios cruise ship nga nagbiyahe gikan sa Argentina paingon sa Cape Verde. Matod sa World Health Organization na kon WHO, nga dunay usa ka kumpirmado og 5 ka suspected case sa barko. Samtang usa ka 69 anyos nga Briton ang gi-admit sa intensive care unit sa Johannesburg, South Africa. Ang hantavirus kasagaran makuha gikan sa mga ilaga, pinaagi sa ilang hugaw, laway o ihi ug makapahimo og grabe nga sakit sa baga. Ang operator nga Oceanwide Expedition sa mitugan usab nga kini usa ka seryosong medical nga sitwasyon ug nakumpirma ang tulo ka kamatayon, lakip ang duha ka dots nga magtiayon ug usa pa ka dots nga pasahero. Duha ka crew ang nanginahanglan ug emerhensyang tambal apan wala patuguti nga makanaog sa Cape Verde. Samtang ang barko nga adunay kapasidad nga 170 ka mga pasahero o 57 ka mga crew. Karon nakaangkla sa gawas sa praya. Samtang ang mga otoridad o eksperto nagpahimangno nga posibleng musunod pa ang dugang nga kaso tungod sa incubation period sa virus nga mulungtad o usa hangtod 8 ka semana.
11: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, limo bang ikahadlukan virus o bakterya nga mga sakit nga pwede nga mutapot sa mga lawas? Alang sa tibok proteksyon sa pamilya mga katropa o mapakusog pa ang ato ang immune system. Nga mo ang gwardya sa ato ang mga lawas mga katropa, kini mo protektara sa ato ang lawas batok sa mga nagkariyang mga sakit. Alang sa tibok proteksyon sa pamilya, mga Santhon Vitamin C, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang showbiz.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Gidumog sa kapin 2 million ka mga fans ang concert ni si o ang concert sa singer nga si Shakira dito sa Brazil. Ang mga opisyal sa Rio de Janeiro niingon nga napuno sa mga fans ang Copacabana Beach kung asa gipahigayon ang konsyerto ni Shakira. Kini namatod pa ang pinakadako nga konsyerto sa karera sa Colombian pop star. Ang pagpahigayon o mga concert sa mga international stars usa ka pamaagi sa lokal nga gobyerno aron makadani o madani ang mga bisita o turista sa ilang nasod. Pipila sa mga nagpahigayon o mga show nga nakadani o minilyon ka mga fans mao sila si Madonna o Lady Gaga. Malipayon kaayo ang 39 anyos nga singer gumikan sa walay puas nga suporta sa iyang mga fans kaniya. Gibanabana sa mga opisyal sa Brazil nga ang maga o mga awit nga si Shakira nikita og 161.45 million US dollar o anaa sa kapin 9 billion pesos.
11: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, alang sa better skin and always looking young and fresh, gamit na mga katropa sa Clear Skin Beauty Soap nga mapalit sa mga nagkadayang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa tuang balitang kakaiba mga katropa, maragaduda ko ani sa tuang mga Pinoy og mga makadungog sa tuang balitang kakaiba nga news karon mga katropa. Kaya lagi lalaki dito sa Turkey. Gilokong ang iyang ulo sa hawla aron mohunong sa pagpanigarilyo. Kineto ang siren ang report. Pinaagi ni katropa ang tatay ikaw 5 nanukad sa XFM Bukidnon.
11: XFM Report.
13: Human sa sulod sa 26 katuig na pagpanigarilyo si Ibrahim Jose nga taga Turkey nakahukom sa paghunong sa iyang bisyo alang sa kaayuhan dugang sa iyang plano nga muundang sa pagpanigarilyo pan wala siya mulampos kay nahibal-an ni ini nga dili sayon alang sa usa ka chain smoker nga muhunong si Ibrahim nakahuna-huna sa talagsaon nga paagi naghimo siya og hawla sa ulo nga hinimo sa tumbaga nga alambre o gitrangkahan aron dili na siya makapanigarilyo. Ang helmet sa motorsiklo maoid inubdan sa iyang ideya. Gihatag ni Ibrahim ang yawi sa hawla sa iyang ulo ngadto sa iyang asawa ug anak aron dili na siya matintal sa pag-abli ni ini kung maatake na ang gana sa pagpanigarilyo. Ang stick sa sigarilyo wala mahaom sa tunga sa wire nga tumbaga o tungod ni ini nilampo siya sa paghunong sa iyang pagpinigarilyo. Katropa, ibos imong immune system pinaagi sa pag-inom ng Santhon Plus Gold alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang ikulima. XFM News.
11: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
3: Dang salamat katropang tatay ikulima sa pag-atod sa maong report. Tanawa mga katropa, marag maka-idea gid mo ani mga katropa ba? Ilabi pa sa itong mga katropa niya ang gapa ni Carillo, pipila na katuig. Tigani mga katropa, dito kaning si Ibrahim sa Turkey mga katropa, nakaya man niya mga katropa nga makahunong sa pagba ni Carillo. Sulod sa 26 katuig mga katropa, sulod sa 26 katuig nga sayang pagba ni Carillo, nilampos gud siya mga katropa. Dili ingon nga nilampos iyang pagpanigarilyo. Nilampos gyud siya sa iyang tumong og tinguha mga katropa nga mahunong na ang iya ang pagpanigarilyo. Gani mga katropa nga sumala pa sa kadagan ng higayon nga dagan siyang mga idea mga katropa unsaon pagpahunong sa pagpanigarilyo apan sa kadagan sa iyang nahimo mga katropa nga mga pagsulay aron mahunong iyang pagpanigarilyo wa gyud siya mulampos mga katropa apan diyang nakita niya ang helmet iyang helmet sa motor mga katropa dito na dayon siya naka-ideya so makita kay nato sa hulagway mga katropa nga ang iya ang lukungan siya ang ulo purma gayud sa helmet mga katropa kay mao ko to pagkakita niya sa iyang helmet sa motor naka-ideya siya mga katropa nga why not iyang himuon og susama nga ing ato mga katropa apan pinaagi lamang sa why kaya ang helmet mga katropa doon na maghapoy na kong lungag mga katropa so mauna ang nahitabo mga katropa ang wire iyang higihimo o lungag mga katropa hangtod nga ang kadigkit mga katropa sa mga wires dili na gyud makapasok mga katropa ang sigarilyo mauna nga di gyud siya makapanigarilyo mga katropa. Pag-usap po niini mga katropa, para dili gyud niya matanggal ang maong hawla sa iyang ulo. Nakalak kini mga katropa. Huwag dili siya ang naghawid sa susi mga katropa sa maong laka. Kung dili ang susi sa iyang asawa o kadito sa iyang anak mga katropa. Huwag hangtod mga katropa ang anak malampuson siya sa iyang gihimo mga katropa. Mauna karon wa nagyud siya na ni Garilio mga katropa. Kaya kani magwagpag pa ni Garilio mga katropa, daghan kaayo ni nga musangpot mo resulta sa mga sa sakit mga katropa sama sa sakit sa baga. Gani mga katropa, dili lang sakit sa baga mga katropa, ilawi pa kaning sa mga maka simhot mga katropa sa kanang gitawag nila o kanang second basta ana mga katropa. Second man ako ang nadumduman mga katropa. Kanang gas gap moy makalanghab lang mga katropa sa aso, ha? Aso sa sigarilyo mga katropa, doon nagyapoy makuha nga sakit ni Ana. Muna mga katropa nga, mintras ang sayo pa mga katropa, mintras dili pa ulahi, huwag dili ni mo makaya mga katropa, kaya sumala palagi sa mga gapa ni Garilyo mga katropa, lisod matod pa nga likayan, hilabi pa nga naanad na ka, o natin na suga sa pagpanigarilyo, kapangitaon na si mga nga lawas mga katropa. Manaw din mo makaya basin pwede ni mo nga kuno basin pwede ni mo nga mahimo ang gihimo ni Abraham Hussein didto sa Turkey mga katropa. Nakaaya mag niya mga katropa sige na. Sug din na mga katropa paghimo na. Manaw mga katropa nga alang usab sa alang usab mga katropa nga malikaya.

0: sa atong mga live viewers karon kay katropa ang Anita Valderosa nga ato adito sa Vancouver, Canada o Vancouver, Canada. Matod niya, good morning, XFM Bukidon. Kay Manager Inday Marie Urasti Marie Codino. Good morning, usap din ka nimo, Manager. Kaang Raul Imperado, mayong buntag sa tanan listeners sa XFM Bukidon News Entertainment. Shout out to Marzo Layo Villafranca, Michael Carato Ricabo, and Romy Botligoso. Di ko din malimta ni katropang Raul Imperado, yung mga kauban sa laing istasyon, mga katropa. Sa una pa ni mga katropa. Kay katropang Randy Santisas, matod niya, listening. 37 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa. Samtang dahil mga katropa, ito ang ipahibalo, nga ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Ingon man, mapalit usab sa Shopee o Lazada o sa mga butika sa inyong mga lugar. Musunod na tayo mga katropa, ang programang The Secret of Health, kauban si Doc Remilito ay huwag sa dili madugay, mausap ang programa, o musunod usap ang programa. Programang bus ay kauban si katropang Prince sa obra, karong alas 7 hangtod alas 10 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglanggob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Marie Codino. Sa mga kaubanan diha sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince sa obra. O sa naginusara na mo, nga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo?
3: Tama sa lola!
1: Nagpapapa!
3: Taon! Himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo guwapa ng imong lola.

0: kabalatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmay nga litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zaton Plus Coffee Mix User.
5: Ito, sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo inungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyon ko niya. Uli lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliyon nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Oy, Arche. Arche.
7: Kapitan Ludi.
6: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
7: Ha?
6: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
7: But, manay.
6: Gano man?
7: Matakara ka ba? Dito sa pal, nakita man lang gina ako.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong atlado. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Normal

0: Yes,
1: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium T3 ang bago.
3: Hey, si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, pero hindi kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajoz, sa sakit ang karawan. Laging namumaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung namumaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Hala, happy na akong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adikto?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko himutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
1: Tanong ni Kuya T.

0: Eliakim, anong hanap ng gayero sa baboy?
1: Tingin pa lang, malaman!
0: Certified Guapig!
1: Pag kinurot, siksik, lusog!
0: Certified Guapig!
1: Mabigat ang timbang!
0: Certified Guapig! Kasi laking Pigro na! Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years! Ito lang ang may Pigro Builders! Busong sa nutrients!
1: Tingin to timbang, Certified Guapig!
0: Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman! Pigro lang!
2: Naunsa naman ka, oy?
3: Wa naman ka, wak-wak sa imong buhok.
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Gani mo tutok, unsay tawag.

0: Hey kala kumusta nga mayo-mayong buntag na usap ganatong tanan. Welcome na usap din eh mga katrupa sa atong pragbanuban sa programang Bulsay. Dineng adlaw nga Miyerkules, pizza size na ni bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta ba ang ato mga kaigsunan kanunay nakatunin sa 101.7 XFM Buginon? Dine sa atong duha ka syudad o 20 ka munisipalidad ng atong lalawigan. Labi na sa atong mga yanog mga katawhan mga katrupa. Banubanin na sa tabay ha, dine sa atong pragbanuban sa programang Bulsay. Atong isgutan ng unang isyos atong palibot. Nga ikaw kako, adunay katungdanan og angeng masayod nini. Gawas og sulod ning atong lalawigan sa Bukidnon. Angay tang isgutan ng unang isyo may kalambigitan sa bagang duot sa katawhan.
1: Bulsay, kauban si katropang Prince Obra.
0: Bulsay. Osbon ko, welcome din sa atong panagbanuban sa programang Bulsay ha. Kamusta ba ang atong makaigsunan din sa ato ang lalawigan? Kutob abot labay sa atong signal, labi na diyas kabukiran ba? Sa atong makaigsunan mag-umang hinahinay aginod ni Taknas Kabuntagon? O sa tanan na itong makaigsunan nga nagprepara din buntaga ba? Labi na sa inyong tagsa-tagsa katrabaho, amping ta kanunay ha. Kanunay tayong magmaigmat o niya, kanunay tayong maghinay sa kadalanan. Labi na sa ato mga kaigsunan nga kanunay galatas. Sa highway, makatrupa, padulong sa inyong trabahoanan. Bantay ta kanunay mga katrupa, labi na sa ato ag mga pagdrive. Nahinay lang tayong mga katrupa. Kay labi na sa panahon karon ag ato mga kaigsunan nga mga trabahante, sigurado yun mga katrupa, early in the morning. Matag sa'yo mga katrupa, aginod yun, inahinay yun mga katrupa para sa pagpaningkamot sa pamilya. Labi na sa ato mga kaigsuunan ba yung mga trabahante sa nagkadaiyang mga establishmento din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na sa mga kumpanya, kining ato mga kaigsuunan nga trabahante di aspinyahan. Diya sa may sagingan, sa'yo pag inasbuntag mga katrupa, daghantag mga kaigsuunan ba yung mga makitaan. Buntag pa lang sa'yo, nanaskilid sa highway. Maghulat na yun in town, mga katrupag, kwaon silang sakyanan. Kay kumbati na siya. Kaingon ko ba, kining ato mga kaigsuunang mga mamumuobi daw? Mga trabahantis, mga dagkong kumpanya, mga katrupa, buntag pa sa'yo, unya, pag-abot sa init, tutok kay mga katrupa sa init, mga katrupa, padayon yapon sa paghago. O na andagan, mga katrupa, sa panahon, di raba na to, mabantayan, di ta kumpiyansa. Labinas ato mga kaigsuunan nga doon na nagyong edad. Labinas panahon karon mga katrupa nga usog ining giingon na ito nga balatian. Kunang di yun ta makalikay mga katrupa sa pagtumar sa atuang mga produkto sa Yes to Health. Labinan ato mga kaigsuunan kay buntag pabitaw sa iyo mga katrupa. Kita yun ko ining mga kaigsuunan na ito nga maghulat yun dia skilid sa highway. Parating luya. Unya pag-abot sa panahon mga katrupa nga kinigitawag nga sa ilang pagpaningkamot, igor yun in town sa ilang pamilya. Munang amping takanunay mga katrupa ha, sa ato mga panglawas. Ato yung ampingan atong panglawas mga katrupa kay maorgyon ay ato ag kapital alang sa atong pagpaningkamot, alang sa atong pamilya. Munang di yun na to, kalimtan aga pagtumar sa mga produkto sa Yes to Health mga katrupa kay makahatag, makatabag yun sa atong mga panglawas bay. Ay, padayon gyapon ta mga katrupa ha, sa atong mga kaigsuunan nga naka-view mga katrupa sa atong mga pages. Ang 11.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, Bulls-Eye Bukidnon, aga Sentro Bukidnon, muna atong mga pages. O niya, kining atong mga kaigsuunan nga naminaw karon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Diya sa inyong mga radio set mga katrupa. O wa pa mo maka-follow sa atong pages ba, ipalo na ninyo. Aron nga updated ta mga katrupas mga balita. Labi na mga katrupas, dagan sa atong palibot din sa atong lalawigan sa Bukidnon. All over the Philippines mga katrupas sa mga balita nga angay na itong masayran. Onya, do na tay share tuwi na load. I-follow ang 11.7 XFM Bukidnon sa atong mga kaigsuunan na minaw di karon sa inyong tagsa-tagsa ka area. Naakamos inyong panimalay. Naa ka mo mga katrupa sa mga establishmento, karinderya, baga multi-cap, asa ba ka mo mga katrupa na minaw? I-follow mga katrupa ragod ang 11.7 XFM Bukidnon. Dayon, i-click mga katrupa ang follow, pangitaa ang programang Bullseye, i-share na mga katrupa niya. Importante nga nagka-public ang imong account. Nagka-public, onya, doon na kay share badge mga katrupa, kay mo na yung mechanic sa atuang share to win a load. Onya, kung nakashare na ka, nakafollow na ka, nakapublic imong account mga katrupa, doon ay chance nga makadaog kag 50 pesos nga load.
2: Ha?
0: Ya, mabutang imong pangalan diyan, diyan sa itong live. Kita na ninyo mga katrupa ang atuang digital katrupa leta. Kaya unya, mabutang yung pangalan, ipatuyok na nato kay basin ikaw di ang swerteng dumadaog o 50 pesos nga load mga katrupa. Ha? Share to win a load mga katrupa ha? Ay, good morning dahin ni katrupang Randy Santisas. Matod pa niya listening. Good morning dahin mo katrupang Randy. Katrupang Raul Empanado. Bayong nga buntag sa tanan viewers o listeners sa XFM Bukidnon News Entertainment. Good morning dahin mo bay. Ma'am, si Pina Tinambunan. Good morning katrupang Prince sa Bullseye XFM. Shout out lang ko dito sa Alae sa shop. A happy Wednesday. God bless from Tinambunan family. Bugkaon ng tapan. Good morning. Labi na ni Busing Ben makatrupa dias may aglayan. Busing Sinsusap makatrupa, good morning, good morning. Ang sa tanan na itong nakatune in ha. Comment lang mo makatrupa dinis sa ato aga Facebook page. Ato nang basahon makatrupa dinis sa atong panagubanuban. Nang buntag dahil sa ato ang halandong gobernador dinis sa atong lalawigan sa Bukidnon. Ato ga gobernador Rogelio Neil Piroque Gov. May buntag dia. Kauban sa ato nga Congressman sa ikaupat nga distrito, Congressman Laarne Roque oga ni Congressman Ketjan Flores, may buntag na ni Mokong. Og usab ba katrupa may buntag, labi na sa atong halandong mayor ning atong syudad sa Malaybalay. Mayor Warren Pabilyaran Mayor, may buntag. Kauban ang Malaybalay City Council, labi na sila mga katrupa, Councilor Cromwell Kirill Dilayan, Councilor Jason Chad Ayala, oga good morning usab. Sa ato ang mayor di Asma ipasugong Mayor May Okinlay mga katrupa. Good morning. Kumusta ba mga katrupa? Na kuan ba mo? Na giningingon na ito mga katrupa? Na intriga ba mo karon mga katrupa sa dako kang isyo mga katrupa din sa ato ang Dasos Pilipinas?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ubay-ubay yun mga katrupa ang reaksyon sa atong mga yanong katawahan ba? May tungod mga katrupa nga giningingon ang katawahan ba sa Bukidnon? O angay bang i-impeach si VP Inday Sara Duterte? O daghan nag-komento mga katrupa. Anya, kineng ato mga kaigsuunan bitaw. Labi na sa kineng unsag yoy pulsos katawahan dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Kineng ato lang kineng mahisgutan mga katrupa ha. Kay ato masagong nakita, labi na sa lower house, diya sa pag-imbestigar o pag-himo nila mga katrupa o basihanan sa impeachment complaint batok kang VP Sara. Labi na mga katrupa sa ato ang mga kigsuuna mga congressman. Anya, usang ato aga congressman mga katrupa sa atong ikaduhang distrito. Labi na sa di congressman Kit Jan Flores. Ubay-ubay sad ang mga reaksyon sa ato mga katawhan mahitungod ining ang ato mga kaigsuunan sa Bukidnon. O bisan kining ato mga kaigsuunan na Minaw karon. Naka ingon na ito mga katrupa, nagtanaw sa atong live, unsa kaya inyo ang reaksyon? Kita din sa Bukidnon, dinilang ito sa Bukidnon mag-focus mga katrupa. Unsa kaya pananaw ninyo mga katrupa, angayan kaha i-impit si VP Sara? O, angayan kaha mga katrupa nga giingon na ito nga mabutuhan sa plenaryo. Labi na nga mapasa nga ito sa Senate mga katrupa ag impeachment complaint batok kang VP Sara. Komento mo. Kay mas mayo man mga katrupa nga makuha po na itong reaksyon sa mga katawhan ba? Ato pong masayran kung unsay reaksyon ng atong mga kaigsuunan din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Kay usamang yun mga katrupa, kung imong liliyon, ang ato aga congressman sa ikaduhang distrito, di pabor mang yun. O, yun na ni Muslim mga katrupa ang buto nga ito sa House of Representatives, labi na sa giingon na ito nga impeachment complaint batok ang VP Sara. O niya, daghan po ang mga negatibo nga mga komento mga katrupa, labi na sa ato mga katawhan. Labi na sa ato mga katawhan, mga katrupa, ang mga komento nila. Labi na sa giingon na ito mga katrupa sa nahitabo nga pag-impeach ni sa pag-boto sa plenaryo sa Senate. Labi na sa atong halandong na ito nga congressman ni sa atong distrito. Samtang, padayon ito mga katrupa, ato sa ning Siron Bay. Yan ang sikop sa pidiyang usaka dry goods vendor nga misideline sa pagpamaligya o illegal nga druga sa barangay Tankulan. Ato nga Siron kina sa topikas linya karon si Katrupang Dave Vinerlao. Katrupang Dave! Live report!
2: Yes, Katrupang Prince, wala ka ipsot ang usaka dry goods vendor Katrupang Prince, kundi inisideline kini sa pagpamaligyang illegal nga druga Katrupang Prince. So, ikasa ang baybats diri sa Upper Susuhon, Barangay Tangkulan, Katrupang Prince. So, yung kabuntagon, alas 6:40, Katrupang Prince, kundiin. Usaka alias Umbra, 59 anyos, Katrupang Prince, ang napalitan sa tuwang pusher buyers, sa tuwang operatiba sa PDEA, Katrupang Prince, o gidudahan o illegal nga droga, Katrupang Prince. So, kani Katrupang Prince, diri-regid niya siya dool sa police station o nahimtangan dool dito sa Barangay Katrupang Prince. Sige, kasa ka ni Katrupang Prince, huwag napalitan ka ni Kusaka Pakiti sa gidudahang siya buka Katrupang Prince, o kundiin sa pag-kapkap Katrupang Prince sa naasa nakuhaan po gini o ubay-ubay nga Pakiti sa siya buka Katrupang Prince nga naka-hitsel transparent pa Katrupang Prince, diin sa pag-abri sa to ang presking officer Katrupang Prince, nakuhaan ka ni o upat ka Pakiti Katrupang Prince. Ang tulo pataon Katrupang Prince, hasta ang dagkua Katrupang Prince, o usa ka gamay Katrupang Prince. So, tanan, lima kabo Katrupang Prince nga pakite Katrupang Prince, pil na ang bypass item Katrupang Prince. Sa nakuha po sa iyang position Katrupang Prince, yung pitaka, 1,000 peso na bypass money Katrupang Prince. So, kaya Katrupang Prince, kamulo pa ang inventory nga gipahigayon sa tuang agent sa PDEA Katrupang Prince. Kundiin Katrupang Prince, kanya ito ang suspechado Katrupang Prince. Sa ako lang lakbitan Katrupang Prince, sa dakpan na po ko ni kanya ito Katrupang Prince, sa susama ragyapon Katrupang Prince, sa pagmamaligya, ragyapon siya po Katrupang Prince. Kundiin na sistensyahan yun niya niyahang service Katrupang Prince sa pisuhan. So kaduanan niya ni Katrupang Prince. O karon Katrupang Prince, pag humanan ng inventory Katrupang Prince, di pa nato mahatag kung pila ka ang exact nga timbang sa siya po Katrupang Prince. Kaya wala pa man di kwan kamulo pa man inventory.
0: Okay. Sa sumasay mong gingon Katrupang Dave, kini nga maong suspitsado sa pagpayot sa illegal nga druga na dakpan ni sa una. Bago pa ni siyang gawas o dugay-dugay na?
2: Dugay-dugay na ni siya Katrupang Prince, tapos aya pa yun, ay inibalik pa din Katrupang Prince. Oo. Ubay-ubay na niya hangkuan gyapon Katrupang Prince kay taud-taud na man niya dakpan Katrupang Prince. Tapos mo lagi ni side usab ni siya ka vendor sa ato ang public market diya sa Tangkulan Manolo Portage. O di sideline gud niya ang pamamaliang druga Katrupang Prince.
0: Unya kini siya Katrupang Dave 58 anyos pila edad niya?
2: 59 Katrupang Prince.
0: Unya particular taga asa man gini siya bay?
2: Taga diri ra gyapon niya sa Upper Susuhon Katrupang Prince sa maong barangay sa barangay Tangkulan Katrupang Prince. So napalitan sa to ang kwan sa sayo sa Kabuntagon Katrupang Prince.
0: Okay. Kini siyang tao Katrupang Dave pagpayot sa illegal nga druga, high value target ba ni sa PDEA?
2: Street level individual Katrupang Prince, amo na man lang term nga gamit kaon Katrupang Prince.
0: Ah, okay, street individual.
2: Pero notado na ni sa Katrupang Prince.
0: So, gikan sa pagsurbilan sa PDEA Katrupang Dave, dugay-dugay na ba ni siya na maligya og droga?
2: Sa ako ang pagkakuan Katrupang Prince, ubay-ubay na gid Katrupang Prince kay namay mga transaction Katrupang Prince nga kundiin pakyas Katrupang Prince. So, mabutang gid siya nga ubay-ubay og taud-taud na gid pud ni siya nibalik sa pagmaligya og droga Katrupang Prince.
0: No, pura pud nimo na hinabig unsa po'y rason niya ganong nagpayod sa kay nindot man ta kay nagdegosyo sa public market.
2: Na mo pud lagi tong Katrupang Prince kay dili ta kakon Katrupang Prince kay aligaga pa Katrupang Prince. Na kan man gid ni siya Katrupang Prince diri sa kanal gid kaayo Katrupang Prince na aprehin sa tuang operatiba Katrupang Prince.
0: So wala
2: na kay gayon ta Katrupang Prince atong interviewan Katrupang Prince kay kamulo pa pud ang inventory Katrupang Prince. Sipat apoy di mo intercept sa tuang operatiba Katrupang Prince.
0: So wala po ni siya ingon nga ni dagan Katrupang Dave.
2: Sa ako ang pagkakon Katrupang Prince, murag nalayo gid ni siya Katrupang Prince. Wala na dol ra man pud siya ang service nga motor Katrupang Prince. Murag diri ra gyud nga area Katrupang Prince kung aha ang transaction gibuhat Katrupang Prince, diri ra pud siya na apprehend pod.
0: Okay, go ahead for your final report, Katro Pandem.
2: So, kanisa Katro Pandem, please, pagdadaon doon kanisa sa PDEA regional office, sundiin, i-dadaon kanisa dito para sa tukmang disposition o tukmang disposition, Katro Pandem. So, aron Katro Pandem, kamulo pa inventory o atong matagkaroon nugun niya, mapasa kata sa pinakaulahing update, Katro Pandem. Para na lang sa drug bypass operation nga tigayon doon sa Tangkulan, Upper Suson, Puruk Upper Suson, Barangay Tangkulan, Manuel Portis Bukidnon, at upang day hiniralaw para sa programang Bullseye. Live report. Live
0: report. Dagang salamat sa mga balita, Katropan Dave. Nanukad, gikan sa Tangkulan, mga Katropan. Motong Osaka, sa Kwitay Nurbi Anyos, mga Katropan, isikop sa ato mga kaigsunan sa PDEA. Congrats sa PDEA Bukidnon. Labi na siya pag yuhot, pagpadako mga katrupa sa pagpayuhot sa illegal nga druga. Palagi na igingon mga katrupa nga kining ato mga ka-exurance PDEA mga kapulisan. Padayon yung gapon ni sila mga katrupa sa paghimok operasyon. Labi na sa kining mga tao mga katrupa nagpadayon po sa pagpamaligya o illegal nga druga. Palagi na igingon, maayo naman unta mga katrupa o kahimtang kay vendor mga katrupa sa public market. Disagulan pag yun mga katrupas pag payot sa illegal nga druga. Ingon lagi nila nga dagko daw kunog ginansya mga katrupa pero unsaon man mo nang ginansya o pangitaon ka diya mga katrupas gobyerno. Dakpon ka sa gobyerno mga katrupa may pag magnegosyo na lang kag legal mga katrupa wa pa kay kontra. Kaya matun pa sa report mga katrupa ni Katrupan Dave dati na ni siya nga dating kagol sa bilangguan. Kaya karon dakpan mga katrupa sa gisikop sa ato mga kaigsunan sa PDEA Bukidnon. Congrats sa ato mga kaigsunan sa PDEA Bukidnon. Kanya, amulo pang inventory, matod pa ni Katrupang Dave, ubay-ubay, nagadaghan usab nga druga aga nakuha mga katrupa sa maong nagpayuhot mga katrupa. Samtang sa ato mga kaigsunan diya mga katrupa, gaginitan mo sa doktor sa pagpangapi. Dati na mga katrupa, doon natay balatian mga katrupa nga hyper acidity guard mga katrupa, mas maayong kapihon na to ang premium D3 coffee mix. Asa makamangitag kape nga igo lang kang nangapi nanambal ka pa. Atong paminaon, ano kasuway sa pagpangapi sa premium D3 coffee mix.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityu Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungo na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung saka ni Kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye, kauban si Katropan Prince Opera.
8: Balik tabay sa atong paragmanuban sa programa Bullseye. Samtag oras sa XFM Bukidnon, 30 minutos aga milabay sa La City, Antak na sa Kabuntagon. Nga programa pinaliuhan kanuna sa lagunag epektibong mga herbal sa Yes to Health, ha? Labina sa ato mga kaigsunan nga dunay problema sa panglawas. Higa na to kalimtan mga katrupa aga pagtumar sa mga epektibong mga food supplements sa Yes to Health. Labina mga katrupa ang Santo na Plus Gold mga katrupa. Samtang nga padayon gihapon mga katrupa ang atuang sirtuin alone. Sa ato mga kaigsunan nga nakapaminaw mga katrupa nagtanaw sa line. Pwede kahit na mga katrupa makadaog og 50 pesos nga load.
9: Tama!
8: Pinagi lang mga katrupa sa pag-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Sa pag-share sa programa nga Bullseye Unya, kinahanglan nga nakapublic yun po na imo ang account. Naduna kay Sir Badge kay Unya mga katrupa, mabutang imo pangalan din sa atuang digital katrupaleta. Basin di ay, ma-timingan mga katrupa, ikaw aga dumadaog og 50 pesos nga load mga katrupa. Share to win a load. Kinya, kininga load mga katrupa. Sponsored by Kagawad Artemio Goye mga katrupa. Dias may San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. May buntag na ni Mawad, ha? Manang, share to win a load mga katrupa, ha?
9: Tama.
8: Ay, good morning dahil sa among station manager, Ma'am Rasi Maricudino. Good morning dahil mo manager. Res Malin Lubido, mayang buntag, Sir Prince. Watching live, shout out diri sa Busingwin Yamot, diri sa San Fernando Public Market. Opening karong araw sa San Fernando, Sir Prince. Hey, good morning. Labi na sa ato mga kaigsunan niya, San Fernando, Bukidnon. Labi na diyan sa may public market, mga katrupa, ni Busingwin Yamot, mga katrupa. Opening sa araw diyan, San Fernando. Ay, araw diyan, San Fernando, ha? Araw diyan, San Fernando. Manang good morning. Labi na ni Mama Rismalin Lubido, mga katrupa. Samtang nga padayon ta mga katrupa, dita maglangay, dinita mga katrupa sa atuang nga mga bulyadas balita. Nga bulyadas balita mga katrupa, onya atuang isgutanan ritak na sa Kabuntagon. Aron usab mga katrupa nga, masayra na ito mga katrupa, labi na sa ato mga kaigsuunan, nga naminaw diya karon, kung unsay mga dagan sa balita o atong isgutanan mga katrupa, ding atong panagbanuban sa programa ga Bullseye. Samtang nagpahigayon og legal nga sabong nabulabog sa kapulisan upat dakpan.
9: Headlines.
8: Samtang byudang sulay pagpanulis gamit ang tuigan, arestado sa Digo City.
9: Headlines.
8: Samtang sa atuag sigutanan ni Taknas Gabuntagon Bay. Hindi nga wali kong basihan ang impeachment batok ang VP Sara sumala ni Atty. Salvador Panilio mga katropa.
9: Headlines.
8: Anya samtang sa atong viral nga sigutanan mga katropa.
9: Headlines.
8: Gingong mas mayo, mutanaw sa balaod kaysa intriga sumala ni Atty. Claire Castro. O katong gi statement ni Vice President Sara Duterte mga katropa ba? Nga ba? Mag-ampo daw matod pa kung doon na eleksyon umaabot 2028. Ay kung si Atty. Claire pa mga katropa, intriga lang daw kuno. Aga statement ni VP Sara dito siya sa dahig mga katropa. Samtag mao ka na atuag mga balita mga katropa, gisgutanan ding taknas gabuntagon ha. Labi na mga katropa, kinig nagpahigayon og legal nga sabong nabulabog sa kapulisan upat dakpat. Ato daw ning siren nga balita mga katropa men. Ato ga siren mga katropa di katropang Halilo Tabios, XFM Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Dakpan ang upat ka mga individual human nasapon sa aktong nagpahigayon og illegal nga sabong ato sa anti-illegal gambling operation pasado alauna imidya sa hapon ni atong Lunes, Mayo 4, 2026 sa Purok 1, Barangay Puala sa Baungon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Balong, 47 anyos, alias Freddy, 35 anyos, alias Ramil, 64 anyos ug alias Simeon, 69 anyos ug ang tanan residente sa nasangpit nga barangay. Nakumpiska ato sa operasyon ang 5 ka manok panabong, 12 ka gafa, 2 ka bayong, 5 ka sabong kijas, gunting, 2 ka stingbag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, tally sheet, stamp, 5,600 pesos o uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiskang mga butang gidala na sa Baungon Municipal Police Station samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 kung illegal gambling. Mga katropa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumara og Santhon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C non-acidic maong dili hapto sa tiyan og ulcer matambalan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tapios, XFM News.
9: XFM Report.
8: Dagang salamat sa imong balita katropa Ganilo Tapios. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Boto mga katropa aga natigayon. Illegal sabong mga katropa na bulabog o gaupat kini na dakpan mga katropa atol sa pagipahigayon nga pagdakop si kapulisan. Malagi nang di man ta babag ining sabong mga katropa kay doon na may pipila na to ka mga kaigsuunan nga mao po ni ilang kalingawan. Kinindagan sa pagsabong sa mga manok. Kaya gani, muingon pang uban nga mga asawa, mas unahon pa daw kuno ang manok kaysa sa ilaha o gikapikap. Pero malagi, sa ingon mga katropa nga illegal sabong, di man po na malikayan mga katropa kung doon na po yung sumbong sa kapulisan. Sabi na kay why permit mga katropa, di po na ito mabaso lang kapulisan kay ila sab ng trabaho. Aga giingon na ito nga pag dakop ining illegal nga tari or kining tari-tari or sabong.

0: Permit mga katropa sa kining giingon nga sabong. Para nga balikayan mga katropa ag giingon nga pagsikop. Uban pud ani, wa mo po yung musumbong mga katropa no kung way mo report sa pulisan. Mo lagi. Uban siguro mga katropa, pildihan mo nang mo report pud sila. Mo na giingon basa tari-tari gyud, gukdon o gukdon ginas ato makaigsunang mga kapulisan. Bawal gyud lagi na. Mo na giingon mga katropa, pugong-pugong lang. Di man gyud mapugna ng sabong-sabong, labi na sa ato makaigsunan nga hilig gyud og manok mga katropa. Mao po ilang kalipay, kanang dito lang mo sa hilom nga di mo makitaan sa garaghanan. Para nga way mabulabog niya sa inyo, kaya inyuhan man po na ato managrespetoon. Inyuhan man po ng kalingawan mga katropa, wa man tay problema anak, kaya inyuhan man sabgod na nga lingaw ang uban, mao po na ilang kalipay. So, pero bolay gingon, nga kining ato makaigsunan pong kapulisan, ilas ang trabaho, wa tay mahimo diha. Mayo lang diha mga katropa, kanang kuhan lang, kanang pugong-pugong lang kung doon na tayo mga manok panari. Daghan mo ko na itong makaigsunan, hilig o sabong o manok mga katropa. Na maugod po na ilang hilig, ganahan po yun sila mga katropa magpasabong sa manok. Labi na sa ato makaigsunan nga maupoy ilahang, kuhan ba, ilahang hilig mga katropa sa giingon na ito mga katropa nga tari-tari o kinig nga sabong mga katropa. Okay, mama ilang ganahan. Ako tayo mahimo diha. Andagan lang na, bantay-bantay lang yun po. Pero di man sa ingon nga, itolerate na ito mga katropa ang ingon ana, pero di man gudi mo mapungan ang tao, samot mga katropa, maugin na ilahang hilig. Basta kay, ayaw lang yun tong kanta nga, manok nga pula. Sabungan, may nagsisigawan, ayaw lang to. Okay, king pinusta, manok nga pula. Astang malasa. Pira ni Mrs. Ayaw lang na, kay delikado. Muna'y giingon mga katropa nga, pugong-pugong lang yun. Samtang sa ito mga kaigsuunan mga katropa, muna kita'y mga problema sa panglawas mga katropa, labi na sa atong mga kaigsuunan nga dugay na kininyong giantos ba, inyong balatian. Anya, kanabitang doon natin mga bukol-bukol, sisog tumor mga katropa, mas maayong magunang atoga tumaron mga katropa ang Santon Plus Gold. Kining Santon Plus Gold magun mga katropa, makaayon ni sa ato mga kaigsuunan, labi na mga katropa nga dugay na kainin ninyong mga balatian, labi na itong doon ay hyperacidity, hypertension. Mas maayong man ang Santon Plus Gold mga katropa kay Y Contrado. Y side effect mga katropa sa ato mga kaigsuunan, o niya sigurado mga katropa nga nagtumar pa ka, nanambal pa ka. Ato paminaon, ang nakasuway sa pagtumar o Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold users, atong paminaon.
2: Pa ako si Bung Algabre. Aduna ako'y gibate sa kong lawas. Kung baga, ni maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mo balik akong tubag. Inungdan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na inganyo ko. Akong gigamit mga katropa. Gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa. Gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hantod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa ka muha magagamit gamit ta sa Santon Plus Gold. Koleksyon ni ko na kami mismo makapabatuon sa epekto niya.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold users, atong paminawon.
3: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel. Kung inyong na ako, tulog ka pa. Kaya kapanapit mo itong ako. Juri, hindi ko pa. Ano? Ang edad na ako, kung ako nakabati. Ang Santon Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis. Dere?
1: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Pareng Lodi, grabiyas damgo na ako pareng Lodi, oy.
5: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako baho niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
5: Bati nga pa kang sige na magkagkahubog.

0: magaka bisan sa damgo humog.
1: Oh, klaro kay bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
0: Oh, usya may problema.
1: Pag matala ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
0: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Estika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
3: Bullseye, kauban si katropan Prince Obra. Bullseye.
4: Balik tabay sa tubrang panuban sa programa ng Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon. 47 minutos aga milabay sa La City Antagnas Kabuntagon. Hindi nga programa pinaluyuhan kanunay sa nagunag epektibong mayerbal sa Yes to Health, mga katrupa ha. Samtang atong mga produkto sa Yes to Health mapalit, mga katrupa, sa Mercury Drugs, South Star Drug, TGP generika nationwide. Aga ma-order ni sa online, mga katrupa, pinagi sa Lazada Shopee. Huwag mapalit sa mga butika at parmasya, sinuntag-satag sa kalugar, mga katrupa. Ito nang ita, mga katrupa, sa mga produkto, sa ato mga produkto sa Yes to Health, ha? Mapalit atog na sampit na itong mga parmasya, mga katrupa. Samtang nga padayon ta, pahibalo, mga katrupa, sa ato mga kaigsuna na minaw diha karon. Ngayon mga tagsatag sa ka, nahimutangan, mga katrupa. Padayon gihapon ang ato aga sertuin alod, mga katrupa, ha?
5: Tama.
4: Labi na sa ato mga kaigsuunan nga na kapaminaw nining ato aga sibya sa kahanginan. Diya sinong tagsatag sa ka mga nahimutangan, mga katrupa. I-follow, agatungwa pa makafollow sa ato ang page. I-search na good sa inyong mga Facebook account. Kuhaan ninyong cellphone, i-search ninyo, mga katrupa, ang 11.7 XFM Bukidnon. Anya, i-click nyo dayon aga follow, mga katrupa, sa itong page. Anya, pangitaa ang programang Bullseye. I-share na ninyo ang programang Bullseye, mga katrupa, kay unya babutang ng inyong pangalan diha sa ito aga digital katrupa leta. Doon na kay puruhan, mga katrupa, makadaog og 50 pesos nga loan. Sabi na sa ato mga kaigsuna na minaw karon. O, i-search sa ang 11.7 XFM Bukidnon. Anya, ang mechanics ning ato ang share to win alone, kinahanglan nga naka-public ang imo account. Naka-public imo account. O nga, naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-share ka sa programa Bullseye. O nga, doon na kay share bats, doon na kay puruhan nga nakadaog mga katrupang 50 pesos nga loan. Anya, kining ang mga kaigsunan nga naka-follow na usap. Pwede rin gapon, why problema na, mga katrupa? Ba, i-share lang ang programa Bullseye, basta kay naka-public lang yun ang inyong account. Mamag yun ay mechanics, mga katrupa, kinahanglan naka-public ang account. Anya, naka-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Kaya unya, before tayo manamilit, mga katrupa, ng atong programa, ato na patuyokon, mga katrupa, ang atong digital katrupa leta. Unya, kung ma... Timing ani mong pangalan sa araw, mga katrupa, posibleng makadaog ka, mga katrupa, 50 pesos nga loan. Sponsored by Kagawad Artemio Goye, mga katrupa, diha sa may San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Good morning, di ay ni Mama Maria Flor. Good morning. Good morning, Mama Maria Flor. Diha sa may San Jose. Ato mga ambungag, buutan ng mga baistra, mga katrupa, diha sa San Jose. Good morning sa iyong tanan. Sabi na ni Ma'am Maria Flor, mga katrupa. Ma'am Nita Valderosa, good morning, XFM Bukidnon. Good morning sa imuha di, ma'am. Labi na di asmay, Canada. Amping intang kanunay, ma'am, ha? Labi na sa dagans panarbaho di as Canada. Amping kanunay, labi na ni Ma'am Nita Valderosa. May buntag sa imuha di, ma'am. Bueno, padayon ta, mga katrupa. Kaganina, ato tong na tuki-tuki lagi, mga katrupa, ang reaksyon sa mga katawhan na to. Bahit tungod, mga katrupa, sa giingon tang uyon ba ang mga kaigsuunan o katawhan sa Bukidnon, mga katrupa? Gaimpit si VP o Inday Sara, mga katrupa, sa Kongreso. Labi na sa Justice Committee sa Lower House. Diin, nalambigit, mga katrupa, kay doon na magyong pangalan, mga katrupa, sa Kining atong congressman sa ikaduhang distrito, congressman Kit John Flores, mga katrupa, nga usagin po nga nibuto, mga katrupa, sa giingon nga articles of impeachment nga mapasa nga to sa plenaryo. Nabutuhan karong Mayo 11, adlong Lunes, mga katrupa. Kinahanglan 3/4 mga katrupa sa plenary nga mubuto, mga katrupa, nga mapadayon ang kining article of impeachment mapasa nga to sa Senado. Unya, daghan sad ang mga reaction sa ito, mga katawhan. Kini ako, opinion lang ning ako, mga katrupa. Ako sab ning opinion. Wa man kung mag-ingon, kung siya akong opinion, maupoy inyo. Ako, opinion lang nin ako. As yanong katawhan, mga katrupa, dinis atong lalawigan si Bukidnon. Unya, daan na, mga katrupa, dunay interview, mga katrupa, si Congressman Kit John Flores. Naman na niya social media, gani at tutunay sigutan na itong mga pipila ka mga adlaw nga bisan pag giingon, mga katrupa, di niya gustuhon tungod kay gipili sab siya, mga katrupa, nga mahimong giingon na ito nga maglingkod, mga katrupa, as di pa man nahukom labi na, mga katrupa, diya sa Justice Committee, sa committee ba sa lower house, nga kinahanglan dunay probable cause nga giingon na ito nga basihanan nila sa impeachment complaint batok ang VP Sara. Daan na siya nagingon nga iyarang gihimo ang iyang trabaho as a congressman. Pero diisab na ito malikayan, mga katrupa, nga doon na po'y mga reaksyon ng ato, mga katawhan. No, doon na gani, giingon ng uban, pwede raman unta sa mo atras, mga katrupa. Pero gipili man yun sa mga katrupa dito sa plenary. Sa giingon na ito nga Justice Committee, mga katrupa, sa lower house. So, daghan usab, mga katrupa, nga miriak ang ato mga kaigsuunan kay boto na hunaon. Daghan yun ato mga kaigsuunan din sa lalawigan sa Bukidnon nga grabe yun aga pagsuporta sa mga Duterte din sa atong lalawigan. So, sa akong opinion ini, mga katrupa, para sa ako lang ni, sa daghan sa giingon na ito nga desisyon ni Congressman Kit John Flores, kung pwede ba siyang mudili o pwede ba siyang muyens, mga katrupa, naragyo na siya. Ato na siya respetoon. Ato lang respetoon, mga katrupa, ang iyahang giingon nga reaksyon or kining giingon na ito, mga katrupa, nga ang iyahang pagbuto. Kaya sama siyang giingon, wa na siya mahimo. Nga nung yun kahano, nga nung makaingon yun, mga katrupa, wa na yun mahimo. Unsa yun ay behind ani. Unsa yun ay ang main reason, mga katrupa, nga nung di man yun kabalibad. Labi na, mga katrupa, aga pag-desisyon sa impeachment complaint, labi na diya sa lower house. Labi na sa Justice Committee. So, andagan ini, mga katrupa, yahasap na. Pero mao lagi, di po nato malikayan ang mga reaksyon sa katawhan. Siya nagyud mismo manubag ana sa katawhan, bay. Ako lang opinion, siya nagyud mismo manubag ana sa katawhan. Labi na, mga katrupa, sa iyahang desisyon nga naapil na lambigit yung pangalan, mga katrupa, sa 51 kabuo nga may pabor, mga katrupa, sa kining article of impeachment nga mapasa nga ito sa plenaryo o butuhan kinis garaghanan labi na sa ato mga kaigsunan, mga congressmen, mga mambabalaod. So, siya na mismo ang manubag sa mga yanong katawan dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Kaiyaman ang desisyon. Okay, yan desisyon, atong respetoon. Pero di sab na to, malikayan, mga katrupa, ang reaksyon sa bagang doot sa katawhan. Mo po na, ang reaksyon sa bagang doot sa katawhan, kung ato siyang masabtan, mga katrupa, posible masabtan na to. Pero kining atong uban na to, mga kaigsunan, nga di po nila masabtan ang dagan, mga katrupa, sa desisyon. Gingon na to, trabaho niya, mga katrupa, as congressman. Ako, wala sa ingon nga, ato siyang gipanalipdan. Kinsa ra matang manalipod, mga katrupa, di as iyaha. Ang ato lang ini, ako lang ning opinion. Ako lang opinion. Siya na gid mismo, mga katrupa, ang giingon na to nga manubag sa mga yanong katawhan din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Kaya doon naman gutoy, kipagawas, mga katrupa, sab nga statement ni Army Marcos, mga katrupa, nga nga pugos na daw kuno ni sila. Wa daw kuno ni sila mahimo, mga katrupa, kay posible daw kuno, o matod pa ha, unsa ka tinuod. Posible, mga katrupa, nga mapugngan ang ilahang mga proyekto sa mga distrito. Ya, na gano'n siya ba nga reaksyon sa katawahan nga ganong unahon man na mga katrupa ang impeachment complaint? Buto na unahon mga katrupa, ilahasan na. Lapoy mo ingon nga yes, kay kung doon nag probable cause sa impeachment ni VP Zara, mas mayong tubagon. Pero napoy mo ingon mga katrupa nga narasto nga. Kung gi-ibisigaran si Vice President Zara Duterte, lapin na mga katrupa sa dagan sa impeachment, nga nung di man imbisigaran ang tanan. Labi na mga katrupas na lambigit sa mga korupsyon katong mga pangalan. Bisan pang ato ang presidente mga katrupa kung pwede. No? Pero matod usab sa mga pipilag ka mga atorne, labi na mga katrupas, mga Batikano o ilado mga mga nag-practice o law, nga matod pa nila, sila po na, ilaha po na opinion mga katrupa, ila siya na pananaw nga planado ng daan.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Unsa pagyud kaha mga katrupa ang dagan ining impeachment complaint batok ni VP Zara, dili baka kita ray gidula-dulaan anis atong panggoberno?
3: Bullseye! Kauban si katropang Prince Obra. Bullseye!
4: Dili baka mga katrupa kita ra mga katawahan gidulaan mga katrupa aron nga intriga tamang niya kita pod grabe po natong banat laban mga katrupa sa dagan niya pagabos panahon na pangutana o kailaban na sila sa ato.
5: Bullseye!
4: Moro na yung pangutana. Grabe ang tuang makaingon tag-suporta mga katrupa dito sa ilaha. Ang pangutana mga katrupa kung tag-abot sa panahon, personal nga kita mo ato sa ilaha, kailaban na sila sa ato.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Diba? So ang ato lang din mga katrupa, sakto tong ingon sa uban nga kung doon nag probable cause, o niya, matubag ni Vice President Zara Duterte nga ito sa Senado, wala yung problema kaya Senado naman mismo magbuot na. Labi na mga katrupa ka, wag yung saktong basihanan ng ilahang mga ebidensya bato kang Vice President Zara Duterte. Ang uban, matod pa mga katrupa sa katinod, himo-himo ra mga katrupa mga papel. Di ba? Pero nga nung napasa mang yun. So, basinday sakto tong baga opinion sa uban mga katrupa nga kuha na yun siya. Scripted na yun.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Walagi. Muna yung giingon mga katrupa nga sila na'y manubag ang katawahan. Di na tamag laban o maayo anak mga katrupa kay buto na unaon ang dagan mga katrupa kung pangutana o kailaban na sila sa ato.
5: Bullseye!
4: Sa ato mga kaigsunan kalalakinan niya ang gawa na tayo panahon sa atong paglabing-labing ni Mrs. Ha. Tungod kay kapoy kita sa trabaho niya, pag uli na to sa balay, wa na tayo panahon mga katrupa sa paghatag o panahon sa ato mga asawa. Mas maayo nga ato aga tumaron ang turbo mininancer mga katrupa ato ganing paminaon. Ang nakasuway sa paggamit sa turbo mininancer.
6: Nagutana nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo
7: turbo supplement for men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.